0: dice Osman. Hacci nane iyaye na sana a makaranta.
1: Sunana Umar, ina so in zama lawyer amma dole sai na samu ilimi mai nagarta.
2: Sunana Satanza, ina buƙatar ilimi mai inganci. Dan haka haƙi na ne gwamnati ta sama mun ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantun mu.
3: Sunana Ahmadu Gaman, ina so na zama likita amma hakan ba zai yiwu ba sai iyaye na sun bani goyen baya.
4: Yaran mu suna buƙatar goyen bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta.
5: Wannan sako ne daga gidan radio.

0: dalla yanzu haka dai damina ta fara kankama kuma tun kafin tsayawar daminar masu yawan tsaki kan dumamar yanayi kula da ambaliya da sauran matsalolin da ke tattare da daminar suka dukufa wajen ganin sun wayar da kan al'ummar jiha kan yadda za su kare kansu daga fadawar hatsarin ambaliya fari iska da ma sauran abubuwan da ke tattare da hakan hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha wato SEMA a kullum tana kan aikin fadakarwa kara wa juna sani hannunka mai sanda ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labarai na rediyo da talabijin kafar sada zumunta da ma halartar tarurrukan da ke haɗa jama'a duk dai don a faɗakar da al'umma kan yadda za ta kare kanta ko kuma rage ƙarfin duk wani ibtila'in da zai faru baya ga hakan nan a duk inda aka samu wani ibtila'i kama daga ambaliyar ruwa gobara ko makamantan hakan take hukumar ta SEMA za ta garzaya domin ganewa idanta abin da ya faru da kuma irin asarar da aka yi domin ta shirya kai kayan agajin gaggawa to tana cikin wannan aikin ne kuma sai hukumar rashiyar arewa maso gabas wato NEDC ta nemi ta haɗa gwiwa da SEMA domin su faɗakar da masu wayar tsaki a yankunan karkara kan yadda jama'a za su kare kansu daga ambaliya da kuma fari na tsawon kwanaki 21 da wasu ƙananan hukumomi 13 za su fuskanta a tsakiyar wannan daminar haka kuma da ƙarƙashin masu wayar tsaki a jiha da ma na ƙananan hukumomi 20 na jiha a zauren taro na ƙungiyar ma'aikatan lafiya ta jiha wato Mahawon da yake zantawa da wakilan wannan shirin bayan rufe taron darakta jami'ar hukumar ta SEMA wanda Mas'ud Aliyu ya yi ƙarin haske kan wannan shirin
1: ci gaba da taron mu na ilmantar da manoma da kuma sauran al'umma shi ne muka gayyaci shugabannin LEMSIS na 20 local government wato na ƙananan hukumomi 20 domin mu ƙara musu ilimi akan abinda hasashen yanayi na wannan shekara ta 2026 yake ilmantarwa
2: to kuma wani bangarori ne wannan horo ya mai da hankali a kai
1: bangarorin da wannan horo ya mai da hankali a kai su ne inda aka ce za a samu ƙamfar ruwa wato ƙananan hukumomin da abin zai shafa akwai ƙananan hukumomi guda 12 wanda hasashen yanayi na jihar Bauchi na wannan shekara ya bayyana mana cewa za su samu ƙamfar ruwa na kwana 21 zuwa abin da ya sama daga watan 6 da ake ciki ko ya fita zuwa watan August bayan wannan kuma akwai yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomi a sakamakon hasashen yanayin shekara ta 2025 da na 2026 akwai bambancin yawan ruwa wannan shekara da muke ciki ta 2026 ruwanta ya fi na shekara da ta gabata sannan adadin kwanakin da aka yi ana yin ruwa a shekaran da ta gabata to na wannan shekara da muke ciki kwanakin ba su kai na wancan shekara ba so kaga idan ka lura da wannan bambanci akwai yiwuwar a samu ambaliyar ruwa matsakaici kenan
2: to me kira ga al'umma
1: kira ga al'umma jiha shine kamar yadda aka saba su kiyaye gini akan hanyoyin ruwa su kuma shuka irin da yake yi da wuri wanda zai jure wannan ƙamfar ruwa da ake hasashen samu sannan ilmantar ruwa da ake yin nan yana da matuƙar amfani idan sun ɗauke shi su dinga aiki da shi shine zai taimake mu wajen kauce mu samun asara a amfanin gona da kuma rushewar muhalli
0: shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar SEMA Honorable Mas'ud Aliyu Lair Sa'id ne ya yake cewa hukumar rashiyar arewa maso gabas a yayin taron ga saƙon hukumar gama da ta taron
3: mun zo ne domin mu ba da gudunmawarmu ga wannan taro na training da SEMA ta haɗa ta gayyace local emergency management committee daga various local government saboda faɗakarwa akan yanayi abinda ya shafi noma
2: a to wannan hukuma ta ku wace gudunmawa take bayarwa a bangaren da ya shafi ambaliya da kuma dumamar da yanayi
3: gaskiya tun ba yau ba ko ince shekara da shekaru tun kafa commission din duk abin da ya shafi disaster yawanci inda muke shigowa shine mu sai abu ya faru operation namu ba kaman na SEMA bane ko ince na NEMA da su kaga suna kokarin dakilewa kafin ma abu ya faru to mu kuma muna bada agaji ne in abu ya faru kamar aka samu disaster aka samu ambaliyar ruwa ya rushe wa mutane gida ya tafi musu da kayayyakin su to muna bada gudumawa da kayan gini da kayan sawa da duk wani abun da dai mutane suka rasa muna taimaka musu ma'ana mu post disaster action muke yi
0: Lauren Said na hukumar rashiyar Arewa maso gabas daraktan bada agajin gaggawa hukumar ta sema Adamu Neola dole daga cewa waɗanda suka gabatar da mukala a taron bayan ya kammala jawabin Sami ya kuma kire da wakilan mu inda gutsuri musu kadan daga cikin abin da mukalar ta tsakunsa
4: abinda lecture na kunsa al-muhim shine yana la'akari ne da wanda muka samu harsashe daga su bada harsashe ne ne na kasa da naimet kenan wanda da shi muke dora duka abinda muke samu ko fada mu ma na kasa da mu domin su yi aiki da shi akan shi zuwa inda ya dace wannan taro ne da muka yi na mutanen local government guda 20 wanda muke kiran su LEMS local emergency management committee da kuma mutanen community na local government wanda suka zo domin mu ga musu ga irin abin da aka yi harsashe akai la wancan shekara dubi da abin da ya faru an samu ruwa a wasu lokuta wanda an samu fari na wani lokaci watan 6-7 haka zalika wannan shekaran ma akwai wannan tsammanin wannan abu da zai faru a watan 6-7 to shine kowace local government ta dauki nata local government din a cikin jadawalin da aka zo aka fada cewa tabbas wasu local government ruwan su ya ragu da kwanaki 20 wasu 19 wasu 15 ya danganta daga kowace local government abin da ya faru mata akan ruwan bara sannan kuma wani iko Allah ruwan banan yafi na bara yawa
0: daraktan sashen bada agajin gaggawa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Sema Adamu Neola yayin da suka taron hadin gwiwa da hukumar farfaɗo da shiyar Arewa maso gabas NDCE don faɗakar da kanan hukumomin da matsalar fari za ta shafa a jiha ita kuwa kungiyar makiyaya tumaki da awaki ta ƙasa taron ta na shekara-shekara ta gudanar a nan jihar Bauchi inda daukatan shugabannin kungiyar na dukkan jihohin kasar nan da kuma shugabanninta a matakin ƙasa suka halarta manufar taron dai ita ce kare haɓaka kiwon awaki domin farfaɗo da tattalin arzikin al'umma da yake zantawa da wakilanmu wannan jiha sanata Bala Abdulkarim Muhammad wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar kula da kiwon dabbobi da yawansu ta jiha Dr. Bala Musa Lukshi ya ce lallai taron ya zo a kan lokaci kuma da yardar Allah gwamnatin jiha za ta sanya hannu don abin ya ƙara armashi
5: taro da aka kawo shi nan jihar Bauchi wannan kungiya ta kiwon kananan dabbobi a Najeriya gaba daya ta kawo shi nan jihar Bauchi mun tabbata ta zo gida ne mun nan jihar Bauchi muna daya daga cikin jihohi wanda suke da dabbobi mafi yawa yasa kuma mu gwamnati ta kekiro musamman ma'aikatan bunƙasa kiwon dabbobi ba don komai ba don ta tabbata cewa waɗannan dabbobin sun daukaka an samu dukiya a ƙasa an samu arziki an samu kuma nama wanda za a ci mai lafiya to alhamdulillahi waɗannan ne ya kamata a ce an haɗa gwiwa da su gwamnati ba za ta je ta bude gona tace za ta yi gona don ta ciyar da mutane ba sai ta samu mutane wanda suke masu zaman kansu wanda za a haɗa hannu da su ita gwamnati kuma za ta bada nata bakin kokarinta to shi yasa muna maraba da irin waɗannan taro da ake yin ta aka kawo mana shi kuma kamar yadda na faɗa a cikin remarks da na yi muna ce muku ɗazun nan na sa hannu akan cewa muna so mu fara hudu da gonan kiwon kananan dabbobi da muke da shi a Miso da kuma ma na shanu wanda yake a Darazo kuma mun san insha Allah gwamnati zai mutu ya ba mu izinin wannan tunda muka fara aiki da shi komai na waina tafiya da so wannan in Allah ya sa aka yi shi zai zo mana santa ne wanda mutane da su iya zuwa su ga ya ake kiwo kuma za ki samu irin mai kyau wanda su yi amfani shi a gona su wannan ta insha Allah za ta bada goyon baya wannan kuma a tabbata an aiwatar da shi so kira da gamu wa al'umma shine hada kai da gwamnati za a yi da masu kadan kasuwa da sauran manoma suka zo suka sayo za mu ba su goyon baya 100% mu hada kai da gamu ga ya zamu bun kasuwa wannan a kasamu Allah ya taimake mu muna da abubuwa da yawa kuma yanzu kiwo komai ya zama wani zamani ne dole ne mu haɗa kai da su mu gwamnati za mu iya taimaka musu da irin sabbin hanyoyi na kiwo na zamani da abin da ya kamata a yi amfani da shi da inganta kiwo na zamani su kuma manoma da sauran 'yan kasuwa hakkinsu ne su karɓa su je su tabbata sun bunƙasa shi so kiran da za mu shi ne dan muna kira da manoma da makiyaya su zo su mu haɗa kai da su mu samu sabbin tsari na zamani don a samu cigaba da wannan ɓangaren kiwon da
0: kwamishin ma'aikatar kula da kiwon dabbobi ta jiha Dr. Bala Musa Lukshi uban kungiyar a matakin jiha mai martaba sarkin Toro Alhaji Adamu Umar ya bayyana cewa da bukatar aiwatar kiwon awaki domin alakarin da ke ciki.
5: Matan mu na gida su suke kiwon wannan awaki din, namijin ma sai dai dan kare nasu. So kaga baka da bukatun a ce mata ta ce maka ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza, da sun iya biyan bukatun kansu. Kaga yanzu da abin ya gagara, kaga sai kana samun matsaloli tsakanin auratayya. Ya kamata a ce an dada dawo da wannan domin kasashe da yawa yanzu dan ka dauki wayan su kasashe zaka ga akan saniya daya gidan suka dogara, zata ba su madara, zata ba su nono, zata aiko sa'an nan kuma su yi kasuwanci da ita. Kun ga idan gwamnati ta shigo sa'an nan al'umma suka karbi abin da kyau, sa'an nan mu ko muka goyi bayan abin, insha Allah zaka ga yalwar arziki a tsakanin mu. Zaka ga duk wannan fitintunu da ake yi din nan wallahi kaga zaka ga sun tafi, sabila da matsalan shine an gagara wayanda zasu initiating din wayan su abuwa matasan mu. Shi yasa yanzu kake ganin matasa da a cikin banditry, a cikin wani Boko Haram, a cikin menene dinan, sabila da ba su da abin da za su yi, ba su da kuma kokolon da za su initiating din abin da ya kamata. Yanzu ka dauka a ce yanzu duka kowa yana da awaki kaman biyar biyar, kuma yana tunanin cewa akwai wannan za ta aihu nan da ba zai je ya shiga sata ne, sai shiga business din sa zai. So dole ne mu kyautata wannan abun nan, sa'an nan mu yi addu'a Allah ya taimake mu a kai.
0: Mai mutuwa sarkin Toro Alhaji Adamu Umar sarkin Gital ko kuma shi ne ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Ilyasu Aliyu Gital, ɗaya daga cikin masu faɗa a jiya kungiyar a matakin ƙasa, ga saƙonsa ga ma'aikatar taron.
3: Abinda da ake a ciyar da mutane miliyan 20 shi za a yi yanzu a ciyar da mutane miliyan 120, kuma inda da ake amfani da shi a ciyar da mutum 20 ɗin nan ba zai yiwu a ce zai ciyar da mutum 120, kuma ƙasar nan ai ba faɗa da yake kamar yadda mutane yake ƙaruwa ba. Shi yana nan a kan hekta ne, dama hekta ne, amma hektar mutum ɗaya yanzu ya zama na mutane 10, saboda haka dole mu san dabaran da hektar nan da yake ciyar da mutum ɗaya da gidansa ya ciyar da mutane 10 da gida. To wannan shi ma a kiwon haka za mu yi, dole mu tafi da dabaru musamman kananan dabbobin nan suna da sauƙin sarrafawa. To ba ma ƙasar nan kawai ba, ƙasashen waje da suka san amfanin dabbobi ƙanana suna neman ma mu kai musu naman ko mu kai musu wanda muka kewata nan. To kaga mu ma ba ishe mu ba, ko suna nema a wurin mu, suna ganin muna da hanyoyi da kuma yanayin da Allah ya bamu na cewa za mu iya wannan kiwo. To tunda Allah ya bamu hanyoyi da yanayi na irin wannan kiwo, har wasu suna ganin ya kamata mu ciyar da su da irin wannan dabbobi, ya kamata mu tashi su. To irin wannan taron shi yake sa inda aka bari a baya a yi maza-maza a cika gurbin don a ci gaba da.
0: Sarkin Gital kana kwamishin ma'aikatar aikin gona ta jiha Dr. Ilyasu Aliyu Gital. Abdullatif Ahmed shi ne shugaban kungiyar na ƙasa wanda ya buƙaci gwamnatoci su shigo don nesawa da harkar gaba.
1: Muna so mu kasance yadda uwayenmu suna yi da akan yadda suna yin kasuwanci na awaki, na yadda suna yi ne muna so mu dawo yadda ana yi da mu kasance muna yi yanzu ma haka.
0: Duba da yadda al'umma suke ƙara yawa, awakin kuma suke ƙara ƙarancewa, to ta wace hanya ne za a farfaɗo da awakin ya zama sun tafi yadda ake buƙata?
1: Shi ne za a magana da suna masu kiwo san su so su nema ilimi yadda za su yi kiwo.
6: To wani shawara za ka ba wa masu kiwon ƙananan dabbobi ko wasu kalamai haka na ƙwarin gwiwa?
1: Abin da za a shawara da zan yi ba su shi ne su dinga kula da awakinsu, saboda kungiya mu na wanda muna da shi na Nashgoda shi ne duk wanda zai kasance memba na wannan kungiya ya kasance awaki sa ba su fitowa waje, suna nan suna gida ko gona ne za su kiwaye su sama a waje guda da yawa. Saboda inda muna murke bukatar gwamnati shi ne muna so su taimaka mana da hanya da za su ba mu ko aron kudi ne da za mu samu suna sosai a wannan kungiya mu samu, so that yanda za a kawo mana awaki mai kyau kuma mai lafiya lau wanda za mu yawa sai da su a waje guda sa samu iri.
0: Shugaban kungiyar masu kiwon tumaki da awaki ta ƙasa Malam Abdullatif Ahmad ya yi da kungiyar su ta gudanar da taronta na shekara-shekara a nan jihar Bauchi.
7: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
0: Madalla samar da ruwa a yankunan karkara wani muhimmin aiki ne da gwamnatin jihar Bauchi ta dubo ba a kai, inda kuma har zuwa yanzu nan bata gajiya ba, take kuma kan yi ta hannun hukumar samar da ruwa mai tsafta da jiki a yankunan karkara wato wasa ganin wannan kokari kuma sai ya wasu kungiyoyin abokan jiya tafiya kan shigo don ba da nasu tallafin kamar yadda aka ji a wasu shirye-shirye mu sun rabata cewa kungiyar farfadar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kawo gudunmawar tona rijiyoyi masu aiki da suke rana jihar Bauchi cikin masu amfana da wannan famfo har da umman garin Majiyan Kara a gaban hukumar Shira yayin da ta gwata zai ci gaban don sanin inda za a tona famfon cikin jawabin sa jagoran tafiya kuma kuma shirya a kungiyar ta ECOWAS Kana wakilin birnin Darazo Dr. Habib Yaya Baffa ya bayyana cewa wannan aiki a garin Majiyan Kara ba karamar nasara ba ce
8: za a yi rijiyar burtsatse guda 67 a fadin Najeriya jihar Bauchi ta yi sa'a ta samu har guda 7 ita tafi samu a kowanne jiha wannan ko yayi yune saboda gudumawa da shi tsohon minista na harkokin kasar waje ambasado Yusuf Mai Tamatuga shi ya yi kokarin ne ya sa kason na goce mayafi na ko'ina sannan nan Shira aka zaba ta hanyarsa da kuma haɗin gwiwa mai ƙarfi da shi da gwamnan jihar Bauchi Muhammad Bala Kauran Bauchi shi wannan haɗin gwiwa na aiki shi ya sa har aka zabo nan a cikin wurare masu yawa aka ce a kawo muku nan kuma guda da wannan aiki na rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana wanda za a yi a kasashe na Afirka ta yamma guda 12 an kaddamar da shi ne a kasar Darazo so daga Darazo muka karasa gamawa muka kaddamar gashi yau Allah ya kawo mu nan gari muna muku godiya da kuka fito domin ku nuna cewa kuna sha'awar wannan aikin abin da ya sa ni kaina na biyo wannan tafiya shine mun taho ne da shi kamfani da zai yi aikin nan muka zo muka ce bari mu kawo dan kwangila ya zo ya ga garin ya ga wurin da zai yi wannan aiki
0: kuma shi na kungiyar farfadar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma kuma wakilin birnin Darazo Dr. Habib Baffa Yaya halar mu wajen gidan Isaac Maliya shine shugaban karamar hukumar Shira wanda ya kula da al'ummar garin da su kula da aikin domin su kai suna amfana tare da kalubalen ta duk wani da ya zo don yin gyara canza yin ta kowace fuska
9: duka a kasashen Afirka a Najeriya ne aka samu da yawa a Najeriya ma kasashe ko a jihohi guda 23 Bauchi ne muka samu da dama to kaga ne dadin naka yana wuri sanan da aka tashi shi kansa commissioner zai zo ya jagoranci wannan aiki ko ya kaddamar da aikin dan jihar Bauchi ne to saboda wannan ya gwada mana cewa Allah ya taimake mu akan wannan lamura da sauransu kuma sanan muka dace dukkan abubuwan da za a bar ayyuka ko inda za a je a irwa wannan wuraren ayyuka wuri ne wanda ya dace a yi aiki wuri ne wanda suke bukatar ruwa wuri ne wanda suke da matsalar ruwa din to saboda mun gode muku da haɗin kai da gwamnatin jiha da ake yi musamman da gidan jihar Bauchi da kuma jami'an aiki na ma'aikatar ruwansa da na matakin karamar kuwa ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna ƙara addu'a al'umma kamar da shi commissioner ya yi bayani cewa a yi selecting wasu mutane wanda za su kasance tare da contractors ko da masu aiki ku saka ido dalili shi ne wani abu dan karamar matsala ne zai faru ko yanda za a yi kuna kunna shi ko ne za a yi wasu abubuwa da za ka sai idan kun zauna matasan mutum suna da basira za ku fahimci abin ba tare sai an yi waya Bauchi ko an kira Abuja ko wasu abubuwa ba za ku iya magance wannan abin in har matukar kun sa ido ku saka a yi amfani da wannan damar ka kaddara cewa za ka koyi sana'a ne ba wai a zan koyi iya kunnawa ne da kashewa ba har misali wata matsala karama wanda ba ma fata ta faru in ya faru da abin to za ku sa ido ku tabbatar cewa kun koyi yanda ake yin abu ko ga da aka hada shi yanda koda wani abu ya taso za ku iya magance shi ba tare da abin nan ba sannan na biyu ina ba da shawara duk abin da zai zo kasance wannan project ne babba abin da aka ce ma kungiyoyi ne na kasashen Afirka suka yi so ba abu karamin abu bane ba abu ne na jiha ba abu ne na kasa ba na Afirka ne so ku saka ido don ku tabbatar cewa nan an ba abin tsaro a ba abin kariya in an yi danya an gata wani ma daga wani wuri ya zo karɓe ya amfani wannan abu ko wani daga dai ya ce a ina ku samu wannan project aka yi muku to dole idan aka ga wani abu in an yi za a ce muku yan gata ne so ka ai amfani a sa ido abin kar ya lalace ko kar a saci wani abu a ciki ku ne za ku kare abin wannan abun ba iya naku bane na karamin hukumar shire ne kuma na jihar Bauchi ne so ina so ku san wannan suraka mai girman sarki wayannan mutane za a selection asa a tabbatar cewa bayan koda mun tafi kafin shi control ya zo a sake zama da su a bar sharori bisa amana
0: shirin karamin hukumar shira Honorable Bindu Isan Maliya yayin da ƙungiyar ECOWAS ta kai musu fanfo mai aiki da suke rana idan shirin ya dawo nan gida DRC kuwa makarantar Standard Academy ce da ke bayan Nightel ta kawo ziyara domin haɗa hannu da kuma nuna wa ɗalibansu yadda gidan rediyon ke yin aiki tare da watsa labarai a faɗin jiha da matan jihohi makwabta da yake jawabi jagoran tawagar Mr. Bukata Ishaya Tafida ya ce gidan rediyon Bauchi DRC shi ne jagaba wanda ya ɗauki shekaru yana ilmantar da al'ummar wannan jiha
10: abin da ya jawo hankalinmu anan shi ne gidan rediyon Bauchi gidan rediyo ne wanda yake cike da tarihi kuma yana ɗaya daga cikin rediyon da aka fara kafata kuma shirye-shiryensu da suke yi yana jan hankalin mutane da yawa kuma gidan rediyo ne wanda ta sanu a jihar nan kowa yana saurara shi yasa muka ce to bari mu zo mu gane wa idanmu abubuwan da yake wakana
11: da ka shigo gidan rediyo ne yafi jan hankalinka a cikin gidan rediyo
10: gaskiya abin da ya jawo hankalina yanda na ga inda aka inganta wurin mun shiga wurare daban-daban kaga inda ake wasa shirye-shirye labaru da abubuwa babban abin da yafi jan hankalina shine na'urorin zamani da na gani gaskiya ya faranta mura ya jawo hankalina sosai na ji daɗin wannan ziyarar
0: Mr. Bukata Ishaya Tafida ita ko Amina Sani Isa yabawa ta yi da yadda suka ga gidan rediyon tare da bayyana cewa lallai gwamnatin jiha ta yi kokari wajen inganta gidan rediyon
12: gaskiya tsarin gidan rediyon ya burge ni a tsabtace komi a yanda ya dace motoci a yanda ya dace mashina a yanda ya dace kowa daga cikin gidan yana wurin aikinsa yanda ya kamata komi a tsare ke gaskiya abin ya ƙayatar da ni saboda ban expecting ma haka ba
11: akwai wani abin da ke dani bayan wancan wanda ya dirda jan hankalinki
12: kwarai da gaske yanayin tun daga wurin da suke welcoming baki su ajiye su wurin ko ina dai ka shiga zaka ga wuri mai tsafta ni gaskiya saboda inda yanda suke watsa labarai da komi da komi su shi ma wurin very clean a tsaftace ba wani abin da zaka gani wanda ba zai burge ka ba kawai a wurin sabila da komi a ka'ida a shirye so wannan kawai ya isan mai ƙayatar da kai sabila da duk inda aka ce maka akwai an ajiye abu a oda yanda ya kamata to dole ya burge ka ko kaki ko kaso dole ya burge ka ya gamsar da kai
11: dan su ma suka zo su gane wa idan su irin abubuwan da yake ciki
12: to kiran da nake ma mutane da ɗalibai musamman ɗalibai duk ɗalibin da ake koya mishi abu game da gidan rediyo that is way of communicating information taking information and rest idan ka zo kana neman wani gidan rediyo ne ya kamata wanda ya fi tunda akwai ba ɗaya ba biyu ba gaskiya wannan gidan rediyo yana cikin one of the best da in ka zo duk abin da kake bukata wai da ne tallatawa ko kuma na nishaɗantarwa ko na ilmantarwa ma yara ya kamata ku zo wannan gidan rediyo gaskiya sabila da na ga komin su a ka'ida yake a shirye yanda ya kamata
0: Amina Sale wasu daga cikin dalibansu suna jin daɗin su da wannan ziyarar
13: sunana Zainab Babayo daga makarantar Standard Nursery Primary and Secondary School Bauchi mun koya abubuwa da dama wanda a da ba mu san shi ba na kalli yanda ake watsa labarai da kuma yanda ake shiryawa yanda suke aikinsu
14: Aisha Usman ne mun shigo muna yin abubuwa mun koyi abubuwa da yawa an nuna mana abubuwa da yawa da gidan da ake watsa labarai da gurin da ake shiga ana yin maganganu Abdulrahman Mahmud Mubarak yanda gurin yake a tsaftace ko ina in ka shiga da gani bai ke
0: wasu daga cikin daliban makarantar Standard Academy da ke bayan Nata a nan Bauchi yayin da suka kawo ziyara gidan rediyon Bauchi BRC wannan kuma ya kawo muku sashen labaran kasa da na ƙetare tare da wakilin Yahu Zai Haya Doka
15: hukumomin makarantar sakandare lasar da ke karamar hukumar Aska Uba a jihar Borno Najeriya sun fitar da jerin sunayen dalibai 36 da aka tabbatar da aka sace lokacin da mayakan Boko Haram ko ISWAP suka kai musu hari suna tsaka da rubuta jarabawar kammala karatun sakandare ta Neko. A cikin dalibai 36 da ke cikin jerin sunayen da aka fitar 25 mata ne sai kuma 11 da suka kasance maza. Daga cikin waɗannan ɗalibai akwai ɗalibin aji uku na sakandare sai kuma ɗalibai aji biyu su 17 da kuma ɗan aji ɗaya su 18. Rahotanni daga rundunar soji da hukumomin jihar sun bayyana cewa dakarun tsaro tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai sun riga sun ceto aƙalla ɗalibai 7 da malami ɗaya jim kaɗan bayan faruwar lamarin, yayin da ake ci gaba da farautar maharan a daji domin ceto sauran yaran. Daga ƙasashen ƙetare kuwa wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa FIDH da haɗin gwiwar ƙungiyar OMCT mai yaƙi da azabtarwa ta buƙaci mahukuntan Togo su ɗauki matakin tabbatar da tsaro da kariyar 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ke gudun hijira tun bayan zanga-zangar watan Yunin bara da ta kai ga kame dubban mutane ciki har da 'yan fafutuka daga fannoni daban-daban. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewa cikin buɗaɗɗiyar wasiƙar manyan ƙungiyoyi biyu sun nemi mahukunta na Togo su tabbatar da dawowar 'yan fafutukar gida cikin yanayi mai kyau tare da ba su kariya daga fuskantar duk wata barazana a cikin gida. Da huza ya haya doka DRC Bauchi.
16: Sai kuma ɗarabar shirin kana so dama ka zama alƙali da gaskiya daga safiya zuwa da daga kamene ne, daga safiya zuwa da daga kamene ne, to anan da za ka fara gada cewa kuma ma ka fara ƙalubalen ta shugaba kowa kuma kana da babban ƙalubale a ciki.
17: Fece kuma za mu ɗauke bakin jakar shirin a yau a madadin mai kula da shi Kamaluddin Nur Ilola, Saro Adam Umar, Wadatu Muhammad Gitar da Muhammad Muhammad ne suka tace murin da kuka ji. Abdullahi Muhammad da mulke cewa ma salam.

0: cikin wannan shiri ne yau
1: ina gabatar da ta'aziyya ga wannan majalisa saboda rashin da aka yi na ɗaya daga cikin memba na wannan majalisa wanda Allah ya karɓi ransa a satin da ya wuce.
2: Ina so na fara da godiya masu hajjafi ya suna mulam.
3: Wallahi na zari na kan gaskiya ba yadda ci ba kuma sam ba ni tare da wannan tsari da aka yi sa duka jami'u.

0: sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Kwamitin Majalisar Dokokin Jiha mai kula da ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu ya karɓi bakuncin amirin haji na ƙananan hukumomi 20 da ke faɗin jiha domin mika taziyarsu na rashin ɗaya daga cikin membobin majalisar, tare da mika wani kokensu a gaban kwamiti na majalisar. Amirul Hajj na ƙaramar hukumar Bauchi, Alhaji Nuru Umar ne ya fara bayyana makasudin ziyarar tasu.
1: Ya jagorori wanda kuka zaɓe mu, kuka ba mu wannan dama, muka samu muka je muka aiwatar da wannan farali. To wannan na daga cikin makasudin abin da ya sa muka ce da mu zo. Zai mu yi godiya ina muka zaɓi escort ɗinmu, muka je a madadin sauranmu. Baya ga wannan kuma a taƙaice akwai ɗan abin da muka taho da shi na ɗan kuka a matsayin kuma iyayenmu, jagororinmu. Wani ɗan samu matsala ɗan ƙalilan wanda kuma za mu iya ce ba matsala ba ne. Wanda za mu iya ce ba matsala ba ne. Wannan abu ne da ya faru daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kasancewa dai kamar yadda wanda suka gudana a bayanmu, mafi yawanci daga cikinsu kafin su tafi sukan ɗan sami estakwar ɗinsu wanda yake ƙarfafa musu gwiwa su tafi da shi. Wanda in sun je can sukan ɗan sami dama su ɗan yi waɗansu buƙatu, kuma su bar ɗan wani guziri a gida. To cikin hukuncin Allah dai wannan shekara mu mun samu akasin haka, ba mu iya samun dama da aka ba mu wannan estakwar muka tafi da shi ba. To shi ne mun ɗan yi kokari irin namu gwargwadon ƙarfinmu wanda za mu iya bin abubuwan dai kamar yadda ya shafi Ministry for Local Government. To mun yi gwargwadon iyayenmu har ga Allah, amma abin ya gagara. To shi ne muka yi shawari mu taso gaba ɗaya mu zo gabanku bayan godiya da muka yi, mu ɗan koka muku wannan a halin da muke ciki akan ku taimaka kuma ku shiga ciki, tun da mun san dai a kan kun yi magana insha Allah zai fi namu ƙarfi sosai ma wanda ba kwatankwaci. To wannan shi ne gaskiya abu guda biyu da muke tafe da shi muka zo gabanku majalisa, kuma muna fatan za ku taimaka a matsayinmu na yaranku, kannanku, abokanku, ku shiga cikin wannan al'amari don mu ma mu ɗan samu abin da ya dace.
0: Alhaji Nuru Umar daga nan ne sai shi ma Amirul Hajj na ƙaramar hukumar Alƙaliri, Alhaji Bardo Adamu Gwada, shi ma ya ƙarfafa jawaban Alhaji Nuru inda ya fatan Allah ya ji kan wanda aka rasa a majalisar.
2: Makasudin zuwanmu kamar yadda shi shugaba ya faɗa shi ne mu zo mu yi godiya, bayan godiya kuma ya gabatar da wani bukata ta musamman, muna godiya. Dallawa abinda zan faɗa shi ne ina gabatar da ta'aziyya ga wannan majalisa saboda rashin da aka yi na ɗaya daga cikin memba na wannan majalisa wanda Allah ya karɓi ransa a satin da ya wuce. Muna gabatar da wannan ta'aziyya a madadin sauran members namu na Hajj Affairs. Muna masa fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya sa ya huta, kuma Allah ya ba ku haƙuri, Allah ya sa mu dace.
0: Amirul Hajj na Alƙaliri, Alhaji Bardo Adamu Gwada, wanda ya magana na ƙarshe daga cikin Amirul Hajj ɗin shi ne Alhaji Alhassan Yusuf, Amirul Hajj na Toro.
3: Lallai mun zo mu mika godiya ma iyayen gidanmu na wannan majalisa da kuma ta'aziyya kamar yadda Baba Bardo ya faɗa, na rashin ɗan uwa abokin aiki wanda ya rigaye mu inda mu ma za mu je yau ko dai lokacin da Allah ya yi, Allah ya gafarta masa ayyukan da ya yi na alkhairi, Allah ya nunnunka mai lada. To kamar yadda ɗazuciya mu ya faɗa, dole mu zo mu yi godiya wannan al'amari da ku ne sanadiyya. Bayan mun yi godiya wa Allah wa ku za mu yi godiya, umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka mai alkhairi ya yi godiya, ya yi addu'a, ya yi godiya, ya yi sakamako. In ba zai iya ba ya ta addu'a, to addu'a dai mun yi ta yi don bayan mahaifanmu da suka haife mu ba waɗanda suka mana wani abun da za mu ce, wanda shi ne mataki kusan na ƙarshe a ainihin shika-shikan musulunci ta dalilin ku muka je. To dole mu zo muku godiya ta musamman. Mun sani kamar yadda ciyama ne faɗa, wannan ɗan tallafi da muke nema wanda dama ku kuka tura mu, mun san kun fi kowa so ku ga mun samu, domin ku kuka tura mu. To shi kuma dama ɗa da mahaifi kullum komai kai wa ɗanka dai iya zo gaban baba dole yana kuka. To muna roko a cikin ayyukan da muka je muka yi, muna roƙon majalisa, lallai damar da take bayarwa mukan ji daɗi, amma muna roko in zai yiwu majalisa ta taimaka yanzu mun je muna jagoranci dukan mu baki ne da mu da wanda muka jagoranta a ayyuka koda kai almajiri ne in ka je za ka ga abubuwan daban-daban amma muna roƙon majalisa in zai yi ta taimaka ya ga Muhajji Afisu da sauransu suna zuwa su biyu zuwa nan na farko koyo suke yi na biyu sai suka je sun ci gaba sai su koyar da aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Alhaji Hassan Yusuf bayan ya kammala sauraron jawaban nasu sai kakakin majalisar dokokin jiha wanda mataimakin sa Honorable Jamilu Umaru Dahiru ya rubuce shi ya bayyana godiya da wannan ziyara tare da basu tabbacin riko kai su a inda ya kamata cikin gaggawa
4: da farko ina so na fara da godiya masu Muhajji Afisu namun nan domin I was part of them as a very big muka aikin hajjin nan kuma na ji commendation daga wajajen mutane wajen aiki da suka yi tuku a wannan waje waɗansu kuma mun haɗa su wajen wayansu ayyuka da suka yi ta yi na gani suka yi ta ba da haɗin kai ba a samu matsala da wani ba inda an samu matsala mun samu labari wannan abu ne mai kyau muna so mu gode muku domin mu huka tsare wa mutunci za a iya ba da abin nan ba mu ba mu aka ba mu bayar mun muka kawo ku kuma ku kai ta ku je ku tsaya ku kai abubuwan da ya dace da yawan ku da na zo na haɗa su akwai waɗansu wanda manyan 'yan kasuwa ne suna da arzikin da Allah ya busa da zuciya waɗansu su har akwai dokta a cikin ku ina tsammanin wanda na gaba da su ya ce mai shi PhD dokta ne kuma ya je ya karɓi wannan abin ya je ya tsaya kuma ya aiki tukuru shi yake kawo abinci ma gidajen officials yake zuwa ya kai rabawa kaga wannan abu ne mai kyau kankan da kai yanzu ya yi san wannan aiki ne noman lada addaci ya yi so muna muku godiya Allah ya sa ka da alkhairi na wannan abu da kuka yi bayansa kuma wannan abu da kuka zo kuka koka kafin ne magana ma kun ji daga baki members mu a majalisa muna da standing committee na local government kuma wanda muna fatan cewa ina nan wajen ina suna wanda aka yi tinta wajen karan ma na sha makin da aka yi cewa wani basu kai ba sosai amma dai insha Allah muna fata abin da ya sa

0: inda wayan zaguwa zai dinga fidi nan ku ba in kuma da wayan zaguwa da kuma ku ji godiyan ku zaku gaya masa muna fata insha Allah da samu maslaha a wannan waje kuma Allah so da wannan muke muku fata alheri
1: mataimakin kakakin majalisar dokokin jiha Farabi Jamilu Umar Bahiru a yayin da ya kaɗi jagororin gudanar da aikin haji na ƙananan hukumomi 20 da suka kai ziyarar taziya a majalisar dokokin jiha a wannan Laraba 1 ga watan Yuli. Daga batun kai ziyarar majalisar dokokin jiha sai kuma shine namu ya leƙa jam'iyyar APC inda a kwanakin baya idan mai sauraro na biye da ku an ji mu da Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga a matsayinsa na jigo a APC kuma dattijan ɗan siyasa a jiha ya bayyana irin tanade-tanade da suke da shi na neman haɗin kai ƴaƴan jam'iyyar don samun damar tunkara zaɓe mai zuwa a wannan karon cikin ƙarshen zantawarsa da wakilanmu Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga zai ɗora ne inda yake bayyana rashin jin daɗinsa dangane da yadda aka gudanar da zaɓen fidda gwani na APC har kuma ya bada wata muhimmiyar shawara ga wanda jam'iyyar ta tsaida a matsayin ɗan takarar gwamna a kakar zaɓe mai zuwa.
2: Wallahi na zai na ka gaskiya ba ya dace ba ba ya dace ba kuma sam ba ni tare da wannan tsari da aka yi sa duka jam'iyyu sai dai kawai illa iyaka abin da na ga dama ka san komai in yana da advantage ina da disadvantage din sa duk abin da ke da disadvantage ko yana da advantage din sa idan har ga Allah da gaske mun gane cewa mulkin da ake a kasan nan lalle akwai zalunci a ciki muna buƙatar adalai waɗanda za su gyara to jam'iyyu suna da yawa kuma in takarar duk sun baza ko ina sai mu tabbata mun yi amfani da iliminmu mun yi ubangiji ya dora mu akan turban da ta dace kenan wato mu yi aiki da gabanmu da zuciyarmu da koman mu mu ga cewa mun zaɓi mutumin da ya cancanta ni dai har ga Allah wallahi ba zai taɓa yiwuwa ina ji ina gani ga wannan na san cewa ya wannan cancanta dan bai jam'iyya na in ɗauki wanda bai cancanta na ba in Allah ya ba zai yi wannan ba ko me zai bani ba in Allah ya ba zai yi wannan ba kai ma in kai ɗin takara in kai da kanka cikin ɗin takara in kasancewa ga wani da fi ka cancanta ya fi ka kamala ya fi ka tausayin al'umma ya fi ka tsoron Allah kai ma in kar ma ka mijo jira ba zan taimake ka kaga yanzu a jam'iyyun nan yadda aka zuba aka yi zaɓuɓɓukan nan kana iya ganin misali da me kama ake kota da me kama ake kota to yan takarkarin nan na kowane matsayi musamman ma na takarkarin gwamna in ka dube su wallahi kai ka san wanda ya cancanta sai dai ka ce laifinsa kaza ne laifinsa kaza ne to shi ka san laifinsa kaza ne wanda kake so kake cewa kai abin nan shi kuma abin ka san sa laifin mutum ba sai ya miki tukuna ka ga laifinsa ba ko ba haka bane ai sai har tukuna ka ga laifinsa wannan in te kaga cewa akwai kamala akwai cancanta a ciki to wallahi zalunci ne ka rabu da shi ka ɗauko wanda bai cancanta ba domin zai baka kuɗi kawai ko don ya baka kuɗi saboda haka kenan akwai aiki ja a gaban mu jihadi ne sami mu da fito mu ilmantar da jama'a abin da ya kamata a yi mu gane halin da muke ciki mu ba su abubuwa na misalai iri-iri misali ko mun rashin ilimin mutum ka ce masa Buhari ya kawo mai naira 175 ko yace ya cire subsidy mai naira 175 fetur man fetur ne shi ne kashin bayan rayuwar jama'a tattalin arzikinmu da zaman lafiyarmu da komai saboda ɗoruwan saukin talakar da wahalar sa aka yi ya rayu muka yi ta tsine wa muka ce ya cuce mu ya kawo mai naira 170 ba wanda yake zamani kowa yana tsammanin wannan gwamnatin gidan ta zo za a samu sauki da amai da mai ko zama naira 100 ko 150 ko 70 dola abu idan da ya zo a ranar mai koma naira 350 kafin a yi sati biyu mai ya koma 700 yau din na mai na naira 1,400 mita na mai to jama'a a wannan kudaden nan da ake maganar nan har yanzu idan ka je asibiti in an nuna maka ka ga danda talaka yake kwanciya a kai kai da ka ga cewa ko akuya ne mai kamata su bukata wannan wajen ba magani ba kwararrun ma'aikata ba kayan aiki wani asibitin na wutar lantarki ma babu shi ka duba hanyoyin mu babu wani wanda zaka dauka ka ce garanti ga shi nan wanda sai shekaru 30 da suka shige yanzu a ce wata fiye lokacin babu
3: bayan gudanar da fitar da kwani da aka ce an aiwatar a wannan jam'iyya ta APC wanda uwar jam'iyya daga matakin kasa take cewa an gudanar da zaben an gani da ƴaƴan jam'iyya suke ta cikin jam'iyyar a matsayin ka da dattijo a nan jihar Bauchi kuma jigo a cikin jam'iyyar a kowane jihar haka da kai wa jam'iyyar a nan jihar ko a matakin kasa domin ganin cewa an dinke barkar da take faruwa
2: to ai ka san babban bala'in da yake kan mai mulki shine asalin sa mutumin kirki ne zai zo da tausayin al'umma da komai da komai amma yana shiga cikin mulki sai kwakwalwarsa ta juye sai ta zama to kamar ba na dan adam ba kwakwalwar ta sa yana nan a cikin daki waɗannan da suke kewaye da shi iya abin da suke gaya masa shine duniya ya wajen sa kai ka san babu wani mai lafiyayyen hankali za a ce shugabancin al'umma na kakama a ce ka san wannan abin da ya faru

0: shine abin da falka kuma cikin dokar abin da ji kana cewa kai adalci ne ko ai adalci
1: babu bai ba
0: su shugabannin nan da kake gani wallahi mutumin da yake daka ne ya san abin da yake ciki ba wannan dukkan ruwa yake wanda duka yanzu sai a ce dan ba a masa kaza ba ne yayi kaza sai a bata ka ba za so yake ci gaskiya kake faɗa ba amma abin da suke da shi shine ba su sanin cewar me ya maskan su sai ranan da talaka suka yi magana ranan da talaka suka yi suka fito suka jefa kuriya suka kuma tsare kuriya suka tabbatar da an faɗa kuma an dora musu wanda suke so suka ga sun babu walwas to a lokacin ne za su gane cewa lallai sun yi kuskure kuma duk shugabannin da suka faɗa bayan wallahi in ka tambaye su za su gaya maka wannan kuskuren da suka kira ai ba su ma san cewa abin da ya faru ne zai iya faruwa ba ba su sani wallahi sai abin ya faru tukuna to amma jiki magai a yi adalci a zauna lafiya a yi zalunci ba mu ba azzalumai ba zalunci ba za kuma mu yadda ba muna tare da ɗan uwanmu bayan Allah muna cikin addu'o'i muna cikin roƙon ubangiji da ayyuka na alheri muna roƙon ubangiji Allah ubangiji kada ya bar mu da dabaran mu da azanci mu da wayen mu Allah ya shige mana gaba ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i da kuma
2: mutanen da jam'iyyar ta ayyana su a matsayin ɗan takara ko a ce ma wanda aka ayyana matsayin ɗan takarar gwamna a wannan jam'iyyar ta kuka yi akwai wani yunkuri da daga ɓangaren sa da ya yi na neman cewar ya nemi domin a samu haɗin kai a ce da jam'iyyar gaba tun bayan ayyana shi da aka yi
0: to ni da yake ka fito da maganar kan jami'ar mu ta fi sai ni ka san labiyayya mu jami'a ni abin da jami'a ta yi na kan yi mata biyayya ko da abin ba kyau kuma dan amma zan fara an ce ba kyau ba daidai bane dan fara an ce lalle abin nan ba daidai bane amma kuma dan yi biyayya mu jami'a wannan dan takara da ka dauka a cikin jami'ar nan wannan ina fadan abin da yake zuciyar da sani ne wallahi ya bakin ne mu tsakanin da Allah ni ina ganin cewa wallahi ya cancanta kuma yana da kurakurai irin nasa kamar yadda kowane dan adam yana da kuskure shi kan an musan kuskurensa an ce gashi kafin a zaɓe shi zuwa sai a gaya masa ba tunda ayi a baya ya gani in an ce taurin kai ne yake da shi ba ya ji maganar mutane to wancan kana an yi ta gaya masa ba a yi aiki ba ba a yi aiki ba ba a yi aiki ba ya ce an yi aikin to yanzu an ce ba a yi aiki ba sai mun aiki ai in ya zo sai ya aiki domin ai ko ba haka ba ne an ce bayi kyauta to in ya zo sai kyautan yanzu amma ba kyauta irin na wanda ake yi na kuɗaɗen da ba san kansu da gindinsu na ba da dukiyar al'umma ka zo ka ɗauki dukiyar al'umma saboda bukatar kanka kai saboda bukatar kanka ka kan kai ka san cewa ƙarya ne ka halakar da shi domin biyan bukatar kanka a kai wannan gaskiya akwai gyara mai nauyi a cikin wani abu ya kamata a yi da gaske a gaya wa jama'a cewa duk abin da ka yi Allah zai tambaye ka duk abin da ka yi za ka tsaya Allah zai tambaye ka adalcin ka ne kawai zai fitar da kai
3: alhaji ne ne kiran ga su masu jefa kuriya din wanda alhakin abin gaba daya ku ce kuma yaro ce ne a kansu
0: masu jefa kuriya nan ta farko tukunni su yi addu'a su yi ayyuka na alheri su yi istighfar su tashi a cikin dare su tsaya su gaya ma Allah cewa Allah mun gaza mu kuma gaza Allah kai kadai ne mai iko kai mai wahidul qahhar Allah abinda muke nema muna neman zabin alheri ne muna neman zabin ka Allah kada ka bar mu da dabarar mu da azancin mu da wayen mu sannan su yi adalci su zo su zaɓe wanda iya tunanin su ya ce shi ne ya cancanta kuma duk wanda ya kawo kuɗi ya baka karɓi kaci a ni a kaci halal wanda kuma don bai baka kuɗi ba ka zai baka zaɓe shi ba to jarabawar da ta zo kana lahira kamar mutumin da ya saci kuɗin gwamnati ne in na saci kuɗin ka kai kaɗai da daɗewa da an daɗe ko yaushe na zo na ce ya kai Allah ka gafarta mini wuce mu cuce ka naira 10,000 ka yafe mu in ka ce ma ba za ka yafe mun ba sai Allah ya ce to je ka sai Allah shi sai ya saka sai ya ta baka abin da aka sai ka yadda da shi tukuna ka yafe mu amma idan na addu'a ne na umumi gaba daya yanzu ba za ka je ka nemi taimako babu wasu sun mutu akan zalunci abinda ka zalunce su nan wasu sun mutu wasu suna nan asu a gadon asu to su ba su kai haka dozu wasu sun shiga cikin damuwa da damuwa yin da abubuwa suke kenan ai saboda haka kiran da muke ma ɗan uwa shine da mu abinda muke yi shine addu'a wannan ƙasa ta mu ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya ka samu lafiya wa'innan fitintunin da suka dame mu a ƙasar nan Allah ka bisu mai mana su Allah wa'innan shugabanni namu ya ubangiji Allah ka gyara mana su Allah ka tusa musu tausayin mu bayin Allah a cikin zukatansu su yi mana adalci kuma in mun je zaɓen ya ubangiji Allah ka taimake mu mu yi zaɓin abin da shi mu fi daidai ka gani
4: dattijan ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APC Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga cikin doguwar zantawarsa da wannan dandali na siyasar gidan rediyon Bauchi daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar ƙasashen duniya
5: shugaban Turkiya da na Burtaniya sun tattauna
1: barna dangantaka tsakanin kasashen su kan batutuwan yaki. Shugaban Turkiyyan Recep Tayyip Erdogan da na takwaransa na Burtaniya Mohammed Sheikh Al-Gazauni. A wata tattaunawa ta wayan tarho, Erdogan ya ce Turkiyyan da Burtaniya za su iya karfafa dangantakar su ta hanyar ɗaukar matakai kwarara a wasu fannoni, musamman ta cinikayya da noma da harkan kamun kifi da tsaro da masana'antar kare ƙasa, kamar yadda ofishin ya bayyana a shafinsa na sada zumunta na Turkiyya, wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labarin makamancin haka, Niger ta gabatar da takardar bukatar fincewa daga kotu a cikin wata sanarwa da aka aiko wa AFP a makon da ya gabata. ICC ta ce ta karbi takardar fincewa daga ranar 18 ga watan Yuni da Janar Abdulrahman Tiani ke jagoranta. Niger a hukumance ta mika takardar daga kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka ta ICC. Kasashen dukkansu suna ƙarƙashin mulkin gwamnatin soji ne, wanda kafar jaridan TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, babban jami'in diplomasiyyar Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Ali Bahraini ya ce ƙasar ce kadai za ta tsara yadda za ta kashe kudadenta da Amurka, inda ta saki saɓanin ikirarin da Washington ke yi. Gwamnatin Amurkan dai ta ce ba za ta bari Iran ta yi amfani da kuɗin wajen tallafawa 'yan ta'adda ba. Sakamakon hakan, ta tursasa mata sayan kayayyaki daga Washington, wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, sau biyu Andy Barham na neman mukamin shugaban Labour a Burtaniya, watakila yanzu zai iya dacewa a karo na biyu, biyo bayan murabus da tsohon Prime Minister Burtaniya Keir Starmer daga mukaminsa, inda yawancin 'yan majalisar Labour ke goyon bayan Barham, mai wakiltar mazaɓin makafil a wannan mukami. Burham ya tabbatar da cewa yana niyyar sake neman mukami sakamakon goyon bayan da ya samu daga jama'a, wanda kafar BBC ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, Burkina Faso ta kawo ƙarshen dangantakan diplomasiya da Faransa. Burkina Faso ta ce matakin ya fara aiki daga ranar 26 ga watan Yuni, kuma ya biyo bayan nazari kan dukkan wata dangantaka da birnin Paris. Burkina Faso ta faɗa a ranar Juma'a cewa ta yanke hulɗar diplomasiya da tsohuwar ƙasar ta yi mata mulkin mallaka bayan shekaru ana samun rashin jituwa, kamar yadda aka bayyana a cikin wata sanarwa ta gidan talabijin na ƙasar ta yammacin Afirka ta fitar, wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta. A wani labari makamancin haka, fiye da mutum 1,400 ne dai suke tsare daga jihar North Darfur ta Sudan a yini ɗaya, yayin da ake zafafa yakin da ya haddasa ɗaya daga cikin bala'in jin kai mafi muni a duniya, inda ya kashe gwamman dubban mutane. Kimanin mutum 1,430 ne aka raba su da gidajensu a ƙauyuka 5 a jihar North Darfur ta Sudan a cikin yini ɗaya, kamar yadda hukumar kula da masu kaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya MDD ta bayyana, wanda kafar TRT ta wallafa a shafinta.
4: An gaida ɗan mutanen zango da shirin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana shirin siyasar ƙasa.
5: Jami'an 'yan sandan Najeriya sun kama wani daga cikin kakakin PDP a rassa da jam'iyyar Hamayya take da su a ƙasar nan. 'Yan sandan Najeriya sun cafke Iwa Efone saboda zargin ɓata suna da wasu laifuffukan da suke da alaka da amfani da dandalin sada zumunta. Abinda aka samu daga jaridar Premium Times ta ce wani tsohon sanata Ifeanyi Bob ne ya kai ƙorafin Mr. Iwa wajen 'yan sandan. Jam'iyyar ADC ta ɗaura sunayen bayanan 'yan takaranta na shugaban ƙasa Atiku Abubakar da mataimakinsa Rotimi Amaechi a shafin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC. An ɗaura sunayen Atiku da Amaechi ne a shafin hukumar INEC da ke karɓar bayanan 'yan takara gabanin babban zaɓen shekarar 2027 a daren Talata. Mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ne ya sanar da hakan a ranar Talata ta cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na X da aka tabbatar da sahihancinsa. Majalisar Dokokin Jihar Delta ta ayyana wata kujera cewa babu mai ita a sakamakon sauya shekada wanda yake kai yayi. An saba jin hanyoyin masu mukamai musamman ma na majalisa barazanar rasa kujerunsu idan suka rabu da jam'iyyar da ta basu nasara. Honorable Collins ya samu kanshi a matsala kuma yana iya rasa kujerarsa da yake kai, a cewar wani rahoton da leadership ta fitar. Masu neman takara a mukamai daban-daban da suka rasa tikiti a jam'iyyar APC sun kira ga jam'iyyar ta APC da ta bi a hankali wajen shirinta na zaɓe. Waɗanda suka sha kashin wajen samun tutar jam'iyyar ta APC sun yi gargaɗi cewa idan aka yi sake za a iya samun baraka saboda canza sunayen 'yan takara. Rahoton da Daily Trust ta wallafa ya yi ƙarin haske game da yadda aka samu matsalolin tsaida 'yan takara a jihohin Kaduna, Kwara, Ondo, Benue da kuma jihar Kogi. Ita kuwa jam'iyyar NDC mataimakin shugaban ƙanganta Rabiu Musa Kwankwaso yana ci gaba da kai ruwa rana domin ganin in an yaye soke rajistar da wata kotun tarayya ta yi wa jam'iyyar ta NDC. Sanata Rabiu Musa Kwankwaso mai yi wa NDC takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaɓen mai zuwa ya sake yin zama da Henry Dixon. Bayanan da aka samu a shafin wani hadimin Rabiu Musa Kwankwaso a X ya gana da Sanata Henry Dixon a gidansa da ke Abuja. Hukumar zaɓe mai zaman kanta da ƙasa INEC ta ce jam'iyyun siyasa tara da aka yi wa rijista sun karɓi lambobin shiga domin ɗora bayanan 'yan takararsu na zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya na shekarar 2027. Kwamishinan INEC mai kula da wayar da kan masu zaɓe da hulɗa da jama'a Muhammad Haruna ne ya bayyana hakan a ranar Talata a Abuja. Jaridar Punch ta rawaito Muhammad Haruna ya ce zuwa ƙarshen aikin ranar Litinin jam'iyyun siyasa tara sun karɓi lambar shigar da bayanan 'yan takararsu domin tunkarar zaɓen ƙasa. A cewar Haruna, jam'iyyun da suka karɓi lambobin sun haɗa da ACOT, AA, ADC, APC, LP, MDC, NDP, ERP da SDP.
6: An gaida 'yan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Gudubu da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: abubuwan matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da boye kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari Toyota zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ba daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: neman ka san hujja akwai amsawa.
1: Shin wasu haƙƙoƙi ne ɗan ƙasa yake da su da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar masa?
0: Harka shi aikin ya fi ƙarfin wasa. Zan kuntuna maka kyas ka san ta ƙararwa.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi, inda muka sami tambaya daga malama Aishatu Muhammad daga nan cikin garin Bauchi na neman sanin haƙƙoƙin da ɗan ƙasa yake da su ƙarƙashin tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa. Kamar yadda aka ji a cikin shirinmu da ya gabata, wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC ya miƙa wannan tambayar ce ga masanin doka lauya mai zaman kansa a nan cikin garin Bauchi, Barista Adan Fanko Jibril, wanda ya kirgo tare da bayanin wasu daga cikin haƙƙoƙin da ɗan ƙasa ke da su, yayin da a wannan karo zai tashi inda yake ƙarin haske game da ƴancin da ɗan ƙasa ke da shi da faɗin albarkacin bakinsa.
2: Sai kuma sashin doka na 39 wanda aka ba da dama ko ƴancin ɗan adam ɗan ƙasa ya faɗi albarkacin bakinsa. Kowane ɗan ƙasa yana da ƴancin ya furta dukkan wani abin da ya ji a cikin ransa, ta furucin baki, ta furucin rubutu, ta furucin misalai, duk wani nau'i na sanar da al'umma yana da ƴancin ya faɗi albarkacin da ke cikin bakinsa zuwa ga al'umma. In ga har furucin da zai zamanto cin zarafi ko cin fuska wani ba, inda zai zamanto a kan tsari na doka ne da haƙƙin tsare haƙƙin wanda mutuncinsa babu wanda ya hana shi ya faɗi furucin bakinsa. Sai kuma a ƙarƙashin sashin doka na 40 an ba wa ɗan adam ko ɗan ƙasa Najeriya ƴancin taruwa da kuma ƙungiyoyi. Misali, ɗan Najeriya yana da ƴancin in su kaɗu su biyu uku huɗu su haɗa ƙungiya su ce wannan ƙungiyanmu ne na masu kare haƙƙin ɗan adam, wannan ƙungiyanmu ne na masana'antu kaza, wannan ƙungiyarmu ne ta ɗan kasuwa kaza, wannan ƙungiyanmu ne na masu niyyan aikata kaza da kaza. In dai har zai kasance bai saɓa ko dokar ƙasa ba, saɓa ma dokar ƙasa ko da zai zama shi ne inda ƙungiyar zai zama ta ƙungiya ne na tada hankali da fitina. In dai ƙungiya ba na tada hankali da fitina ba ne, halicciyar ƙungiya ce, to babu wanda zai hana ɗan Najeriya haɗa ƙungiya ko su komi ɗin ƙungiyoyi. Kamar yadda ake haɗa ƙungiyar siyasa, ƙungiyar ɗalibai, ƙungiyar ƴan jaridu, ƙungiyar lauyoyi, ƙungiya daban-daban-daban-daban suna da ƴancin su. Sai kuma ƙarƙashin sashin doka na 41 ya ba da damar ƴanci wa ɗan adam, ƴancin motsawa. ƴancin motsawa shi ne ya ba shi dama ya motsa daga nan garin zuwa nan garin, daga nan unguwan zuwa wannan unguwa. Muddin in ba a dai akwai wani al'amarin da zai cutar da shi ta hanyar annoba ko ta hanyar fitittunu zai iya tasowa, to gwamnati za ta iya dakile wannan motsawansa daga nan zuwa nan, ta ce ya zauna a wuri ɗaya kamar abin da ya faru da baya lokacin afuwan iftila'i ko kuma annoba na COVID-19 wanda gwamnati ta dakatar da zirga-zirga a tsakanin 'yan Najeriya sabida da kare su daga kamuwa daga annoba. Har ila ɗan Najeriya a ƙarƙashin sashin doka na 42 ya ba shi ƴancin kare kai daga nuna bambanci. Misali, kar a nuna masa warayya a ce wannan ɗan talaka ne ba zai mori abin da ɗan alajiwa ne zai mora ba, ko kuma wannan a talaka ne ba zai mori abin da basarakewa ne zai mora ba, a wannan talaka ne ba zai mori abin da mai mulki wani zai ba, a duk wata nau'i ta jimillar moruwa, to dole kowane ɗan Najeriya yana da ƴancin kar a ware shi daga cin wannan gajiyar ko cin wannan moriyar. Misali, in za a ba da scholarship tallafi na karatu, ba za a ce an ware tallafin za a ba mu ƴaƴan masarautu bane kada ko kuma ƴaƴan masu mulki kada ko kuma ƴaƴan masu turkiya ba a dan talaka shi ma yana da wannan haƙƙin kuma yanda gwamnati ta ce za ta ba mu kowa bai da haka shi ma wai zai karɓa nasa kaso mutum in ya cika shuruɗan da ake a kunna ake bayarwa sai kuma sashin doka na 43 ya ba da dama ma duk ɗan ƙasa Najeriya ƴancin ya mallaki dukiya haƙƙin mallakar dukiya misali ya ba shi dama a bisa fiskar doka ya sayi muhalli ya shiga ciki ya zauna a matsayin mallakarsa ya sayi mota ya dinga hawa a matsayin mallakarsa ya buɗe shago ya buɗe masana'anta har ta mutum abinda zai yi da dukiyar nan bai saba wa dokar ƙasa ba to ba wata dokar da ta kawar masa da cewa shi ba zai mori dukiyarsa ba ko kuma ba zai mallaki dukiya ba ko kadarori ba sai kuma haƙƙin ɗan adam da yake da shi dangane da kan kwace dukiya misali karɓar al'amarin da dukiya ko arziki da ɗan Najeriya mallaka babu wanda ya isa ya kwace daga hannunsa har sai in an ba da dukkan dalilai da doka ta sharaɗa cewa gwamnati ta karɓi abin daga wurinsa misali wanda ya mallaki gona yana nomawa ba za a zo a ce an karɓi gonansa an ba wa wani ɗan ƙasa ba a'a sai dai in za a karɓi gonan don buƙatun al'umma bai ɗaya misali kana da filin gona kan hanyar firo sai aka zo aka ga cewa akwai buƙatar a yi asibiti a hanyar firo to za a iya karɓar gwamnati za ta iya karɓar wannan gonan ka filin gonan ka in wurin ya yi daidai da wurin da za a yi asibitin nan gwamnati ta gina asibiti don al'umma ba don kai ba ba don kuma a ba mu mutum shi kaɗai ba wani ba an yi ne don al'umma to gwamnati za ta karɓi abin da ka mallaka ta canza ma ta sauya ma ta biya ka diya ko haƙƙi na wannan abin da ta karɓa ta sauya ma da wani abu makamancinsa ko ta baka kuɗi daidai gwargwadon balinsa sai kuma a ƙarƙashin doka ta 45 wanda doka ta iyakance ko ta iyakancewar duk waɗannan dokoki da na lissafo su daga 33 zuwa doka na sashin doka na 34 to sashin doka na abin da gari ya ware iya waɗannan dokokin a matsayin dokokin da ya ware su su ne suka zamanto haƙƙoƙin ɗan adam haƙƙoƙin ɗan ƙasa Najeriya wanda babu wanda zai taɓa masa su sai in doka ta ba da dama a taɓa su sai kuma sashin doka na 46 wanda shi yake ba da haƙƙi ga kotun da suke da hurumin sauraron dukkan wani shari'u ko neman wani tabbatar da wannan haƙƙin ko kuma neman haƙƙin cutarwa sakamakon taɓa wannan haƙƙin da aka yi ma ɗan adam to za a iya zuwa waɗannan kotuna da suka zo a ƙarƙashin sashin doka na 46 don neman kare waɗannan haƙƙoƙin da doka ta zo da su ko kuma kundin dokokin ƙasa ta shekara ta 1999 wanda aka mata kaskarima a shekara ta 2011 aka mata gyaran fuska to waɗannan su ne haƙƙoƙin da ɗan ƙasa Najeriya yake da su kuma su ne haƙƙoƙin da babu mai taɓa masa su har sai in doka ta ba mu wancan dama ya taɓa su.
1: Barista Adam Tanko Jibril lauya mai zaman kansa a nan cikin garin Bauchi wanda yake amsa mana tambayar da muka samu daga malama Aishatu Muhammad na neman sanin haƙƙoƙin da ɗan ƙasa yake da su ƙarƙashin tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa kuma ba a nan amsar tambayar ta tsaya ba in hali ya samu a shiri na gaba za mu ɗora sai dai mai sauraro kada ka manta za ka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabuɗin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello ko ta number waya kamar haka 07069420380. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC, ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum.
0: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa.
3: Ta gaida Bashir Adamu, kuma da fatan wanda ya wannan tambayar ya imantu da wannan shiri na tambaya mabodin ilimi da ya zo mai sauraro daga nan BRC 2 FM mita 94.6. Mai sauraro sai a kasance da BRC Bauchi na mako da misalin karfe 9:15 za ku ji mu dauki da wani sabon shiri na tambaya mabodin ilimi. A ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6. karamanta da misalin karfe 9:30 za mu gabatar muku da shirin nan ne na zaben safe, inda za a ji sakonnin gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki. Ku ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi.

kakaici ana tare da BRC to FM mita 94.6 mai sauraro karkamin tare misalin karfe 10:03 zamu kama ka shirin nan ne na hasken musulunci to kafin nan yanzu ku agogon mu cewa yake karfe 9:30 kuma lokacin da zan sara kuda ke

0: Marala daga nan BRC to FM mita 94 da digo 6 aka saurari shirin zaben safi tare da Ibrahim Chindaliman Katagum mai sauraro sai aka sanci da muri misalin karfe 11 na daren yau bi iznillah za ku ji mu dauki da wasu sakonnin gaishe daga yan uwa da abokan arziki a shirmu na zaben mu kana lafiya a yanzu kan an jima da misalin karfe 10 da rabi za ku ji shirin na labarin wasanni to kafin nan agogo mai zuna cewa karfe 10 da minti 2 afwan karfe 10 da minti 1 ga shirin na hasken musulunci
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كسابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul idniyya lil jama'atil asariyya fi mazhabil imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala talib abul hasan ali al-maliki al-kadhi idan ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi aikin haji a yau insha Allah ta'ala a darasinmu na 23 za mu tashi daga rukunin salih rukuni na uku daga cikin rukunai na aikin haji shine as-sa'yu baina safa wal marwa shine yin sa'ayi tsakanin safa da marwa tafiyan da ake yi tsakanin dutsen safa da tsakanin dutsen marwa saboda Allah ta'ala ya saukar da aya inda yake cewa inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima Allah ta'ala yake inna safa wal marwata min sha'irillah lalle da safa da marwa suna daga cikin duwatsu waɗanda ake aiwatar da ayyukan ibada na Allah subhanahu wa ta'ala wa man hajja al baita duk wanda ya tafi aikin haji aw i'tamara ko ya tafi aikin umra to fala junaha alayhi an yatawafa bihima babu laifi gare shi ya yi tafiya a tsakaninsu wato ya yi dawafi shine ya zazzaga yasu duk abinda ake nufi da dawafin kenan saboda a da zamanin jahiliya akwai gumaka guda biyu a kan waɗannan duwatsu lokacin da suke aikin haji a zamanin jahiliya idan sun hau kan dutsen safa su shafi gunkin safa idan sun hau marwa su shafi gunkin marwa to da musulunci ya zo sai aka kawar da waɗannan gumakan sai mutane suka zo suna tambaya to ina matsayin sa'ayi tsakanin safa da marwa tun da da ai gumaka aka sa kaman saboda gumakan ake yin sa'ayi to yanzu babu gumakan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan bayani don haka malamai suka ce duk wanda ya tafi aikin haji dole ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa haka ma duk wanda ya je aikin umra dole ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa yu'addu wa ya'uddu ko ko wa yu'addu eh na wa dai wa ya'uddu yasa wa ya'uddu al-bada'a zai lisafin farawa shautan tafiya guda wa raja'ata dawowa shautan tafiya guda to sauna ake yi mai tallake ko kuma ba ku ce an yi tsallake ba ya sa'ayi baina safa wal marwa ce tsabata a shiwatin ana yin sa'ayi ne zagaye bakwai yabda'u bi safa zai fara da safa ba kamar yadda na ba da labarin wani ba kawai ba shi ya fara da marwa waye ta mu bil marwa ta zai kare da marwa dai idan mutum bai biya hankali ba saboda rudewa zai iya farawa ta ko ina ma zai yasa ake son a samu nutsuwa idan mutanen kawai za su tafi aikin haji kafin a je aikin haji ya kamata a kai su Abuja ko Port Harcourt sai ya je a zazzaga da su ko kuma a gani su federal secretariat ko su ce secretariat a ji shawagi da su su ga manya-manyan gine-gine a shigar da su ofisoshi daban-daban domin kalwari ya je can ya barke muku da gudu kuna taroke kasan duk mutumin da ya fita a guje kuka taroke to fa hankalin sa gushewa zai yi Allah ya kyauta za a fara da safa ko zai fara da safa ya tare da marwa daga safa zuwa marwa ya yi daya daga marwa zuwa safa ya yi biyu tafiya daya dawowa biyu haka har ya yi guda bakwai wala ya sai kwai illa bi taqaddumi tawafin sai dai ba a yin sa'ayi sai an yi masa lawafi ko da ko lawafin na bila bi wannan mafiya yawan malamai abinda suka tafi a kai kenan kuma sa'ayi ba ya da nafila shi kuma babu nafila sai dai kawai in ka gaji da zama kana son ka watsa jininka to shi kenan sai ka yi amma babu nafila amma kaga da wafi akwai nafila to amma ke sa'ayi babu nafila kuma duk sa'ayin da mutum zai yi inda za ka yi sa'ayi to sai ka gabatar da lawafi sai an yi lawafi tukuna ko da na farilla ne ko na nafila sannan ake yin sa'ayi daga baya wala yuftaratu an yakuna tawafu wajiban shi yasa malam ya ce ba sharɗanta cewa lawafin ya zama wajibi ba domin saboda mutum zai iya tafiya aikin haji lokacin da ya kuzurta a zuciyarsa zai iya aikin haji ya je fara da umra misali ko kuma ya je ya yi lawafin qudum ko lawafin umra wanda yake bayansa zai yi sa'ayi musamman mu ɗauka lawafin qudum ko kuma mutumin da zai yi hajjin ifradi mutumin da zai yi hajjin ifradi idan ya tafi zai yi lawafi ne na barka da zuwa birnin makka shi baya cikin lissafin lawafin da ake nema tunda lawafin ifada ba a yinsa sai idan an yi arfa to zai kasance da yi wannan lawafi zai ce bari ya gabatar da sa'ayinsa to idan ya yi sa'ayi ya yi kun ga ba dole ne ya yi sa'ayi ba tunda mutumin da ya je yana hajjin ifradi idan ya je ya yi lawafin qudum ya salla nafila raka'a biyu sai ya ta shan ruwan zamzam haka zai zauna har zuwa lokacin da za a fita arfa to kaga in yayi lawafi aka ce aka zai zauna ba sai ya yi sa'ayi ba amma in yayi sa'ayi to kun ga ya rage sa'ayin da zai yi daga baya ina fata an gane sannan mutumin da ya zo ya yi lawafin ifada bai samu daman yin sa'ayi ba shi ma malamai da yawa suka ce to daga baya sai ya zo ya yi sa'ayi amma kafin ya yi sa'ayi sai ya yi lawafi wato kafin ya bar birnin makka kafin ya kammala aikin hajjinsa gaba daya yana iya yiwuwa zai yi wannan sa'ayi ne na baya-baya tare da lawafi na nafila a lokacin da ake zaman mina ana jifan kenan ko bayan an dawo daga zaman mina sannan kuma wa yusahabu fihi shurutu salati ay sharɗan sallah a lokacin da ake sa'ayi tsakanin safa da marwa ghairal istiqbali sai dai ba a fuskantar alqibla don kace za ka fuskanci alqibla to za ka rinka yin sa'ayin na karkace ne tunda za ka je ne ka dawo ka sake tafiya ka dawo wal muqdu ala safa sannan ana son a zauna a kan safa wal marwati da marwa wani irin zama ake nufi mutum ya zauna dis da gindinsa ana nufin ya ɗan tsaya shi ne almuksu wadduwa wa alaihima da yin addu'a tun da dama idan mutum ya je hau kan dutsen safa to zai yi addu'a musamman ma a samu addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sai dai kuma anan an baka dama bayan kayi shimfiɗa to kana iya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kake so to kun ga kenan addu'an babu kaidi mutum idan ya hausa fa zai yi addu'a yana fuskantar ɗakin Kaaba ya gangara ya tafi Marwa ya tsaya akan Marwa nan ma yayi addu'a yana kallon ɗakin Kaaba ya sake dawowa kan Safa nan ma ya sake tsayawa yayi addu'a shine abin da malai ke faɗa walai safi zalika haddu yasa ya ce babu iyaka akan wannan da ma'ana ba iyakance maka ba kai ta addu'a kawai duk addu'an da ta zo maka ka karanta wala ya'dal mimma yaf'aluhu ba'dhum yace lalle kiyaye abinda waɗansunsu suke aikatawa min aljari na ainihin gudu ko fecewa a guje min safa ila almarwati daga safa zuwa marwa ko daga marwa zuwa safa dama idan mutum ya tafi aikin hajji zai kallo da yawa yi zai ga wani ya kwaso a guje shi yana Allah Allah ya gama alhali aikin ibada ba a yin haka amma kuma akwai inda yake sassafa ba wai tun daga kan dutsen Safa ne mutum zai yanko a guje har ya je Marwa daga Marwa ya yanka a guje har ya je Safa ba ko da yake in ba rikakken dan gudu ba sai wanda ya saba da gudu misali kamar a ce zai yi kilomita 10 lokaci guda to shi kenan zai iya fecewa guje daga Safa zuwa Marwa bai gaji ba daga Marwa zuwa Safa bai gaji ba daga Safa zuwa Marwa har ya yi bakwai wanda ya saba gudu amma ba daidai ba ne akwai inda ake dan sassafa dan tsakani kuma sun sanya alama ina jin alaman yana nan kamar wannan abu ne haka ne ai girin ne alama ba na dauka ko buyu ne girin ne alama kamar da ruwan tantin masallacin nan kamar ruwan ne kan kamala dai kana zuwa ko ba a gwada maka ba za ka gani haske ta kasa alhali abin yana sama ne to in ka ga haske ta kasa kana zuwa wajen za ka gani sai dai in ba ka kallon kasa to balle ma yanzu yadda aka fada da wajen babu cunkoso amma da har mutuwa yake yi sai gana mai gagawar mutane da yi kwarai da gaske yan baka rike ba a kanka za a daura a wuce da gawa amma yanzu duk abubuwa sun zama da sauki kwarai da gaske don haka in ka duba kasan za ka ga alama malam ya ambata mana to daga wajen da sai ka ɗan yi sassarfa namiji ne yake yin sassarfa banda mace amma kaga jajayen fatan nan sai da su da matansu duk sun fece bayan ba sassarfan suka yi ba kuma ba namiji ne kaɗai zai yi ba har da mace ka ga kurakurai nawa guda biyu to namiji ne kawai ko da kana tare da matanka to haka za ka dandiyi gudu hakan nan ita kuma sai ta yi sauri ta same ka saboda akwai a tsakani ne yake nan misali dutsen Safa nan kuma dutsen Marwa to idan an je kan Safa lokacin da aka gangaro ana tafiya to za a samu wannan alama in aka samu wannan alama shudiya ko haka yake faɗa da Hausa shudiyar alama to shi ne sai namiji ya ɗan yi sassarfa sassarfa ba a ce ka fece a guje ba to in ka ɗan yi sassarfa in ka je za ka sake ganin alaman yin da za ka tsaya to sai ka tsaya ka ci gaba da tafiya ka ga kana tare da iyalinka sai ta zo ta same ka sai ka ƙara sadu da Marwa to in ka sake zagayewa ta ɗaya layin ma za ka sake samun wannan alama to sai ka sake yin sassafa ka ga wajen tafiya za ka yi wajen dawowa ma za ka yi sai dai a cikin sharhin wannan littafi ya gwada cewa wajen tafiya ne ake sassafa wajen dawowa kuma ba a yi wajen fahimta masu malamai ne wajen tafiya ana yi wajen dawowa ana yi na wal ya'dal mimma yaf'aluhu ba'dhum min al-jari min as-safa ila al-marwa yace ka kiyaye banda gudu ba a yin gudu wa innama yusri udai sauri ne ar-rajul namiji duna al-mar'ati banda mace bayna al-milayn al-aqdarayn wato a tsakanin korayen alamun nan guda biyu kai shudayen alamun nan guda biyu kaga kenan tun zamanin da aka rubuta wannan littafi ma alamun an sanya su koraye ne saboda kana iya tunawa a da alamun suna gefe ne sai ka dubi gefe wannan za a gani daga baya kuma sai aka dawo ka sa alamun akan fenti aka yi sai aka ja fenti sai yanzu an ci gaba sai aka samu wuta mai irin wannan kala tunda mutum yana da kudi ba abin da ba zai sa a yi masa ba sai kamar yanzu kana da kudi za ka sa abin kama ka hula za ka sa abin kama ka riga to haka in kana da kudi kana iya sawa a gera maka mota ka ce iri kaza ka bani shi wanda Allah ya baki fasahar wannan daban kudin ka yake so sai ya lafke ka amma dai zai maka abin da kake so to shi yasa yanzu idan mutum ya je zai ga wuta ne a sama kasa in ka daga idon ka za ka gani amma kuma wutan na haska kasa saboda zai yi wahala a ce kana yin sa'ayi abin nan idon ka yana sama dole idon ka yana kasa ne yafi na'am sannan malai yace walau ramala fi jami'i sab'atin ajza'u da zai yi sassarfa a cikin dukkan guda bakwai din yayi ko na ya tsallake ok sa'ayi walau ramala da zai yi sassarfa fi jami'i sab'ati ajza'u cikin dukkan sa'ayi ba ma ne sab'atin ya samu ok sa'ayi ne ok akwai abin nan ne sa'ayi tun ya samu sa'ayi amma ni da ya sa sa'ayi tin ne ma sa'ayi tin kun ga akwai gyara kuma na ku haka ne ku haka ne sa'ayi ne a ji za a ku a cikin dukka da zai yi sassarfa wato ya yi to kada sa sai dai bai kyauta ba saboda sassarfan mana yi guda nawa ne ai na farko ne kawai yake na farko da na biyu da na uku na ga daga bayan shi kenan mutum zai zai wuce ta kafin abin sa hankali wa kada sa wa kada lam yarmul bil kulliya haka ba mutumin da bai yi sassarfan ba kawai ya ta wucewa a kansa sa a yi yanni sai dai bai kyauta ba a rukunin rabe sai rukuni na hudu na karshe al-wuquf bi arba shine tsayuwar arba sa'atan bil lailatin nahri mutum zai tsaya ne a wani yanki na ainihin daren sallah haka malam ya faɗa yace wani yanki na daren sallah so da yake ne ake yin ake fara ainihin tsayuwar arba bayan rana ta goce da kusakin sa mutane za su tuɗa su je filin idan rana ta goce daga tsakiyar sama sha tana gocewa tun da suna amfani da na'urori daban-daban ba a ba ta lokaci sai ka ga an zo an yi jawabai jawaban da za a gabatar a zo a yi sallah a zahar da sallar la'asar tuka sallar a zahar da sallar la'asar shi kenan sai a fara tsayuwar dalilin da yasa ake sallar la'asar domin saboda kan lokacin sallar la'asar a ce mutane za su bar su abin na haka aka ga annabi yayi shi yasa ko dan makka ne haka zai hada sallar ba wai sallah ce ko ta tafiya ba duk da kasancewa tsakanin cikin makkan da filin arfan da nisa tun da inda kafa za ka shara za ka ji jiki barai da gaske za ka ji jiki tun da akwai duwatsun da sai ka wuce su duwatsu ne sama da kasa in ba sa'a aka yi ba ma wato har lokaci zai kure ba za ka yi saujin ba to amma dai yana dab da ainihin makkani to za a hada sallan a zahar da la'asar sannan sai a fara tsayuwar arfa to lokacin da tsayuwar arfa yake karewa shi ne lokacin da rana ta fa wato rana ta fadi rana idan ta fadi ba za ka yi sallan magariba ba balle isha'i a wajen sai ka gangaro amma abinda zai baka mamaki shine sai da gate din akwai gate din da aka yi na ainihin arfa wanda in mutum ya fita daga cikin arfa in mutun ya shiga ya shiga ba wallahi sai kaga mutane rana fa ta yi jauga tana suna ganin za ta fada amma suna son su yi jama ba za su bari ranar ta fadi ba ce za nake ganin waɗansu da yawa suna asarar kudaden su ne kawai mun babu yadda za a yi kaje aikin ibada irin wannan kasa ganganci a ciki mutum ya haƙura rana ta fadi ba zai sallan magariba ba da yi shaɗi sai idan ya zo Muzdalifa. Muzdalifa kuma wani fili ne da duwatsu wani lungu ne wanda yake tsakanin Mina da ainihin Arafa. An je can makura ne da aka gama tsayuwar Arafa kuma sai aka dawo baya tun haka abin yake. Amma in ka dawo maimakon ka dawo baya sosai sai ka tsaya tsakani to a nan ne za ka yi magariba da ishaɗi. Malamai da yawa sun tafi a kan cewa ko da lokacin sallan ishaɗi ya yi ba za ka yi ishaɗi a filin Arafa ba. Don ana ɗiban mutane da motoci a kai waɗannan a dawo a kai waɗannan a dawo wani lokaci hanya ta shuke sai a yi minti 30 ma mota ba ta yi gaba ba. Ba gaba ba baya ko awa ɗaya. Ba gaba ba baya. Don ba ya sa abu sai ga mutum ya kai karfe 12 yana filin Arafa. To wasu sun ce ka yi magariban ka da ishaɗi a zama kuma sun ce ka bari sai ka je Muzdalifa. In ka yi magariba da ishaɗi sai ka kwanta. To abin da ya sa na kawo wannan bayani saboda shi malam ya ce tsayuwar dare. To tsayuwar daren da yake nufi shi ne magariba za ka yi maka sannan ka fita. In haka ne ya yi. Amma kuma kun ga tsayuwar arfaɗin nan da yamma ake yi. Rana tana faduwa mutum zai bar filin Arafa. To in bai samu damar tsayawa da yamma ba fa to ya zo ya tsaya da dare. Daga nan har alfijir ya bayyana duk wanda ya kuskura ko shi waye daga gocewar rana daga tsakiyar sama a ranar 9 ga watan Dhulhijja har zuwa fitowar alfijir a ranar sallah in bai tsaya a Arafa ba ya kuskura alfijir ya fito a can Makka to aikin hajjinsa ya lalace ko ɗan gidan waye ƙwarai da gaske. Aikin hajji ko dun bai samu aikin hajji ba ya lalace shi ba yadda za ka yi tafiya. Amma dai da yamma ake tsayuwa zuwa rana ta fadi in baka samu ba to ka tsaya da daddare shi yasa mutum ko rashin lafiya yake ciki sannan ka zo ka yi shawagi da shi shikenan ya so sauran ayyukansa ya karasa kun ga sassauci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saukin musulunci. To ina ji wata zaton ba mamaki irin waɗanda suke da fama da rashin lafiya aka saukar da su a asibitocin ko menene ko ina ne ba mamaki da daddare suna kawo su tunda kusan wanda an kai 12 za ka ga kusan 12 duk an kwashe kowa za ka ga an kwashe kowa. To me yiwuwa suna da tsari wanda yake cikin hayyacinsa za su iya kawo shi amma wanda yake shagarar majalar kaga shi ba ya da za a je a nemo shi. Amma wanda yake yana hannunsu ba su iya zuwa da shi su dan yi shawagi da shi a cikin motarsu na asibiti in suka yi shawagi da shi ya koma to daga baya duk sauran ayyuka zai iya yi ko jifan shaidan ana iya yin masa. Jifan shaidan ana iya yin masa don ana gama zaman mai nake kenan jifan shaidan ba a biya shi yasa in ba za ka iya zuwa ba sai ka sa wani ka ce da Allah in ka jefi naka ka jefa mu shikenan sai nasa bakwai sannan kai ma yayi maka naka bakwai ya yi saboda yana karɓar niyyaba. Amma tsayuwar Arafa ba ya karɓar niyyaba. Tsayuwar Arafa ba ya karɓar niyyaba. In zai karɓi niyyaba ko sai dai a yi duka ka je ka yi aikin hajji a madadin wani to shi ne za ka yi ayyukan gaba da in ka tsaya Arafa ka tsaya a madadinsa ne. In ka tashi yin addu'a zalla sai ka yi masa addu'a kai kuma banda kai. A to ba ka je aikin hajji ma wani ba ne. Wannan ke kusa akwai malaman da suke cewa ya halatta a yi jinga da kai a biya ka kaje ka yi aikin hajji ma wani. Sai dai suna ce to ka ga in ka karɓi kuɗi za ka je aikin hajji ma wani ka je da aikin kawo ka je Arafa ba za ka yi addu'a wa kanka ba sai dai ka yi ma wani don ka yi addu'a wa kanka ka yi zalunci tun da biyan ka aka yi ka bari sai ran da ka zo naka. Akwai aiki na walau kofin akiban abdalu sai dai mutum ya zai akan abin hawa shi ya fi saboda manzon Allah ya tsaya akan tagowarsa shi yasa masabar malikiya suka ambaci wannan amma mafi yawan tsayi wanda ake yi ana yi ne wato a tsaye yake don saboda zai wahala ma kaga ainihin dabbobi ko da yake naga suna zuwa da rakuma masu neman kuɗi suna zuwa da rakuma mutum ya hau rakumi a filin arha sai ya biya kuɗi wani sai ya hau sai ya ɗauki hotonsa yake da sai ya biya kuɗi sai ya zo ya sa a ƙwalonsa ne ko ya sa a ɗakinsa to me amfaninsa me ya kaje filin arha ka hau rakumi menene falalansa shirme ne kawai to wanda yake da lalura kuma sai ya shiga cikin mota kaga wannan ya gwada ko a cikin mota ka zauna in dai kana filin arfa to tsaiwan arfan ya yi kar mutum ya ɗauka cewa in mutum ya je tun daga lokacin da aka yi sallolin nan guda biyu a zahar da la'asar mutum zai tsaya tsar har magariba to yana jin ka fadi mai yawa ba za ka tashi ba ba za ka mala aikin hajjin da kai ba ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba ka zayu ka tsaya in ka gaji ka zauna in ka gaji ka kwanta in ka gaji ka yi bacci har da nishaɗi ƙwarai da gaske saboda mafi ƙaranci abinda ake magana shine ka samu waɗansu ƴan mintoci a cikin arfa sai dai tunda manzon Allah bai taɓa barin arfa kafin rana ta faɗi ba to in ka bar arfa kafin rana ta faɗi to ka saba wa sunnan manzon Allah amma ba da maka mutum zai iya laifawa ya dawo kaga ya samu tsayuwar arfa mai kuma filin arfa yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah yake karban addu'a a lokacin aikin hajji saboda Allah yana alfahari da waɗanda suka tsaya a filin arfa to in ka je ka dage ka yi addu'a kai ta yin addu'a ba wai ka kuno addu'an da tsofi suka koya maka waɗanda yake baka san malolinsu ba in wani idan ya je duk addu'o'insa zai tattaro ba mamaki akwai kuskure a ciki saboda duk addu'an da aka koya maka baka san me kake faɗa ba to ka kauce ma addu'a tun za ka iya faɗawa ciki shirka ko kuma shirme ya zama ba za ka yi addu'a da larabci ba kai da hausa mana kai da hausa ko kuma kai baka yi hausa sosai ba shikenan ba sai kai da sayanci ba a to ba sai ya tafi aikin haji sai ya je ya yi addu'arsa da sayanci menene matsala babu matsala na'am illa an yakuna bi dabbatihi uzurin sai dai idan akwai uzuri ga dabbarsa wannan yana faɗi a jami yanzu kan ma a motoci ake tafiya kuma an je motocin fita ake yi akwai rumfunan da aka yi akwai shimfiɗu kai ko babu shimfiɗu kana iya zama ka je da shimfiɗanka ka sali ma a cikin shimfiɗun wani lokaci sai ka ji ana ta hayaniya to sai ga mutane sun ɗauki kwalayensa be ko wani zai je da tabarmansa ko kuma zai tafi da sallayensa sai ya je ya samu kan wani dutse ko gindin bishiya ko wani waje ya je ya share na addu'o'insa saboda zama da waɗansu shirme ne za ka ji suna ta taɗi su sun bar abin da ya kai su ko kuma wani ya je yana ta ɗaga murya ya dame ka kai ya hana ka laka to kaga sai ka fita daga cikin rumfan da aka yi ka tafi wani waje ka kyale shi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: Alhamdulillah, kudami saguru Rusha, galahina taru da biyar su FM kamita su sanda da dogo shida mun barkar shi ko jikin mu zango mana rana mutum aiki wanda ni Sarah Timothy zan kasance tare da kai da ni da Rumaisa Rahim za mu ci gaba da gabatar muku da shirye-shiryen mu daga yanzu har zuwa yammacin yau idan Allah mai kowa mai kome ya kai mu Rumaisa yanzu ne muke da shi
1: yanzu ake shabi da yanki goma sha biyar da shirin mu na gaba ikon Allah
0: kuma da fatu za a yi sauraro lafiya
2: bai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama nake mana barka da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na ikon Allah har yau dai wannan nan ababi na dabbobi ne wanda muka gano muku irin bayanan karin nau'o'in dabbobi da masu zafin jini da masu sanyin jini tsuntsaye da sauransu har muka zo kan kwari a babu muku bayanai akan tsuntsaye ne da yadda rayuwarsu take kasancewa yadda suke waka suke aure suke koyi suke kyankyasa suke kaura da dai sauransu kuma muka zo ga inda muke gaya muku tsuntsaye akwai waɗanda suke taimakon ɗan adam kwarai da gaske muka ce muku idan ba dan Allah ya sa akwai tsuntsaye masu cinye kwari ba to ainihin ku lallai ɗan adam da ya shiga wani hali domin ba abin da zai rage a duniya ba tsiron da zai fito sannan kuma ba ya dama ku shuka kwari ba su cinye ba ruwan tsiron ya fito za su cinye kai a takaice mun gaya muku cewa kwari saboda yawan yayyafa da suke tabbas da sun mamaye duniya kuma da ba a samu ɗan adam har ya yi rayuwa yadda yake rayuwa a yanzu ba to a yau za mu taɓo muku ɓangaren dabbobi masu sanyin jini ne abinda ake nufi da jini mai zafi da mai sanyi shine wannan in kana lafiya kullum jinin jikinka zafinsa baya ƙaruwa baya raguwa yana nan yadda yake tun haihuwa har mutuwa jiki aikinsa ne shi da kansa ya ba jini zafi da taimakon abincin da kake ci komai ɗarin da kake ji muddin kana da rai da lafiya zafin jinin jikinka ba zai ragu ba komai zafin da kake ji kuma ba zai karu ba in zafin jini zai wuce iyaka jiki shi ya san yadda zai yi mai da shi daidai ta wajen jibi za mu ƙara ba da bayanin yadda jiki ke yin wannan aiki idan mun zo maganar jikin mutum duk dabbobin da muka faɗi a baya masu tafiya da masu tashi haka al'amarin jikinsu yake kuma haka ma jininsu yakan kasance amma waɗanda za mu shiga cikin maganarsu yanzu su maciji su ƙadangare su kifaye su al'amarin jikinsu daban ne in suna wuri mai sanyi sai jikinsu ya sanyi in suna wuri mai zafi jikinsu ya zafi jikinsu shi da kansa baya iya sa jininsa zafi shi yasa ake ce da su masu sanyin jini wannan kuma shi yasa a lokacin tsananin ɗari jinin suka dangare yakan yi sanyi har ya sa musu kasala sai duk su buya sai rana ta yi ɗan zafi su fito su sha hantsi jinin ya yi zafi su ji ƙarfin ciwo dalilin wannan kuma tsuntsaye da suka dangaru sun bambanta wajen haihuwa da reno mun ce in tsuntsu yana sakwaye sai ya kwanta bisa don ɗan tsakon da ke girma a ciki ya sami zafi daidai yadda yake bukata ko bayan an kyankyashe shi sai uwar ta riƙa renonsa tana rufe shi amma su ƙadangare in har za su yi ƙwai sai su gina rami su yi a ciki su tafi su bar su su kyankyashe kansu da kansu sun rabu da ƴaƴan kenan ba ruwansu da kwanci ko reno a yau dabbobin nan masu sanyin jini ba su da yawa kuma ba a ganin su da daraja kamar masu zafin jini amma a da can sa'anan duniya na jinjira tun ba halicci ɗan adam ba su ne sarakai kila ba za ku yadda ba in an ce muku kakan zuriyar ƙadangare na da can ya fi yiwa girma amma wannan dai lalle gaskiya ne ana tono kashin su da yawa a duniya wata rana in kai kokari har ka ci jarrabawar zuwa ingila ka ga kasusuwan nan da idonka an hada su daidai yadda suke sa'ad da dabbar take da rai in ka ga girman dabbar sai ka rufe baki in ta tsaya kofar makaranta kanta zai zarce tinkar kuma jikinta zai rufe dukkan filin makaranta mutsiyar kuwa sai ka hange ta can wajen lambun makarantar in auna ta aka yi kuwa nauyinta ya yi tun 20 in za ka yi kiwonta kowace rana duk sai mutanen ƙauyenku sun ɗauki lanzuna su tafi yi mata ciyawa akwai shiri iri daban a duniya ga masu ɗan kai ƙarami da doguwar wutsiya ga masu wata irin geza ta ƙashi kamar ƙaho tun daga kai har gindi kaga yanzu haka inda za ka tambaye ƙuda ya siffanta maka girman ka dangare haka zai ba ka da bayaninsa hakika a wannan zamani duniya ta yi babban tsaro amma waɗannan dabbobi ba su jure zaman duniya saboda haka a yanzu ba a samunsu sun faye girma zuriyarsu duk ta ƙara tuntuni abinda ya sanar kawai nasu sai kasusuwa da ba don kasusuwan ba da ba za a san ko sun zauna a duniya ba musamman cikin danginsu sai tattaba kunnen ka dangare kaga yanzu da ka dangare zai iya karanta maka tarihin zuriyarsu da sai ya ce maka su ne suka fara mulkin duniya amma ga shi yau an maida su talakawa dangare da danginsa kamar yadda muka faɗa shi jikan irin waɗannan dabbobi ne waɗanda ake kiran kakannin kadangare to abincin kadangare galibi 'yan ƙwari ne su tsutsotsi da ƙuda suna kama su da dogon harshensu kuma wata sa'a sukan ci 'yan ɗumburan tsire-tsire kadangaru da danginsu suna da wani abin mamaki in wutsiyarsu ta cire sai su sake yin wata ta haka yake shimartar bakon dukkan abokan gaba in abokin gaba ya kama wutsiyar sai ya tsinke shi ya tsere ya bar shi da ita a banza in kadangare yana karami ko kafar da ce ta cire sai ya sake wata kai kuwa ba ka iyawa can baya wajen babin tsuntsaye mun ce mazan su dale su zuraidu su kan yi ado su suke sake launin gashinsu a lokacin neman aure to haka kuma kadangare shi ma lokacin neman aurensa farkon damina da rani sai ka ga namijin dusu-dusu kamar macen amma damina na fada sai ka ga su sake fata ta koma rawaya-rawaya da shuɗi-shuɗi don matarsu ta so shi saka ita kuma harshenta gajere ne saboda haka ba ta kama ƙwari da shi sai dai ta cike su da baki akwai wata nau'in cikin dangin su wato hawainiya hawainiya ita kuma cikin dangin kadangare take sai dai siffarta daban hannunta na da yatsu biyar uku ciki biyu waje da su take kama reshe har tsiyarta ma tana taimako hawainiya gwana ce wurin iya san da kaga tana takawa ɗai-ɗai sannu-sannu har ta zo gab da abincinta bata firgita shi ba harshenta dogo ne ƙwarai yana nannaɗe a cikin bakinta kamar hajjin agogo in ta sake shi sai ya tafi sau da sauri ba ka ko iya ganinsa har ya lashe abin da take so kuda ba zai sami wani labari ba sai kawai ya gan shi a cikin bakin hawainiya amma duk cikin bayar da Allah ya yi mata abin da ya fi mamaki a gare mu shine yadda take iya sauya launin jikinta in ta shiga cikin ganye launinta ya zama kamar na ganye in ta koma ƙasa launinta ya yi ƙasa-ƙasa wannan yana yi mata amfani ƙwarai wurin farauta sa'ad da take neman abin da za ta ci da sa'ad da abokan gaba ke neman ta su ci yadda muka ce kyanwa na yin duro ta tada gashi don tsorata abokan gaba haka kuma hawainiya take yi sai ta kumbura ta bude bakin kamar za ta cinye shi danye, amma a gaskiya hawaniya ba ta da kayan fada ko daya, komawa take kawai. Ba ta da hakuri balle ta yi cizo, ba ta da kai balle ta yi harbi. Saboda haka kada ku ci tsoronta, amma kuma kada ku dame ta. Tana yi mana aiki mai amfani kwarai wurin cinye kwari masu barna. Akwai wani babban dangin kadangare wato Kado. Kado shi ma dangin kadangare ne, amma shi ya fi danginsa duka bakin jini ga yan adam. Kado yakan yi gidansa a bakin kogi, yakan kama kifaye a ruwa, kuma yakan tsare gaba in dabba ta zo shan ruwa sai ya kama. Yana da ƙafafuwa ɗinkakku kamar na agwagwa, yana kuma da wutsiya mai ƙarfi ainihi ita ke taimakonsa iyo in faɗa ya same shi. Da wutsiyar yake yi, in ƙaton Kado ya buge ka da wutsiyarsa sai ya kai ka ƙasa, dogon bakin nan nasa da ka gani siki yake da haƙora, kuma haƙoransa na da sama da na ƙasa. In ya gama su sai su riƙe wa juna cif ba ƙofa. Abin da ya kama su duka sai ya kulle bakin da su, abin nan ba damar fita. Kado ba ya tauna abinci, haka nan yake haɗe shi. Saboda haka in abin da ya kama babba ne, to ya ja shi can ƙarƙashin ruwa ya riƙe shi a can har ya mutu. Sa'annan sai ya riƙa firsga yanki-yanki yana haɗewa. Kado ko da yake a ruwa baya iya numfashi a ciki kamar kifi, in yana iya ruwa sai ya fitar da hancinsa da idanunsa a waje yadda muka ce dorina ke yi. Amma yana iya cin abinci ko da a ƙarƙashin ruwa, yana da wani tantani a cikin maƙogwaronsa. Shi ke rufe ƙogwaron ruwa zuwa ga huhu domin kada ruwan ya shiga yana haɗiya. Kado ba koyaushe yake a ruwa ba da rana kamar dorina. Wata sa'a sai ka gan shi a gaɓa yana shan hatsi. In kada zai yi ƙwai yakan nasa kamar 30 kofi, kowannensu kamar na agwagwa. Yakan haka ɗan gurbi ne a rairayi ya har ya barbaɗa yashi bisa ya bar su zafin rana ya kankashe su. Amma koyaushe uwar takan riƙa lura da su kada wani abu ya same su. In sun kusa kankashewa sai su yi baƙi, daga nan sai ɗan Kado ya fara ƙofawa yana fitowa kamar yadda ɗan sako yake yi. Amma da ya fito sai ka gan shi da shirin faɗa yake, ai ba jahilin baba. A waɗansu garuruwa na ƙasashen nan za ka yi suke wani tafki da Kado a ciki, har mutanen garin suka riƙa zuwa suna kallo suna ba su abinci. Misali a Musa ta ƙasar Katsina, in ka je bakin tafkin Kado su ka ce ɗan datiyo ɗan datiyo, sai ka ji ka yana fitowa, sai ka miƙa masa nama da tsinke ya cife ya koma. A biyu su ma suna da nasu tafkin na Kado. A tafkin Kado na Bukari akwai su da yawa, har in mace ta je ɗibin ruwa sai ta rasa inda za ta sa tulunta, sai ta bugi Kado da ƙwarya ta ce masa kafara. Mutanen da ke da irin waɗannan karanduna ba su kashe su, su kuma kadandunan nan ba su cutar da su, sun zama kamar sabagiji. Har an ce wai wata rana a Bukari Kado ya kama karen wani, sai mai karen ya kira ƴan uwansa suka zo suka jawo Kadon. Akan shari'a Kadon bai samu gaskiya ba, saboda haka aka yi masa bulala 12. Dalilin wannan mutanen Bukari jikunawa sun ce sun gama dangi da Kado, wai kakanninsu ne ba su kashe ƴan uwansu. A waɗansu garuruwa ma na nan ƙasar, ko da yake yanzu sun bar wannan canji, in ka bibiya can zamanin haɓe katarar abin ba haka yake ba, wato katarar abin ma haka yake. Domin har yanzu akwai waɗansu irin mutane waɗanda ke zato sun gama danki da dabbobi. Misali in wannan gida sun ɗauka su dangin su kura ne, to ba za su kashe ta ba. Waɗansu kuma su ce kunkuru ne kan gidansu ba su cin namansa. Waɗansu su ce damisa, waɗansu su ce ƙauna, waɗansu maciji. Mai sauraro, kasancewa abokin tafiyar namu lokaci ya halin nasa, wajen wajibi mujallar zamu shirin a daidai wannan gaba da fatan za ka kasance da mu wani mako domin ji ci gaban shirin ne Aliko Ibrahim Gurama nake cewa ikon Allah sai kallo.
0: An saurari shirin ikon Allah daga nan gidan rediyon Bauchi Bayar Sitsu. Da Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 10:30 za a saurari maimaitin shirin. Madalla Rumaisa, kuma idan Allah ya yarda wato shirin nan idan ya samu na bakon mu na mako ina nan tafi maka da misalin wato kowane lokaci daga yanzu wanda zai dauke mu zuwa misalin karfe 1. Da misalin karfe 1 kuwa za mu wuce ka ɗakin wasu labarai domin mu kama labaran duniya. Mai sauraro shirin na dandalin yara idan shi ma ya samu da zo maka da misalin karfe 2:03 wanda shi ma shirin zai dauke mu zuwa misalin karfe 2:30 inda za mu shigo maka cikin shirin na a dawo lafiya. Daga yanzu mai sauraro za mu ci gaba da gabatar maka da abin da muka tanadar maka domin ɗebe maka kewa a duk inda mai sauraro yake sauraron Bayar Sitsu FM 104.6.

0: wallahi na shafa abin ne kai Ubaysa an bana magana ne zai iya mu kan magana sai ni shuru wallahi na duka baki na koi na Allah Allah insa lafiya mu rubu lafiya kuma ka ce fata lafiya na lafiya saboda haka gaskiya muna kira ga masu keke especially in ka dauki passenger mutum wai kana su shaye-shaye a cikin dinnan ka avoiding kana kasuwanci ne kana bata kasuwanci
1: ne idan kika kalla irin haka mutar ma ki shiga
0: ban zama
1: ina riga ki shiga ka samu shi a cikin kike hawa
0: kana jin kanshin tsagari ko bibi kar ma ka shiga kekin saboda
1: ban
0: san wani duniya yake ciki ba
1: kika kalla yanayin shi
0: yana san nan fa yana wani duniya ne wani planet ne daban mai san ina zai je
1: shi yake sha ma ba wai ya dauki passenger ba
0: kokin ne yake sha to kin ga shi planet din yake haurawa kai baka tsani ba kai kana nan innocent a baya baka san ina da kai kankin trailer ne akai ku cikin dam kin gane abu so it's very dangerous gaskiya eh har da ka shiga keke kai taka san san ga masu tukawa ni na ma fi san mu irin su baba su basu da matsala yawwa su da musu samu ne ga iyalansu su ma su samu amma kin boye can yaran nan su da su a samu ne sai a hankali dai kai kokari a dauki tarbiya mai kyau namu na arewa wanda aka samu da shi kare kasance mun sa junan mu ga hatsari kai ma baka tsira ba wanda ka dauka ma baka tsira ba shi kuma mai san komai ba ya hau ne da yaje inda zai je kuma zai ka je ka sa shi a dan ku kai ne ba mai tafiya ba amma sai ka dauki aurekiya can gane tafiya din wato kwananka ne yazo kai kuma zai ka iya bayan rakiya shi bai san hawa bai san so ka lokacin shi bai yi a maka

0: ga fassarar labaran duniya da farko muhimman kanun su. Gwamnatin tarayya za ta yi haɗin gwiwa da bankin duniya domin inganta harkar tsaftace ruwa da kuma samar da abinci a fadin ƙasa. An buƙaci sabuwar hukumar gudanar da wasanni ta ƙasa da aka ƙaddamar da ta tafiyar da shugabanci na gari. Ƙasashen Turai kuwa sun samar da wata sabuwar hanya na shigowa da kayayyaki. Yanzu kan ga cikakkun labarun tare da ni Adamu Abubakar Wuntin Dada. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyarta ta ƙara ƙarfafa haɗin kai da bankin duniya domin inganta samar da tsaftataccen ruwan sha da kuma wadatar abinci a fadin ƙasar nan. Ministan albarkatun ruwa da tsaftace muhalli na ƙasa Farfesa Joseph Ustinishi ya bayyana haka a jiya Laraba yayin da yake karɓar bakuncin tawagar bankin duniya ƙarƙashin jagorancin shugaban tawagar shirin nan na Sustainable Power and Irrigation for Nigeria Mr. Zag Zehefi a Abuja. Mr. Utse ya ce ajandar Renew Hope ta gwamnatin tarayya za ta mayar da hankali kan faɗaɗa samar da tsaftataccen ruwan sha, ƙara yawan samar da abinci ta hanyar noman rani da kuma samar da guraben aiki ga 'yan Najeriya. Ya ce ƙara haɗa kai da bankin duniya zai taimaka gaya wajen hanzarta aiwatar da aikin shirin na Sustainable Power and Irrigation for Nigeria SPIN da sauran manyan ayyukan ci gaba da ma'aikatar ke gudanarwa. Ministan ya kuma tabbatar da cewa ma'aikatar za ta halarci taron samar da ruwan sha na Afirka da za a gudanar a wannan wata na Yuli a birnin Njimena. A cewar sa, Najeriya za ta yi amfani da taron wajen bayyana sauye-sauyen da ke aiwatar da domin faɗaɗa samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'ummomi da ba su da isasshen ruwan sha, tare da jawo hankalin masu zuba jari zuwa fannin albarkatun ruwa na ƙasar. Tun da farko, Mr. Zag Zehefi da mataimakin shugaban tawagar shirin na SPIN Mr. Chinedu Umolu sun kaita domin tabbatar da ma'aikatar ta halarci taron ruwan sha na Afirka. Kana sun bayyana cewa taron wadda ƙasashen yammacin Afirka da bankin duniya suka shirya, yayin taron manyan jami'ai za su yi muhawara kan batun tsaron albarkatun ruwan sha tare da mai da hankali kan sabbin hanyoyin samar da kuɗaɗen tallafi da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin. Sun ƙara da cewa ana sa ran taron zai samar da damar tattaunawa da tsara manufofi da kuma samar da alƙawuran da za su inganta tsaron albarkatun ruwa a faɗin nahiyar. Shugaban hukumar wasanni ta ƙasa Shehu Dikko ya buƙaci sabbin shugabannin hukumar da aka zaɓa na ƙasa da su kasance sun gudanar da shugabanci na gari bisa tsari nan zuwa lokacin ƙarshen zangonsu na shekara huɗu. Dikko ya faɗi haka ne a wajen bikin ƙaddamar da sabbin shugabannin da aka yi a filin wasa na ƙasa na Moshood Abiola da ke birnin tarayyar Abuja. Dikko ya buƙaci sabbin shugabannin da su tabbatar da sun sauke nauyin da aka aza musu ta hanyar shugabanci na gari wadda zai haifar da ɗa mai ido. Kana ya buƙaci da su tabbatar da cewa komai yana tafiya bisa ƙwarewa a harkar ƙungiyar, inda ya yi nuni da cewa shugabanni ba su tambayar goyon baya suka tabbatar da bin ka'ida ne. Kazalika ya yi kira da su haɗa kai da kuma sanya kowa cikin harkar shugabanci. Kan ya ce a daina nuna wariya, a bada kowa damarsa yadda ya kamata. Shi ma da yake jawabi, Director General na hukumar Bukola Olafade ya buƙaci sabbin shugabannin da su riƙe gaskiya tare da samar da hanyoyin da jajircewa wajen ci gaban harkar wasanni a Najeriya. Olafade ya tunatar da sabuwar hukumar gudanarwar cewa dukkanin harkar wasanni na buƙatar daidaito da kuma sanya jari, inda ya ce harkar tana buƙatar kulawa komai yawanta. Ya nemi hukumar kan samar da hankali wajen jin daɗin 'yan wasa, samar da ci gaba daga tushe da kuma ciyar da harkar wasanni gaba. yana nuna buƙatar hukumar ta yi kokari wajen samar da kuɗi da ƴan wasannin. Cikin waɗanda aka zaɓa sun haɗa da John Hore Opochi shugaba da kuma Joshua Bungori a matsayin mataimakin shugaba. Masu ruwa da tsaki a jihar Nasarawa sun yaba wa gwamna Abdullahi Sule kan aikin faɗaɗa titin cikin garin Akwanga zuwa tagwayen hanya da kuma gina gadar ƙasa, inda suka bayyana ayyukan a matsayin muhimman abubuwan da za su inganta sufuri da harkokin tattalin arziki. Shugaban ƙaramar hukumar Akwanga Malam Safiyanu Andaha shi ne ya bayyana haka a jiya Laraba, yayin da yake zantawa da manema labarai a garin na Akwanga lokacin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da ayyukan. Andaha ya ce ayyukan za su rage cunkoson ababen hawa, su sauƙaƙa zirga-zirga, tare da inganta walwala da cigaban tattalin arzikin al'umman yankin. Ya kuma yaba wa shugaba Tinubu kan amincewa da sake gina babban titin Akwanga Kaduna Jos Bauchi Gombe biyu zuwa Maiduguri. A cewarsa, aikin titin zai bunƙasa kasuwanci ya ƙarfafa haɗin kai tsakanin jihohi, tare da inganta rayuwar al'ummar Najeriya baki ɗaya. A nasu jawabin manajan daraktan hukumar haya birane na jihar Nasarawa, injiniya Muhammad Wadaya Haya, tare da ɗan takarar jam'iyyar APC mai neman kujerar wakiltar mazaɓar tarayya ta Akwanga Nasarawa Egun Wamba a zaɓen shekara ta 2027, Mr. Tony Shamma da kuma jigo a jam'iyyar APC Ambassador Isaac Kibu, dukkaninsu sun yaba wa shugaba Tinubu da gwamna Sule kan ayyukan ci gaba da suke aiwatarwa. Suka ce ayyukan za su inganta harkokin sufuri da bunƙasa tattalin arziki da kyautata rayuwar al'umma. Daga ƙarshe, masu ruwa da tsaki sun buƙaci al'ummar jihar Nasarawa da 'yan Najeriya su ci gaba da mara wa shugaba Tinubu da jam'iyyar APC baya domin ci gaba da aiwatar da ayyukan raya ƙasa. Kada ka bari wani ya amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma. Wanda zai yi amfani da kai din ba zai yi amfani da ɗan cikinsa wajen aikata hakan ba. Waɗannan labarun duniya suke zuwa ma kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Hukumar Raya Ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ta yi kira da a riƙa karrama nahiyar Afirka cikin mutunci da kima, ta inda gwamnatoci da kafafen yaɗa labarai za su mayar da hankali wajen nuna irin ƙarfin tattalin arziki da take da shi maimakon talauci da wahalhalu da take fama da su. Wakiliyar hukumar UNDP a Najeriya Mrs. Elise Atafuwa ce ita yi wannan kiran jiya Laraba a birnin tarayyar Abuja, yayin wani taron haɗa kan matan shugabanni na UNDP ta shirya tare da ma'aikatar harkokin mata ta tarayya da ma'aikatar harkokin waje suka shirya. Kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ya ruwaito cewa an shirya taron ne domin karrama tsohuwar mataimakiyar sakatariya janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma daraktan yankin Afirka ta hukumar UNDP Ms. Ahunna Ezekwonwa, wadda aka nada a matsayin mai bada shawara ta musamman kan harkokin Afirka wa sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, ta buƙaci a sauya labaran da ke mayar da hankali kan talauci da ƙuncin rayuwa ta da nahiyar take ciki zuwa labaran da ke bayyana ci gaba ta wajen jajircewa kasuwanci da gudanar da 'yan Afirka ke bayarwa, wato da gudunmawar da 'yan Afirka ke bayarwa wajen bunƙasa ci gaban duniya. Kazalika, ta buƙaci mahalarta taron su gina wata hanya mai ɗorewa da za ta haɓaka manufofinta ta hanyar horar da sabbin mata shugabanni tare da samar da mafita ga matsalolin ci gabanta. A nata jawabin ministar harkokin mata ta tarayya Hajiya Ima'am Suleiman Ibrahim, ta yi kira ga mata da su haɗa kai domin bunƙasa ci gaban ƙasa da samar da damarmaki ga al'ummomi masu zuwa. Ta ce matan Najeriya da na Afirka na ci gaba da nuna jajircewa da ƙwarewa duk da ƙalubalen da suke fuskanta, tana mai ƙarfafa musu gwiwa su riƙa tallafa wa juna. Ita ma matar gwamnan jihar Imo Ms. Chioma Uzodinma ta bayyana Madam Ezekwonwa a matsayin abin koyi. Tana mai cewa nasarorin da ta samu sun nuna irin damar da matan Najeriya ke samu a duniya baki ɗaya. hukumar tarayyar Turai ta sanar da sabbin ka'idojin shiga da karafa daga kasashen waje da nufin rage shigar da karafan ba tare da biyan kudaden haraji ba don kare masana'antar karafa ta kungiyar da kuma kara yawan samar da karafa a cikin kasashen membobin kungiyar. Sabbin ka'idojin tuni suka fara aiki a jiya Laraba za su rage adadin karfafa wato karafan da ake iya shiga da su ba tare da biyan kudaden haraji ba da kashi 47 cikin 100. Haka kuma hukumar ta sanya harajin kashi 50 cikin 100 kan duk wani karfen da aka shiga da shi fiye da adadin da aka amince da shigar da irinsa. A cewar hukumar an tsara waɗannan matakan ne domin ƙara amfani da karfin samar da karafa a tarayyar Turai zuwa kashi 80 cikin 100. Hukumar ta bayyana cewa yawan karfen da ake samarwa fiye da abin da ake bukata a duniya na ci gaba da rikita kasuwannin karafa na ƙasa da ƙasa, kuma sabbin matakan za su taimaka gaya wajen dawo da adalci a tsakanin masu sana'ar karafa a Turai. An ware rabin adadin da za a iya shigo da shi ga kasashen da ke da yarjejeniya cikin da wato ciniki da tarayyar ta Turai. Hukumar ta ce mafi yawan kasashen da ke da yarjejeniyar ciniki za su samu adadin da aka ware musu bisa la'akari da yawan karfen da suka saba fitarwa zuwa tarayyar Turai a baya. Sai dai kungiyar masana'antun karafa ta Turai Erof ta ce sabbin matakan na iya kara karfin samar da karafan zuwa kashi 73 da 75 cikin 100. Kungiyar ta ce a halin yanzu ana amfani da kusan kashi 67 ne cikin 100 kawai a na samar da karafa a fadin tarayyar Turai saboda raunin bukatar kasuwanni. Sai dai ya bukaci hukumar tarayyar Turai da ta fada da irin waɗannan matakan zuwa masana'antun da ke sarrafa karafa domin samun sakamako mai inganci. Gwamnatin kasar Indonesia na shirye-shiryen gina sabbin filayen jiragen sama guda 39 a sassa daban-daban na kasar domin inganta zirga-zirgar jiragen sama da kuma sauƙaƙa haɗin kai tsakanin yankunan. Babban daraktan sufurin jiragen sama na ma'aikatar sufuri Mr. Lukman Laisa ya bayyana cewa shirin faɗaɗa filayen jiragen sama zai ƙarfafa hanyoyin sufuri tare da baiwa 'yan yankunan masu nisa damar samun sauƙin zirga-zirga. Ya ce idan aka kammala shirin jimillar cibiyoyin sufurin jiragen sama da aka tsara za ta kai 296 daga cikin filayen jiragen sama 257 da ke aiki a halin yanzu a fadin kasar. A cewar sa, sabbin filayen jiragen saman za su mayar da hankali kan tabbatar da samar da ingantaccen tsaro da amfani da fasahohin zamanin kana za a gina su ta yadda za su iya jure sauyin yanayi. Mai sauraro labarun kenan, sai kuma muhimman da suka yi kano. Da fari ka ji cewa gwamnatin tarayya za ta yi haɗin gwiwa da bankin duniya domin inganta harkar tsaftataccen ruwa da kuma samar da abinci a fadin ƙasa. Sannan an buƙaci sabuwar hukumar gudanar da wasanni ta ƙasa da aka ƙaddamar da ta tafiyar da shugabanci na gari. Ƙasashen Turai kuwa sun samar da wata sabuwar hanya na shigowa da kayayyaki. To duka duka kuma labarin kenan, mai na lafiya.
1: Labaran duniya ka saurara daga nan BRC2FM Bauchi. Da misalin karfe 3 na rana da a sauraro wasu labaran cikin harshen Turanci wato state news.

0: tashi me yasa saka lalatar rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta buɗani idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: cikakken kudin sunana ku 75.
1: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
0: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki ko gabatar da ƙorafinki. Ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rijista suna karɓar abin da ya dace da su. Hope, alheri mai yawa ya zo. Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jinƙai da rage talauci ta Tarayya.
2: NCTO bringing hope our way. Hope connects.
3: Welcome back. All right, so how
1: welcome to dawowa. To yanzu mu ci gaba da tattaunawa. Ta yaya shirin Hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kai rahoton cin zarafin da ya shafi jinsi?
4: Cin zarafin da ya shafi jinsi wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takeici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka shirin yana ba da muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwarsa. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu mika shi ga jami'an jaha. Akwai tsarin matakai na kai rahoto.
1: Wato akwai tsarin da ake
4: yi? Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri domin ba za ka so a rika yada sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matukar sirri.
1: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahoton da kuma saurin ɗaukar mataki, shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin gajiyar shirin, musamman mata? Dasu iya amincewa da su su kai musu irin waɗannan rubutu?
4: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma. Amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa.
5: Assalamu alaikum jihar Balasu, wa masu kiyaska inda fuma BRC sulakar su yi mi ban sabte mina Salisu Husaini mabangin ma milani ibalshak jihar Gombe ita kwat Baniel Kurlok mabalshak la kwat ngalam gital
6: Maryam Abdullahi man gitalu milani ib state locus
5: jihar Balasu suki sunan pangubba a tutisu a yundisu pangubma dama yina pangubma miya talak iya bajilasu chairman Haruna Adamu ma tansun gurkun jar youth multipurpose cooperative society lakwat baba zubta kwati wabi alhaji baraya ma alhaji Idris Baraya Mambalu la Biello Adamu magara madasun la alhaji Siraju Adamu la kwada magayaki la Ibrahim Mosgai la kwada haji Asaratu Mamandini la kwada Biello wato biliya magara madas lama biliya magara makullirin tufa balewa lama la fit boba sun patrol yaba wa bi alhaji ya Umagnet labi babangida bangis bishan ginlaso yina Hashim inspector Hashim Awal to mila laun mi kubo kiyak laun latit bobalasu ba ki kutta kwatisu ba zubta kwatisu balkan lasu ma jariud multipurpose cooperative society sula laun mi bikol kipad mutisu kol sho yalla u
6: tuwe kabun la mepiang mila lakoyen lakoyen mi ya mila la ngurkun bana jare kap bak bana swakap la jarbala suba dasla ba duuri la ba toro la ba mai juju har ba adama mila la subi kubok la ban zal ban za bana swabi kwel fuat su yud mwa kyuk kyuk la am koyan la koyan bana kwel shok koyan nga to minalon ma wala mo
5: dita to bikol pa na wun ngan zara jarbala su sulakat su yummi li na suya tu shab kun kun ma suya tu shab kun nga mudi na su shab kuni imotin zak bitlama la kuma baba tabuin wanda alman ngala gurna ana nyakman zarat kaba lana baba luba ya tabu wanda ki sun bibulla sun namus mashaba ngalam gitalo balnon man wo mo yun zalla e mod gurma mani ki pabi gurma maki sabti yawa ma e mod hun mamu yana sun mu mam na ginki wudal na gurma an imudi mammi yi shafana bidi yaki yun lindi ba yila yuma yila ban yun ma iyun ki ban biyar ma ya lilinda girba dai kuma yiki sunwa ya alayi to mallama ki wa biki pakka
6: to kun ma dai ito umlaka kam ya alayi ma minni ko kuma yi bai saki galtakar inna na ya alayi minna yiki yunwa ma to wala fam waral laluwa lagalaga to kulbi kulbi pirnau yawre ikas gbila bin gibi tidi anuna we balila bankam lambokta kabu pupa andi popta kupa andi iyu kuma wa ayundi bar girma mampa ala girma sako abali mama idu inna na kuma yisagal dakar kaski yunu to mama la shurbi tiki walla mami yibi risa igal dakar mani banayi bera mama abi sapa girmani wala sunun girshuru wa wukwanzal ikarisa gali yunma isun libwi ba dabi yunma isun sun shuri ba ikadi pakbel kun manga mi mudi to bilima basa walmi sai sun mai banuna wai to beri lalawa to beri lalawan mi ibu kun mi masu kishab mi boki man mami isun dalara sai sun mai mamamu har ma lokaci ga almawa ma kwalshab ma isun dalara to sun mamsu sunna shurbit bit kuma su sunna shur mam bidla birga ala grishura sabala bid wala sa sunu wa ma ye bon burlo nga kaskiya be safa da ayuna Allah wa mamma wusuni shuri to amma la su ala ban sun shuri bitara in ya kuma tutu mi bidla yin mangungwaran wala ngala girdara to fa awun sun bukbun mudu balle un ka bon un bilim lai ko un sun bin lai bai gusum nyumu igusum nyumi tunda mai kai ya yi shakmu wuta buin ko man wuta buin yila fadam sun shuri wala sunna wai yiki li yiki partout dakna to ma sai beri ban boba dum lai atuli atans kiti girma yiki parma num ba inna na ya ala yila ma amma inna na yi sa pian pian da ke sun shuri sun mam sula su ki par so ake par tok tok ba la iban sunnin ya gaskiya yawa
5: to sukar mashashi ngalam gitalo ishabam kun zola kola mi katna mut su so bidi bisu bangna wukolo kasaki yulamam yake walan bu adwal bu ba ka beri sai amma biyu dabiyun do ana be shapona to girba yungus imut ba yini mutat katna mudu wala lilai wala kamlai wala yelila sak wala malotiri girba yan tan wala fabi yilan balili la sun numba wala sagal bur ipabi icam bi pawa keci suke tatka kap girma su fa yan de na ubiri bulwa ipa girma zola kolo ban kolo yam te na wa girbi ba shabbi pian upan kimalla makki wunyakka ikadan mamuwa ba mamna ba ibero wala purum isaki wal ngwai la mamba banza ba sunnum lu asun tulu la swatta asun tulu la kap girma yanda wala biyar mami sa fadan boba mamba no ba luna ba to bisi shikna wa ma bisi shikna ban pakwa ma ubidi yala kana mbune mimi mamuna to wala diye shi ki numfa wala diye shi kur girba yanu kap ipabi illa la no pa zola polo ko la yam ti upa dan teran la kolo wala pam ko la upa girban ba bawa la ba ko li shi la salu sai sun ma yuru banki baba banki kyam shanni mam kwat wanda lawan labiri wallahi mam banu kun ba girba ya la fam kama shaban nan numba wana ika purum idu ibir za fam gan ibir ma bangan girma kai an dufa wa fa ba mallai an dufa yina bajimila ka purum bigal wala fam mun ba sa girbale kedan bani des mai fam gar wala sunum na girma ne ma fa ba wus wili kuli mala sun fadita isun yunduba dab jam e zut musu e sun mata e kam kol shashi bibomi kol yun matat lala kol pagirma kapurni kol njela njalo e kam kol li bilbil kol la ya amte usun mai kadam bula girma to amma mam bala su ya ki pawa ba yiki yallu purban upur bano la ya pura mani yila sun fura to bile iyuna ilama asan bo mako asan mimi ashabla mako abulkun ashanmi atami atami ma akai pat njarmae pat ashab atadaji shab pongo blokol azatka ya zatta sai an yaki fa girman ma ya pat mu'iba zam imun zamila durmali kya ya pat mu'iba to mamba balso wato mam ban na kolo girmi ma aka shafi wani ana kolla wala bilimba to kuma gusma u billi yana bidu eh ina yila yana bidu yawa ina wala pam girmi ma girma shafi bilim to wabi walidai isana to bidu inda la kullu bidu ba to mallama ki suki pakirmi ce qui part de sakabi ban nyama ma zorbit lama sun yanda ko gab ban ban ba mi gibab wala biyar mai ban kas ban ban ban ban bana kas shaba u biyar ne yuh u pat yamma yana ba garbi to mallaki yun wama kolsho
6: to gura ki yun wama ban bi mukad la na kabla bit wa bel bit ba ma mbale pak gan la bankidi man mi la ka bon cheikh mena way par gan la bankiri to ishi am la ma bi boqlama sabala yi wala shaban yi no to wu cheikh gan ma to ikadama na way anam na ko ashana na yila ko fa iddu wu sa kwatni de madur mbiam ya wari fa ban fa kun wala fa li ma wala nga ba usun ma yi ma yi fa tun da ma yi idama na yi tabu ya de isun ma inni wa ala girman da ki wuru ka jibali ibin ban wufa li ma wala nga la yi ba to yi fa yawa sun man kuma su ban wa fu'lu ika son shuba wa fa gan ma ba man mi yila ban fa gan ma daga ban gan ma yadda fuktar ma double lumlum di shaada isa da tamla ma ko ka palyan ma biyo wuru ma ma sun san zaba ba le bi part bi bitma sai sun ma bitma ban na la idal ma ma lawo ke fa ban gan ma ba ma biyan shaada la mu fa gan amma ko ka di sun kuri shek ba isun sun mu gan do ma ba yi gan ban na wai yi da no kuma ibin ban kur girma yi kuru tun da shek mu fa gan li ma yi lan ala ya ya ala yi ba ko gan ban what cup ni i what cup mu to kullum mami ma yila ni alama isalin tam yila katti kwadama wo fakkan to mambala su suwat na bipsu kuma su dan na malasu ki fa sannan bitlayun magir ko man shidli ikabi ido ari ma wa mashaba ilin tam ne ko labo man lai sadaba yawa sai yila nam na ifadan li halagli na to mama lawo balun nan amma la mama ko isa fa ngibi yunabi libu yuni kawai yawa bu yuni ka ko bili makana yawa to mamba la su bangana wa kula na wa busma yala su nun mamla buli bali sabala tirbanka kula su madan yayunu ayuni li mai la sun fata sai na wai malaiki fa ba to su bangana wa kula su shabmi mi ma mi mamna mi sumpurum moda ay bali ba amma su ki shabma boba ki parla ki konsa la su shabbi gin la su mi su tiesa mi su patna si la ba
5: to ngalam jitalo gurba balan idal mana kullan ni'man za abdillah ma mi ngala gurnas ne ki su dulili na ba gurma makayina mam ban nga ba ba ki pagan la kitban ma jibabi ci yonana gurbayan ya ci pakba yala bolam gam bagal ne cit banni to libanu ya bilibi bawa sam gurma makka e porom isudun bit dang dang dang dang to mallahu tawas mallahu shapi imamala su banki pakgan
6: to mamba pakganu wa mai kabir gan mai dama na wai gan ma ipakbu ku ni zumbo kai muduna bai kabiru sun bit bandara yawwa ko wun tabun boman nana yibitna galla ka fa an la fuadun gan ma fuadun pak ganu man mi la ban pak kun ma gin ma yi shefi birilla bala yi shefi bomi ba in nana bitla shebon kun dila in nan waye tun rabi amma mi la shebon sai ishab gin ma fala to gin wa shab ma fala mala makki lipki lo asun wa e mi mi yi la nana wa man aure na ina wai a mi ala aure na mi ma ai mi ala mam dumba ma son da ba man li shedi ba yila wala nana mi ala bidina wa mi ma ai mi ala mam su she li ba yi gamba na wayi ruwa ma to girma wu shafi wa ma fongo blako shafi girma wu shafi biru la ina na ba biru na ba shafi manga to wuki shafi ma malub lub ma bi kun na wayi elu ibwadan wake wake ne so like tans bomanu sai sun ma iban gulu to sai sun ma turban nikmas jin par mula biru libman ba ma sai sun mai bambiru halla ba ko wala bambiyar miso su'lan ila su'lan sai sun ma bit ma sun ma ko ba ma sun sai shabi bit to zargi ban kon zo awon to baba la su ba fagano su dama na su bana wa ku'lu su fagano mi hoye duniya binina libman ma so sai shabi dun ku'lu ba kun su ma su shabi mi ala su shafara girmai ka fawo ukar sa patna banako to su bana wa ku'lu su binna bit bala su kun su fasira
5: koliyan sa su bit ma la sa kwati to to bi kol pa bisu desu subidi bisu bangna wukolu takodwa ma kwat kol sho idan mana bi an limu girba ay ni ci pat gir gyo waram tutu ni kabara kullaba lilalla bu ganba bo gan bok bi ci pada ya ci pat ta tutu ni man la wu shafi mam bala imud girma yala yun ma wake man la ushafi kullaban tafas wa ma dal wa ma yana girba
6: to wa ma yin dai masu kisun durla kwadan ko wun gala ya bale wulin kinitat to tutun gusumi wala fari burun ko ya madurmi limwami to mami asuma shek shara sai tula ban don ma azar to yala shimfa na madduk kusalla ma matanalo yawa to sita nafas rayuwa la guswa ma gin sun shur ko man ga ma ya mami na wayi shi'la zalla sai la gusun bi dole di lokaci ma yeyu isunun yiki lilla wi duru tanalu kurubu har muke dur girman ga ma wiyat banna mai dabi ya nuna wayi gaiba to mimi gusun wa ma sai bilila ban kan kulu ban su'ud la ban ma kulu yundu sai su bolla boksu rab rab ko la kariyun ma canji li ma'ulin har kiniyin ton to su ta na fas la sun ga mun dama mun shukbi mun balawan idan mun loma ma'bin gwasara mun yidi yawa shuk da idan mun lakad na ban yisa ifabe in nana girma mun yin kilin mudu lumna tutun mun litadiyin to ifa hikima luman ma mun ake fa tur hikima ba bidla yu yibu ambu mani ma yi kuri sun sun girman mai yun ba sai fakki mam shi in sha'aru mam ban ga ba dabara bidman yi yun ban mi yi yun wa mudi yin na nambi su fiyan sai garwa shi ko ma shi gefe ina rafma to libma inna na kaba yi furu mi sau walan walami sun fatta sai yi fatki nama lifki ila fara ya abu ba to mamlaki gal gulli bambiri to ba mama sun dalwa ma ba amma nan mani ila wubun wa rafma ishi kuma to lifki sanin ga balla ya fakta aliya bana dan wake bana ikulili gam bidlayo mai ibulisin rada rada to mam su bangna wap kudu la kabi dan mam la mi shaba su bangna wap kudu ko yanda na ban wat dali yawa to
5: kabi la mam mi mama mi yabna mud wani mun tafaso girma makam mam wun kol yadam wun kol pam gulli wun kwat wun ngaki sun gulma ba girma makka yina bitla por isaga ingwa atan iyo mam banu yilai na mama masaya gidea yilai yun menyama sai ipon ba sha ba ipon nyamba del del ba ili ipon mubi sa
1: pi ka bali
5: yawa iga pi bobali bo ma sun pa ba ipa wa jeji lipji ka di yun gabu
1: ya
5: to biang limen mamu tapasna mamba bingasu bel sakman ngamai niki ba dumbo la pam yala pada muama suka suka shabna yani sun mala yani o padan pom la pam la pa sai kas ingasu bakanzalu ikas ingasu bel guja ikas ishe yawara iwus ngurbara mbokshin iwus ishiye iswaram ni pian kap yila pat ma wama se ishe idal man liang man ngama yitbo ki baba imuke biang lama ma girlin ban beri som lami girlin nga wala sagal ma wulimi to beliba bo matat la pour yisa kat mi se patki pamun mbokmanu igadam la mun guja e pamun rada e pam bel beliba beliba to wama ma se sun bali kadin non ina ni e kayyatka mami biki sun shura amma idumbo biliba kap isun isun baba sun baba pom wama isun pom bel bobala su bayuni yala yala yuma pom angasma ai pamu ibal biang anamma usun wa biang vor lila wulim har waye telema boman la kun dole mi bama ya wala na ubidna to yande na bisuki sun biliba bobala su baye kun bozum wasu su babal girmi lana basu sagal e lama ba ibini dibun amma yake fan ai bobala su ki biyar na kada wun waso yawwa wun sok wun waso wun gin sok na tak tar to rak ni dil gumba yawwa to i sai mi lai bi pak gan nga e wala lim dum liban mbulla jibum ma u sa por i por li na malaki gamba to bili balalla man ma wala so jambushi gusum lino manu ko jambus ma ba wala sama yawwa to isa ba mika igusum lino amma ba wala su yaki fakwa ba to malla makka to sun yanda limmi ma kol ka faumi isun kur ba patlai kudib ka saki fanjar lin ma uba to wala kama kol ma mai shabna wala lim lino bu kaabe wala ban sabta ban lin ma ma itolle to sun yande ne suke tatka ba bi kol ki aso jarbala su ma su ki fiyas ka su ki shaban lorso kwat su shap malla sa kwat imun zama lama ki su shap kama wa ma ndala mina salis hussein ma bangum ban ma ya be sa ban jilim shashi la su tol bo bala su kap girma e pa la bit la ma e ki pak girma zo e nyak kankan kyan mun bala su is dar wakela su billahi malla su pa be beli wakela su pa biyan la ki pam biyan girban basak yit ngon ni ki luan trilinu bi ki padan yidi wori ki numun bo wori ki numun bo wala sun des jamaa kamba taipot gir yit ngon dang dang to bisu lok kamudi bisiki sunna girma yandi su pa dikol ci ya sa sulla kaabi gangdum ndapomi mabbi arsi tumi so karma shashi la njarmi ma so patni ko so karma bi yi bajila so majin senata bala muhammad kaura ma bauchi kwatma daulan usmaniya gaskiya so karma shashi kun mamin ya biki fakkan so biki sun mi kolci yanya la su sujar su ki walankel su imoni la kabbana amma su su ki fan gan zo su la kol to bi kolci ya so ngalam gitalu malaw ka di shaba
6: to firma mi shaba wa ma su shafi jar bala su to kwalla ki kwan su su la bawan ba babani fa ko kuma jar la su ban fa girman to la ki kwan su la su ki shafka won ginna su bini su kasalu la su la numun to bi numun di koyan wa ma gan dum la su pa girma jakka ma su ki la jankab su ami to la su babna wai su ka pa wa ma wa bala su ba pa gan ba ja la pa ki su shaf kama to ta na pas la su un la ba bana su kyan ja sai un tul su ko un baban girman ma ki li ba li wa bala su ba kabla un fa am brashi la wa ma un fa be be babka to un tul gi ga un shaf na wa bi su shaf mu ima imut mi ma girma wa mi ma to tun bi sana bana ye yatti baba baba to bi kol pa na girma su shap ma bitun bandi baba su baba ki warba wanda pomi bikito akobo albo ba din ta sharma yake bab shanshi bara to wun la ba su la fadan ba ma dishi su bi koyen ki bab ban girba su fa ma bala su ba binu mande su don bikito wa bab girma la fa ki kurun diki walba yake bin da pomi bara to mila ka bi koyen la koyen mi mina ma malamu jin ta fa maryam abdullahi mun kitalu
5: milan ni ba set lokaci bi ne jarbala so kullaye amte su kon banki dab griya balla so su kibil kun fadan kun fadan bisa kun so shap kun lalawun won shap girma gat won so ba so baba kwat kullaye amte ma su yi mak inda pun wai itum lawun tubanwa lana won shap kulla baba tas ngurkun zalmi pian ye baban lana wake na pian eh kolla yamte su yunna su mandi tet babala su baba eh jalla su mi kolla yamte ya bora babala su bani ni kina wai jinma bambwar be boran wa shim jina yama to kolla yamte ka bora ndalma kang ba aga at ka ba ging jar jok ba mi abali mi abiki sun manla sa kwado kolla ya amte kap girma kit ban ko ayun mal sin sin dalla leba so mal lobi e kot kolla ya amte iban bala su su panu wa ma su pakka su kaman boba tas ngor kon zalni be mak kolla ban yel sak ma ging jar la su mi e kap ban bala su bene be pat bo ma yaki yel yiki yella ye ko ya ban yel sa ma ke be pat bo mo e mala bolam na yela kwadan to su sula pan bo kono su walan bo ma ki yelma he su pa na bo pian girma shan e jinglo mi kol mi ma ka pa jinglo mi idan la fa lawo fa lai mo yi bal jing mo lawa la su gin dat na la jing mi ba bi jing mi jing ki borwa shim jina yamma isu lokna umudi su jam na kwasu su yele mun balasu eh mi nabi sun mu gen me mi bal shamin liban mi laban shab gen ma ko bo man tole sai sun bo man liat mi mano mano imam biyar mi kur girmanu girdara ah mi mu ban shab ko sai bo man yu sai i fada ah kon sho sai mbab ma su bol man shab gen ah wo bo ban ke ne sai na yi bo man lo kon na to ala sun da Allah la sun la'id mi shashi to gen ma yila maki da mi molan gona mi wina to amma wala dula bolam gin la kempolan jammi gin la fa ma mazumfa gin la ma la koyenna to bolayu wa ma biyen la wa kolmi ma ka pak gin gumi na lamimi to ai dan lawa ma yila ka yar mi kai ni gin wakna tang to amma ai pak gin dang dang dang dang dang to gaskiya kun mami girmai yat kala su to bi kolya sa bi kol pa bi ki pak girma sha sala kam ko almi kap girma su pay bi kol pa bi su pak masha jar bala su bi su bad na mut su su yat na bi su su kwan na bi su lina wa alai li ki wa alai ba kyan lumi la yul kwat ana bu ma pam girma sha isun girma sha wa biyal garki ba zali por rabi wa girma biyal lausun to bi kol ki ya sa zai gin datna su masana girbala su ba muni ba isu lokna kap girma su la fara ma pak gani su ibiyan mi wa masu ka shafka bai su fa'ana yi ba bala su bala linna dang dang wula ka ibiyalan pombi mbuye yake fa'an linna bin ni ma ma linna su ala bi mbuk gasiya su ala bi zedum jijiya kap mbuk na fiyak ba su gamban li so par gan la su bon somna bo bala su baye ba muni ay ndi ci sokko asabi por agal ngi amak ka bali agal tala su abokka ila ye se cham ila ji kan ci modi ma ishaq zamma sai sun mushi tan kai ili dum la ban ci bon don durus la la la la bi takaru ni ci pa garmi to bis gin dadla bis gin na sai su la lim lin su wal ma bon su tassa ana biya mabiyan ko majari idumbo to girma ya ni suke fa alama bi kolki yansa mina salisu sai ni mabangum sunuwa bana biyar mu shashi musun yada ke su fagarme be kolki yasa kolsho ina gunayenna
6: mina Maryam Abdullahi Mankitalu Milani Iban Lokoshi Benin State Lagos
5: mi kwadi mina Salisu Hussein Mabangum ma Milani Iban Shaq ita kwad banyel kurlo mabal Shaq njar Gombe lama mila shafna njindam ne inji mamale mujita ba
7: mata ya masu sauraro ku saurari tasha wato shimu jarbala cikin yaren jaranci sai kuma idan Allah kai mu tsati za ji mu da wani sabon shirin kuna sauraron BRC FM kabar 94.6 a cikin sauraron BRC 2 FM
8: jahar Bauchi jami'ar mu mai roko zamu bi
9: idan muka duba dimbin ayyukan rahi kasa da gwamnatin jahar Bauchi sanata Fala Abdulkadir Muhammad ya shimfida a kowane lungu da sako na jahar zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM ku lura da kyau jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo saboda haka ofishin babban mai bayo gwamnatin jahar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'umar jahar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo mu bi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore rogo abincin kowa wannan sako ne daga comrade Muktar Muhammad Gidado babban mai bayo gwamnatin jahar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da

0: ga dai dangana ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman ne ma bane bazan yi shi ba in ma kai amfanin gonan baya daraja
0: to banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: ba ne sha
0: shi ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar ba a fadin tarayyar kasar nan kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma guraren da bankin manoma suka tanada kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an yi haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu
1: ai ko na ji dadin wannan tsari
0: wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kudin ka asusun ajiya ka na bankin manoma ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin su a ciki shine sai ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni domin neman ƙarin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 4184.

To Nura M. Inua menjiwakan ka da cewa kana gargadiwa al'umma a ji tsoron Allah duk matsayinka duk inda kake gadara da shi to fa ka sani fa shi Ubangiji yana sama da kai duk abun da kai ka sani kuma yana rubuce duk matsayin da ka riƙe ya kamata kada ka amfana da matsayin domin ka cutar da wani ko ka walar da wani ko ka kauna mulkinka akan shi domin duk mulkinka baka fi shi mahalici ba da fatan Ubangiji Allah ya kara mana jin tsoron Allah a duk inda muke kuma in Allah baka dama ka ji tsoron Allah kai amfani da wannan daman a lokaci domin shi lokaci urere ne domin ta duniyar karankanta mun zo ta ne a na dan lokaci ne bana dindindin ba Allah ya sa mu ci gaba da tsoron Allah a ko ina a duk inda muke dare rana ko safiya mun sauraro kada kuma ta kuna sauraron biyar su tafi kan mita 94.6 a cigaba da sauraron BRC2FM.

0: Jama'a, assalamu alaikum. Barkamu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa.
1: Yaƙo matasa a 'yan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
0: Shirin da ke kawo muku tattaunawa da masu sana'o'i daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar tasu. Da kuma irin gajiyar da suke ci a cikin shirin namu na yau.
2: Mun yi gida, mun yi ƴaƴa, mun yi mata, mun sayi mota, mun tafi aikin haji, babu irin abubuwan da bamu gani ba. Wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah. Dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi, wallahi tallahi mu muna ganin baraka gwada mana komai ba.
3: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
0: Madalla, mai tare da BRC a daidai wannan lokaci, barka da warhaka. Sannunmu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa. Sana'ar sai da keke mai kafa biyu. Sana'a ce da matasa suke samun abin dogaro da kai. Kuma sana'ar tana rage zaman kashe wando da kuma ƙarfafa tattalin arziki. Sana'ar dai tana da amfani sosai duk da ƙalubalen da ake fuskanta a cikin sana'ar. Kamar yadda wani matashi mai sana'ar saya da sayarwa na kekuna da yake santaral a nan cikin garin Bauchi, Malam Jibrin Abubakar, inda ya mana bayanin yadda sana'ar tasu take da kuma gajiyar da suke ci a cikin wannan sana'a.
2: To gaskiya bana sakamakon sha'ani da aka samu na sauƙin al'amari na kayan abinci, to gaskiya sun gwada mana cewa yanayin kasuwan baya tafiya musu. Sakamakon da a bara suna sai da buhun masara ɗaya Naira 110,000. Din sun sayar 110 nan sukan zo su sayi keke, yaro ɗaya zai sayi keke Naira 75,000. To bana saboda lalacewa da kuma sauƙi da Allah ya kawo mana na maganan kayan abinci, to gaskiya har ga Allah kayan ana sai da shinkafa, buhun shinkafa ma abinda suke sayarwa suna sai da ta Naira 25,000. To sakamakon haka yaran sun ga sun sai da buhu uku tukunansu sayi keke guda ɗaya. To sai al'amarin kasuwan gaskiya zamana ya ɗan yi ƙasa. Maimakon suna saran sabi suka dawo sayan sakwanhan. Sakwanhan ɗin ma sukan iya ce mana yaran ba sa iya saya saboda wani yaran sai ya sai da buhu biyu, buhu uku. To ya gaskiya ya suke haƙuri. To a cikin ma sarinmu da suke zuwa suke sara mana nan aƙalla ba asar ba wajen mutum sun kai 30. Gaskiya bana ba su wuce kashi 5 ba wanda suke zuwa suke sayan kayan kekunan nan da suke yi.
4: Kamar a ɓangaren ku da kuke sayar da keke, shin ba a samu wani sauƙi ba ne ta wajen kekunan da yadda sauran abubuwa suka yi sauƙi domin su masu sayan samu damar iya lallaɓa wajen sayan ko da bai kai na baran ba?
2: To alhamdulillahi gaskiya bana an samu sauƙi domin a kasuwanci da muke yi a kowane shekara idan aka zo fanni na kaka da ko kuma za mu shiga hidima na Disamba akan samu ƙarin kayayyaki sakamakon an tattaɓa hutu. To bana gaskiya har ga Allah maimakon a samu ƙari sai aka samu sauƙi domin bana a kowace keke muna sai da keke da Naira 75,000 ne. Sakamakon haka bana kekunan suka da Naira 70,000. To kaga har ga Allah an samu sauki. Maimakon a duk wannan lokacin kayan kafin mu samu, tunda kaya ne wanda muke saro shi daga Lagos. To kayan wajen lodi da ake yi motocin ma ba sa samuwa. A gun kafin ka samu kayan kakan kaya sai ya yanke a hannunka kana ta kala-kali. To gaskiya bana ba maganan kalan kaya. Kullun kayan nan in yau kace kana son kaya, to zuwa gobe in Allah ya kai mu gobe za ka samu kaya. Kuma kayan maimakon ya ƙaru gaskiya sauƙi aka samu. To mun bana babu keken da ba a rage mata kuɗi ba. Keke kowanne bana sai da muka samu sauƙin Naira 5,000 sakamakon a samu ƙari. Kaga irin wannan al'amari sai dai mu ce mun gode wa Allah. Amma mu dai a kullum muna daɗa faɗa wa mutane wannan al'amari na kasuwanci sana'anmu ne, ba wai za ka ƙyale kasuwa ba. Haka kuma muke ta lallaɓawa, in wanda ya zo kuɗinsa bai kai ba ma muka duba muka wanda ya kamata mu masa sauƙi haka za mu yi. Wani ma muka mai da kuɗi mu haƙura, dama abin da kasuwa ya gada kenan.
4: Kamar yaya bambancin sabuwar keke da sakwanni wajen kuɗinsu?
2: To gaskiya alhamdulillahi maganar da ka tambaye ni akan maganar yaya yanayin sabuwar keke da sakwanni, shi da rai tana da bambancin da yawa. Saboda dama ai akan yi hawa biyu ne. Idan ka zo kana da halin sayan sabuwa, kakan sayi sabuwa. Idan ka zo kuɗinka bai kai ba, za ka iya sayan sakwanan. Sakwanan ɗin nan kuwa yanayin kyanta, za ka iya samu daga kan 45 zuwa 50 zuwa 30,000 yanayin kudin ka, shi kuma direct kudin sa shi

0: abu ne a bayyane, wanda dukkanmu nan kusan farashin nan ɗaya ne. Abin da muke sai da su, in ka je nan ma haka ne, in ka je nan ma haka ne, duk haka muke sai da shi 70,000, da duk gun sarinmu nan ɗaya ne, da duk a Lagos ake saran kayan nan. Ba wai kaya ba ne na abun nan, kaya ne na Korea. Da akwai kekunan da suke zuwa wanda suke yankin Maiduguri, su ne su suke sayan saran Japan. To Japan din su ne wanda suka ɗan fi namu kuɗi, amma da yankin Bauchi, da yankin Jos, da yankin Gombe, duk kekunan biri da ne, da yankin Kano, da yankin Maiduguri, su ne kekunan su iri da su ne ladies suke sai da Japan. To amma gaskiya har ga Allah, sabuwa kan sabuwa ne, sai dai in baka da hali za ka iya sayan sakwana.
1: Kamar yadda ka ce a bara kun samu kasuwa da yawa, a iya cewa ko za ka iya bayyana mana kaman a rana ko kuma a mako kukan samu cincin kekuna kamar har guda nawa?
0: To alhamdulillahi, gaskiya a bara har ga Allah a rana ɗaya, har ga Allah mukan iya sai da keke guda 100 a rana ɗaya, mutum ɗaya, domin akwai shi chairman ɗin namu shi ne kusan kaman dila, shi ne baba yaro. Domin mafi akasari gaskiya har ga Allah a rana ɗaya, saboda shi ya fi kowa yanayin masu sarin kaya. Kalla ba asar ba, kullum yakan iya sai da keke guda 100, sama da 100. Mu kuma da muke da kwasomi wanda suke daga Yalwancan dan, daga Alkaliri, daga abubuwa, har ga Allah mukan sai da su. Kalla ba asar ba, mukan sai da su sama da guda 30, mu ƙanana kenan. Amma kamar shi da yake sama da mu yakan sai sama da guda 100. To amma bana masu sarin wallahi, bana duk ba su wuce guda wannan guda 15 ba. 15 din ma zai ringa turowa, amma wani ma bashi ake bashi kayan, sakamakon kayan abincin ya rugurguje. To shine akan al'amari gaskiya.
1: Da yake bana kasuwan baya shi, shin yaya kwasomo ku inda kuke zuwa kuke sari a wurinsu? Ko akwai tambayan da suka muku rashin zuwa muku sari a kan lokaci saboda kasuwan baya tafiya?
0: Eh, to haka ne, kaya har ga Allah da ya ce ba a nan muke saruwa ba, kaya dai a Lagos muke saro kaya, ko ba haka ba? To gaskiya har ga Allah, yanayin su ma, yanayin tafiyan kuɗi da baya tafiya, har ga Allah su ma daga can su ma dole kayan suka rage kuɗinsa, sakamakon dama mu ma yawan kwasomo mu ne da ake saya yawan ciniki. To kaga tunda kasuwa ya tsaya baya tafiya sosai, kaga dole su ma suka dakata. Domin gaskiya har ga Allah, bana dai sai dai godiya kawai tsakani da Allah. Yawwa.
1: Akwai wani sari ne da kuka yi duba da cewa bana kasuwan baya tafiya muku irin na bara? Akwai wani sari ne da kuka yi na sake fasali sai da ke kuna?
0: Eh, fasali ne muka samu shi ne ai maganan da na ce maka an samu sauki. Ko ba haka ba, an riga da an samu saukin 2,500 a keke, mun ko mu samu ƙari. Ko ba haka ba, ai fasalin kenan shi ne fasalin sauki da aka samu. Kaga dole in kaya ba tafiya dole ka rage. Ko ba haka ba, inda da ka ci naira 2,000 ne, yanzu dole da ka koma ka ci naira 1,000, sakamakon yanayin yanda wajen ya takaita ciki.
1: Akwai wani safiya fat nake ke idan mutum ya zo saya a kaman yana bukatar a samu shiga, a samu shiga, ko kuma iya samun mutum?
0: Eh, mu ai da ya ce mu farko abun sana'a dai har ga Allah mu bakanikai ne. Mu kuma gaskiya mukan je sari, inda mu saro kaya mukan so kayan da muka sa ana samun safiya fadinsa ne. Ba mu yadda mu sayi keken da ba safiya fadinsa, saboda mu he mun bincika, mu bakanikai ne, sakamakon ba wai wanda sana'a ba naka bane.
2: Dalibai da suke karkashin ka sun kai kimanin nawa?
0: A'a, ai yanzu a kalla ba sar ba, yara matasa mun rashi a nan sama da mutum 200, a nan karkashin mu sama da mutum 200, wanda kullun kuma gun su kenan, da shi suke ci, da shi suke sha, da shi suke taimakawa iyayensu.
2: Ai ya cewa ka taba yayi wasu daga ciki?
0: Wanda muka yayi ba iyaka, domin mun yayi mutum sama da 120, wanda kuma kowa yana cin abinci, sanadiyan haka kuma yake taimakawa iyayensu.
1: Aya kuke zakulo matasan da za su zo su dinga aiki a nan, wanda yake da sha'awa ya zo ya koyi aikin gyaran keke, taya kuke zakulo su?
0: Mu gaskiya har ga Allah, idan muka yadda da yanayin tarbiyyanka da komai mukan yi, kuma ka ga yaro zai lalace a unguwa, mukan ɗauko shi ma domin mu kula da shi, domin ya samu abin yi.
2: Wani nasarori ne ka samu a wannan sana'a?
0: A'a, mukan wannan nasara sai dai mu yi godiya wa Allah, tunda sana'a ne na iyayenmu. Mun yi gida, mun yi ƴaƴa, mun yi mata, mun sayi mota, mun tafi aikin haji, babu irin abubuwan da bamu gani ba. Wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah, alhamdulillah.
2: Wani kira da kai mu matasa masu zaman banza?
0: Matasa ku tashi ku koyi sana'a, saboda zaman banza ba namu bane. Mu a kulliyomin da muna sana'an ana rainawa, ana ce mai gyaran keke, mai kaci ballantaka. Kuma yanzu mai gyaran keke gaskiya ya wuce dinda kake tsammani, dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi, wallahi tallahi mu muna ganin ba za ka gwada mana komai ba. Mu dai a gyaran keke, ko jirgi kake gyarawa, a matsayinmu na bakanikai wallahi ba za ka gwada mana komai ba. A kulliyomu muna godiya wa Allah.
3: Malam Jibrin Abubakar, mai sana'ar saya da sayarwa na kekuna a nan cikin garin Bauchi. To da yake a kowace sana'a, idan mutum ya tsinci kansa, kan yi alfahari da sana'ar da yake yi. Kan haka ne Ibrahim Idris Mundamiyo ke lalubo mana wasu waɗanda suka yi fice a fajjojin rayuwa daban-daban. A yau, kowane bako ne ke ɗauke da shi ta fannin wata fasiha Ibrahim Idris Mundamiyo gareka.
4: Sana'ar waka sana'a ce da ake isar da sakonni da suka shafi zamantakewar yau da kullum da kuma fadakarwa musamman ma ga matasa. Aliji Sajibirin, wanda aka fi sani da Alijita, sanannen mawakin kasar Hausa wanda ya shahara wajen rera fitattun waƙoƙin soyayya, ya bayyana mana yadda ya sunci kansa a harkar waka ne kamar haka.
5: Na girma a Lagos, Chennai Primary School, tunda babana mahauci in cikin mu a jihar Lagos. Daga nan dai na fara waƙoƙi na tun ina Islamiya, ina maka primary school kenan, amma na kan yi waƙe-waƙe na Islamiya haka. Sai na tsinci ra'ayin jin waƙoƙi kala, to lokacin sai na zamanto duk wata waƙa da aka yi ni kuma zan iya yin ta.
4: Shin kowane waƙa ne Aliji ta fara rerawa a masana'antar Kannywood?
5: Akwai waƙa da na ce mai jita, da ake mai jita ta ta kaɗai jita, sa sauti manga sama na ganga. To ita ce wannan waƙar da na fara ta farko, wanda mutane suka dan fara ji shine ma sunan yayi ƙarfi.
4: Al'umma ran so su ji koyaya sunan mawakin ya sauya daga Ali Isa Jibrin zuwa Alijita.
5: Ta samo asali ne lokacin da na fara waƙe-waƙe wanda yake mun kaɗe-kaɗe a dambe zango lokacin a Sofast. Yakan sai lokaci awa ɗaya ko biyu wazo mai waƙa wacce za mu siyar, tunda shi furdusa ne ni kuma lokacin sabon mawaƙi.
4: Ko yaya alaƙar jarumin mawaƙin da al'umma, duba da cewa ɗumbin masoya ne suke sauraron waƙoƙinsa?
5: Alaƙa ta fi ƙarfi ma da zance masu sauraron waƙar tawa, tunda ni harkar tawa ta fi ƙarfi a ɓangaren biki. Tunda ɓangaren fim yanzu za mu iya cewa ya yi ƙasa, sannan na fi ƙarfi, alaƙata ta fi ƙarfi da mutane. So zan iya cewa ina da masoya matuƙa, hannu ina mamakin ina suke sauraro, ina suke jin labarina, yadda nake ana bibiya ta.
4: A cikin mawaƙan Hausa ko akwai mai iya kwaikwayon muryarka wanda idan al'umma suka ji za su ɗauka tamkar kai kake rera ta?
5: Dan zo da a lokacin da na fara waƙa ni kaɗai ne na zama independent mawaƙi. Yawanci mawaƙan da farko muryar Nafifiya Sinani sai ka ɗauka muryar Alimu, murya Abubakar Sani sai a ɗauka Alimu, da kyar da kyar suka fito aka gane su. To da na zauna na duba wannan tsari sai na ce me yasa ni baran fito fara ni album da ke nan. Murya ta ce a ga fuska ta ce. So ina ga wannan abin ya taimaka matuƙa, dan da na fara ya tsokana ta sanar da shi da Mahmud.
4: Karshen rahoton kenan. Ibrahim Idris Mundamiyo, sana'a ta fi dukiyar gado.
3: Kuma da haka mai sauraro muke tsaye da shirin namu na wannan mako, a biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wani sabon shirin. A madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri, abokin aiki Ibrahim Idris Mundamiyo, ni da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu rungumi sana'a hannu bibbiyu domin tsira da mutuncin kanmu.
6: Ya ku matasa a 'yan jihar nan Bauchi, kuma tashi haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, maza kai sana'a don ka sami abin shi.
7: To madalla mu sauraro, kun saurari shirin mutum da sanarsa sai idan Allah ya kai mu ranar Talata, da misalin karfe 8 saura kota za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu ko lokaci ne da za mu saurari taskarar labarai. A yi sauraro lafiya.

nanko wadi ummatoje diwal bauchi albishirmun gomnaje diwal bauchi entare kala huwobe lesma kufu pe jabi yadu hefuru pe bayini yadu matbe yaki edi gongari yudidi gonga yaki jambiyo alliance people movement APM marbu alama bay nyamdu arandeiru kumagata wenu ngal jabu gangal gomnaje omboshi donghola atal mabutuki risku e diwal bauchi jambo jambiyo ngan bilay epaki yesu daga kude dumputoi bono nono bay sangita tatati mudun enderlesti dommaris kudiwal bauchi sakoto kotwe toko deno ton robe e warbe sukabe endoti en remobe e bibe lumoku harma e durobe e mburke e mpatmen gam lato enderjan iyo APM e kala super demon kowone fu APM marga alama bay mbay bo du risku lady andi norebe hebama diga komiti wale tiki nga jan iyo AP

0: kamar Allah. Ruwa gokin aiki inji masu hikimar zance. Duk wata harkar rayuwa ta kowace fiska ba za ta taba gudana ba dole sai da ruwan. Hakanan aikace aikacen yau da kullun matukar aka ce ba ruwan dole ne su tsaya ci. Kuma daga nan ne tashin hankali zai fara. Wannan kuma dama karin wasu dalilai suke sanya gwamnatoci a dukkan matakai ba sa wasa da duk abin da ya shafi ruwan. Domin cikar buri ta wannan fiska kuma har ma'aikatar ruwa ake da shi tun daga matakan tarayya har zuwa jahohi. Kana a matakan su kuma ma'aikatun suna da rassa na hukumomi da ke karkashin su da ke tallafawa don sauke wannan nauyi. Kamar misali, hukumar samar da ruwa a birane Water Board, sai kuma hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a yankunan karkara wato Ruwasa. Baya ga su kuma, a kwanakin baya aka samu sabon shirin Act-Resell da ke taya gwamnatin jiha samar da ruwa ta hannun Bankin Duniya da PIU na Bankin Bunƙasa Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka. Bugu da ƙari kuma, daga lokaci zuwa lokaci akan samu agaji daga abokan jera tafiya da kan zo da nasu shirin don ganin al'umma ta wadata da tsaftataccen ruwan sha. Misali irin waɗannan abokan tafiya kuwa akwai Water Aid da ya keɓe wasu daga cikin ƙananan hukumomi a jiha, yake kuma ƙoƙarin samar musu da ruwan haɗe da kuma wajen bahaya na zamani. Karamar hukumar Misau na daga cikin masu amfana da shirin, inda aka samar da famfuna a garuruwa da dama cikinsu Adama da Yakiri da kuma tashar motar Misau. Bayan an kammala aikin kuma a wannan Alhamis ɗin ce, shirin na Water Aid ya miƙa ayyuka a hannun gwamnatin jihar Bauchi, wacce ita kuma daga baya za ta miƙa su ga ƙaramar hukuma. Yayin da yake zantawa da wakilanmu, bayan ya karɓi aikin a madadin gwamnatin jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jiha Alhaji Aminu Hammayo, wanda ya samu wakilcin kwamishinan filaye da safiyo Alhaji Abdullahi Muhammad Gwaram, ya yaba da wannan ƙoƙarin, wanda ya ƙara da cewa dama can gwamnatin jihar Bauchi a tsaye take kan kafafunta a fannin samar da ruwan sha.
1: Na shiga na gani kamar yadda suka ba ni labari akan cewa wannan ginin toilet su NGO su suka yi wannan gini, sannan ita kuma state government ita ta yi wannan tanki da solar power da tankuna da aka dora. Kuma na duba ciki, na bude ruwa wurin alwala, wurin sha, na cikin toilet kome na aiki. Kuma duk wanda ya san gini ya ga quality da aka yi amfani a nan, aiki ne gaskiya mai kyau, babu laifi. Abinda yake a gare mu shine da su Ruwasa da local government su dauki matakan da za su sa abin ne ya zama an ci gaba da amfani da shi yadda ya kamata.
2: Ya zaki ba na ƙoƙarin gwamnatin jihar Bauchi wajen samar da irin ayyuka tun maka shigowar abokan jihar tafiya.
1: Kamar yadda na faɗi a wurin taro, ai ita wannan gwamnati tun da farko abin ta dole shi ne a kan shi ne a yi shiri, a yi plan. A haka mai girma gwamna Senator Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya yi taswirar shirinsa na wa'adinsa na farko shekara hudu, abin da ke kira My Bauchi Project. Ya zo na biyu ya sake taswira ta biyu My Bauchi Project. A cikin wayannan taswira a nan aka tsara yadda za a yi wani wadon. Kuma yadda za a yi shi ne ana ƙoƙarin a kafa dukkan trakun irin wayannan haɗin kai ya zama yana turke wanda ko mai girma gona ba yi nan. Wani zo daga bayansa zai ci gaba. Saboda haka ya sa kowane abu za ka ana ƙoƙarin institutionalizing ɗinsa da ƙarfi da sauransu. Kuma ba wannan area na water and hygiene ba, ko da rural roads duk wani abin da ka sani in dai aka shigo da shi ƙasar Bauchi, jihar Bauchi, ana buƙatar gwamnati ta sa nata kasan shi yake fara biya. Zan iya gaya muku hanyar da mu ake yi a ƙauyenmu Gwaram ya fi shekara hudu da gwamnatin jiha ta sa kuɗinta ganin abin da ake buƙata. Amma COVID-19 shi ya jawo dole ba a kammala ba. Ana sa kuɗi sai COVID ya zo, kuɗi sai ya tsaya. To amma alhamdulillah kun gani zanzu an yi. Saboda haka gwamnatin jiha kulla a ɗore take a kan wayannan abubuwa ɗin. Ba ita kaɗai za ta iya ba. Da ita da masu so su shigo su samu lada, har ma mu individuals kowaye a yanzu kamar yadda na faɗi a baya, akwai kwamiti da aka kafa a wannan ƙaramar hukuma suna zagawa suna neman gudumawa yadda za a bi gidajen mutane waɗanda ba su da ƙarfi a taimaka musu su yi bayan gida. to ai kaga abin da ake bukata kenan saboda haka wani abu ne mai kyau kuma gwamnati a shirye take a kowane irin hali ta bada gudunmawarta domin a sami wannan ci gaba.
3: Commissioner ma'aikatar kasa da safiyo ta jiha Alhaji Abdullahi Muhammad Waram shi kuwa shugaban hukumar samar da ruwa da tsaftar muhalli a yankin karkara wato Ruwasa Engineer Ismail Jibril Al-Fatahi ya yi karin haske kan yadda shirin ya samo asali.
2: Karin bai girma gwamna ya bada umarnin cewa duk abin da zai zo ci kawo alheri wa jaha na ɗaya mu karbe shi hannu biyu. So zuwan su da suka zo aka bada duka ga da nuniyar su akan da su taimakawa gwamnatin jihar Bauchi wajen bugar da samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli. Da girma gwamna ya ba mu umarni mu a gudanar da aiki da yanda ya kamata kuma duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na jama'a hukumar gwamnati mun yi don mu tabbatar cewa wannan aikin ya tabbata. Injiniyoyin mu sun tsaya tsayin daka suka tabbatar ayyukan nan yayi. Lokacin da aka gina wayannan tole guda biyu babu maganar provision nasu a ruwa kafin a ce ko ba hukum gaya mai girma gwamna ya ce a gina wayannan ruwan gabaki ɗayan su shine aka yi wannan aikin ruwa gabaki ɗaya a garmar hukuman a cikin garin motar misau aka yi kuma ɗaya amma da kiri to kaga yara gaskiya ka duba miliyoyin nauri ne mu kashe a kanmu namu tsakanin mu da su da su partner aka samu wannan aikin ya tabbata. So muna godiya wa su partner suka mana wannan da suka baka mana wannan alheri wa al jihar Bauchi da kuma karamar hukumar misau kuma muna godiya wa mai girma gwamna da ya bamu dama mu a ma'aikata ma'aikata a jami'an sa mu tabbatar wannan aikin yayi. So mun gode Allah ya saka da alheri.
0: Shugaban hukumar Ruwasa Engineer Ismail Jibrin Al-Fatahi shi kuwa shugaban karamar hukumar misau Honorable Salisu Husaini Harɗawa ya yaba da wannan karamci tare da yaba kokarin gwamnan jiha na samar da ruwa a yankunan karkara.
4: Ba abin da zan ce sai dai mu Allah godiya bisa wannan nasarori da muka samu a wannan gwamnati tamu mai albarka ta Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi. Muna godiya a Water 8 DP World da kuma Ruwasa saboda ayyukan alkhairi da suka kawo mana a wannan karamar hukuma ta mu. Wannan shine karo na uku a ayyuka da suka kawo mana ko ba da yanzu ne commissioning and formal handing over na aikin ruwa da aka yi a wasu wurare wanda muka kai bikin a Rigar Jeji yau kuma cikin ikon Allah an sake dawowa a ayyuka guda hudu biyar da aka yi a karamar hukumar miso da toilet facility nan da yanzu muke wurinsa da aikin ruwa da muka je yanzu aka kaddamar a garin kofar garin Tofu a Tofu Ward kuma a karkashin hakimin kasar Hadawa. To alhamdulillah mu ba abin da za mu fara sai gobe kuma abin albishir a nan shine jiyan na Ruwasa a jawabansa da ya wurin taro ya ce wasu ayyukan ma suna tafiya karamar hukumar miso kuma alhamdulillah ba mu abin da za mu faɗa sai godiya kuma mu karamar hukumar miso mu ƙara godiya wannan gwamnati ku sani cewa ayyukan nan da ake yi duka na World Bank da fatilas da Bauchi tsagamman kamar yadda mai jawa commissioner ya faɗa dukkan irin waɗannan ayyuka gwamna a shirye yake da su daga an kawo kafin a ce komai zai saka kuɗi.
3: Shugaban karamar hukumar misau Honorable Salisu Husaini Harɗawa cikin jawabinsa na godiya mai martaba sarkin misau Alhaji Ahmad Suleiman ya gode wa hukumar Water 8 bisa wannan kokari.
5: Ba jawabi zan yi ba abinda aka
6: ba tarin ka ya mutu
5: Allah banji ya saka dukkan wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari yadda aka yi shi. Allah banji ya sa alheri. Allah banji ya sake kawo mu da wasu abubuwa na cigaba wannan kasa tamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mai martaba sarkin misau Alhaji Ahmad Suleiman yayin da gwamnatin jiha ta karɓi wasu ayyukan raya ƙasa guda biyar daga shirin Water 8 a garin Harɗawa.
3: Dogaro da kai wani abu ne da ke sauya rayuwar bil'adama shi kuwa maganin mutuwar zuciya da kuma kare martabar mutunci a lokacin da mutum ya miƙa kansa da dugadugansa to komai kan zo masa cikin sauƙi. Wannan mataki dai shi wata baiwar Allah Hawwa Abubakar ta ɗauka tun bayan da Allah ya karɓi rayuwar mijinta inda ta riƙe sana'ar kiwon dabbobi. Allah kuma cikin ikonsa ya sanya albarka wa wannan sana'ar tata. Wakilanmu sun samu zantawa da ita inda ta faro musu da bayani yadda abin ya soma.
7: Abin da yasa ne ya ja hankali na fara kiwo a gida sana'o'in yanzu sai a hankali. Bashi ya masa yawa. Kana yi kullum an dinga barin ka da fama da mutane. Kuma dama ni tun fil azartin ina yarinya nake kiwo. Dan muna dan zuwa dan kwangiri haka mu je mu samu naira 10, naira 20, naira 30 tun daga nan na koyi kiwo dama ni. Kuma dama tuntuni sana'an gidanmu ne babana abin da na tashi na ganshi yana yi kenan da mahaifiyata. Sana'an su ne da yake su Fulani ne. So kuma mun tashi a cikin gari amma duk da haka dai mu ma bamu daina ba. Abin da ya ji hankali na kenan wajen yin kiwo.
8: Zai kai shekara nawa?
7: To akalla ba a kasar ba kiwo da na fara shi a hannuna wanda yake hannuna ma zai kai shekara 15 da na fara kiwo da hannuna banda kuma wanda tun ina yarinya nake yi.
9: Makwabcina ne ma ya sayi kifiya da ya saye ta, ya saye ta da kwana 5 ne ta haifi ɗa ɗaya. Ta haifi ɗa ɗaya ya ƙaro wata, an musu dogon igiya makwabta sai suka bige ta a ciki. Suka fasa mata hanta ya zo ya yanka ya sayar sai ya ce ɗan ma zai sayar. Na saye ta 16,000, muka nemi 16,000 muka ba shi. Muna ba shi tana kaiwa wata 7 ta IBM 2. Da haka dai a ta yi. Daga baya akuya kuma ma wannan akuyan da nake da ita ta kan ma wankau nake yi saboda na san darajar kiwo. Ita wannan dinkiya an sace yan biyun nan ya fi a irga. Suna fita ɗan ƙofar gida sai a sace. Ta zo ta haihu ina ta kaba ma an sace min babban rab. Na fita ne yawon duniya ban samu ba na da na haƙura. Dinkiyar nan ta ci gaba da ayyuka. Har muka zo muka mori ya ta zo bata shekara ba ta haifi yan biyu ita ma. To kin ga yanzu har yan uku. Ƙalubalen kenan da mutum ya fuskanta wajen sace. Mutane ba sa jin tsoron Allah gashi dai kana killacewa ke da kanki kin ga yanzu dai shaida ne. Igiya na musu na fita da su. To amma kin ga yanzu an rasa mahaluƙin da ya kunce min ƙafafuwanta. Muna nan muna fafata da masu lambu da masu gona. Amma muna kiyayewa. Ƙalubale dai sata ne. Ana yi mana shi kan ba ɗan kaɗan ba. Sai dai Ubangiji Allah ya shiri masu amfanin da na ci kuma a jiki ba zan iya cewa a'a ba. Tunda na biya kuɗin waƙe-waƙe ya biya irga da kuɗin akuya ma yara. Kai dai karatun baka samu kai shi yayi nisa ba. Amma na biya kuɗin waƙe ya fiya irga ma yara. Na biya kusan kashi 3 rai 4 rai.
7: Makarantar yara saboda an mutu an banni da su. Babu wata mafita da kake da shi da Allah ka dogara da kuma sanadin kiwo. Na biya kuɗin waƙe ya fiya irga da neko. Sun yi hadda Alƙur'ani da shi nake biya musu kuɗin jarrabawa da kuma hidiman da za a yi na sauka alhamdulillah ala kulli halin.
3: Shirin yau da gobe na biyu.

0: zamani dai ya aka bayyana wa mutum zai iya yin kokonton hakan. To amma da yake lamari ne na tunani da kuma kudirar mahallaci, sai komai yake tafiya kamar dama an sammaci hakan. Shekarun baya kadan a bangaren yada labarai uha ake amfani da shi wajen nadar murya, sai kuma aka samu kase na radio. Yanzu kuma kusan zamu ce akwai hanyoyi mabambanta da ɗan jarida ke amfani da su wajen nadar muryoyi tare da sarrafa su. Wannan kenan ya nuna wajibi ne ga waɗanda aiki a wannan bangaren su ci gaba da maida hankali wajen faɗaɗa ilimin su don tunkara duk kalubalen da ci gaban zai iya haifarwa. Wannan din kuma ita ta sanya ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa shirya taron horaswa ga 'yan jaridan gidan gwamnati da a wannan karan ya gudana a karo na hudu a hotel din Polarish da ke Gombe. Cikin zantawarsa da wakilanmu, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Usman Shehu, wanda ya wakilci gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, ya buƙaci 'yan jaridan da su kasance masu bayyana wa al'umma hakikanin gaskiyan abubuwan da suke faruwa musamman ma a wannan lokaci na siyasa, sai kuma ɓoyeba musu bisa ƙoƙarin da suke wajen faɗakar da al'umma.
1: Mai girma gwamna yana farin cikin ganin irin wannan lokaci da 'yan jarida musamman ma waɗanda kullun ke bin bayansa suna ana ruwa ana rana duk abinda ake suna tare da shi suna ɗaukan labaransa da na bakinsa da na gwamnatinsa, yana matuƙar farin ciki da wannan. Sannan kuma na tabbatar musu cewa gwamnati a shirye take duk wani abin da zai shafi wato walwala da jin daɗin aikin jarida, gwamnati a shirye take ta yi. Sannan ganin cewa nan ba da jimawa ba za mu shiga harkar zaɓe, musamman kafin a kai babban zaɓe na ƙasa da ke zuwa na 2027 a jihar Bauchi za a yi zaɓe.

0: biyu ko tsakanin magoya baya na kuma neme su da cewa gwamnati tana alfahari da su tana alfahari da ayyukan da suke yi dan haka duk wani goyon baya da suke nema za a ba su sannan ita ma gwamnati tana neman goyon bayan su a kowane lokaci kuma tana alfahari da ɗan jaridar jihar Bauchi duka domin tunda wannan gwamnati ta zo tana tafiya da ɗan jarida ba a taba samun matsala ko daidai da rana ɗaya mai girma gwamna bai taba daurewa ko rufe wani ɗan jarida
1: sako ga mahalarta taro
0: to mahalarta taro na nemi cewa su yi amfani da horon da za a ba su takardun da za a gabatar su tabbatar cewa sun yi amfani da shi kada su dauki wata dama ce ta zuwa holewa tunda an gayyato kwararru da za su yi bita su dauki wannan bita da za a yi da muhimmanci kuma su yi aiki da ita
2: kwamishinan yada labarai da sadarwa Usman Shehu Usman shi ma a cikin zantawarsa da wakilanmu mai baiwa gwamna shawara kan harkokin yada labarai Comrade Mukhtar Muhammad Gidado ya bayyana manufar shirya taron ne
3: to muna godiya Allah mai kowa mai komai wanda ya tabbata ya bar mu cikin rayayyu mu kasance a garin Gombe domin mu gudanar da wannan taro na bita wayan jarida da suke aiki a gidan gwamnati kamar yadda al'umman jihar Bauchi suka sani wannan ba shine karo na farko ba tunda muka zo kan karagar mulki mai girma gwamnan jihar Bauchi yake sahale mana ta hanyar ba mu kudi da kuma duka abubuwan da ya kamata don mu kara wa juna sani akan yanayin aiki da muke yi na aikin jarida a gidan gwamnati saboda haka mun zo garin Gombe tun jiya kuma yau mun bude taro abinda muka maida hankali da shi a wurin bika a wurin bude taro shine mun faɗi dalilin da yasa muke wannan bita a kowane shekara wannan mambobi namu domin su kara ilimi akan sanin makaman aiki kuma mun ga cewa shekaru uku da muka fara wannan abubuwa yau shekara hudu kenan mun yi daya a dajin yankari mun yi na shekara na biyu a garin Jos mun shekara na uku a Kano wannan kuma shekara na hudu gashi muna yi a garin Gombe to muna canja wuraren wannan taro ne saboda mu bar inda muke aiki mu fito waje domin na farko mu samu natsuwa inda ba iyalan mu a gurin ba saura mu aikin mu domin mu yi bitan nan bil haƙi da gaskiya na biyu kuma mu ƙara wa kanmu ilimi musamman ma yanzu da yake abubuwa na aikin jarida ya zama a tafin hannu za ka yi abu a cikin sakan ɗaya ya zaga duniya to dole a matsayin mu wanda muke aiki wa mai girma gwamna ko kuma gwamnatin jihar Bauchi ya kamata a kullum mu samu ƙarin ilimi domin mu ci gaba da bunƙasa ayyuka mu ci gaba da bunƙasa ayyukan mu ita gwamnati da kuma al'umma domin muna aiki ne wa gwamnati mu faɗakar da su irin ayyuka na da gwamnati suke wa su al'umma kuma mu waɗa wa gwamnati menene suke buƙata da gurin gwamnati to wannan ya nuna cewa dole sai mun ƙara ilimi to muna godiya kuma su mambobin mu na wannan kafafen yaɗa labarai suke aiki a gidan gwamnati sun ba mu haɗin kai sosai shekaru huɗu suka gabata nan yau ma mun zo kaga yadda kowa ya sahale ya fito ya zimman cewa yana so ya koyi ya yi wannan bita kuma ya koyi abin da ya dace a goya domin idan mun koma kan teburan mu na aiki mu ci gaba da yin wannan abubuwa ɗaya-ɗaya da muka koya domin mu zanya natu domin bunƙasa aikin mu kuma bunƙasa aikin gidan gwamnati aikin jarida da kuma al'umman jihar Bauchi su amfana.
4: Comrade Mukhtar Gidado mai baiwa gwamnan jiha shawara kan harkokin yaɗa labarai daga bisani kuma sai babban mai tallafawa gwamnan jihar Gombe kan aikin jarida da kafofin yaɗa labarai na zamani Alhaji Suleiman Musa ya yaba da kokarin gwamnatin jihar Bauchi na shirya taron ga mambobin yan jarida yana mai cewa hakan zai kara musu kwazo wajen tallata manufofin gwamnati.
5: Wannan taro da aka yi bita san zance taro ne wanda zai yi tasiri matuƙa saboda akwai buƙatar duk lokacin da ake aiki daga lokaci zuwa lokaci yan jarida suna tafiya da zamani dukkan mu shaidu ne yanda zamani yanzu ya cimma aikin jarida to idan ka kuskura baka bi zamani ba to sai a tafiya barka baya shi yasa ne magana cewa akwai hikima sosai tattare da shi mai girma gwamna na jihar Bauchi da kuma kwamishina da ko mai ba shawara bangaren yaɗa labarai saboda dauko yan jarida a zo ai kwana biyu ana ƙara musu basira akan yanda ayyuka a zamanance suke tafiya zai taimaka musu a matsayinsu na yan jarida zai taimaka wa gwamnatin jihar Bauchi wurin yaɗa ayyukan alkhairi da shi mai girma gwamna ya wurin sauya taswirar jihar Bauchi daga shekara bakwai da yana kan mulki saboda haka ina ga kaman taro ne da yake da riba biyu gwamnati za ta cimma riban wannan taro sannan su kansu yan jarida za su cimma riban karuwa da za su

0: mu yana musu hanyar da za su yi sana'a su dogara da kansu. Saboda haka shi ne zai muku ina tabbatar muku da cewa idan Allah ya gabata mana da ya dawo gurna, muna da programs da yawa wanda za mu ɗora matasanmu a kai da mata wanda insha Allah za su dogara da kansu.
1: Honorable Salisu Sabo Salisiya Amana, Director General na mara baya da tafiyar mai neman gwamnan jiha a jam'iyyar APC, Barista M.A. Abubakar, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jaragamar shirin ke mana fatan.

0: masu sauraron gidajen rediyo na jihar Bauchi kamar haka.
1: Kuma wanda ka ya sani mun kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai wanda yada da dukkanin gidajen rediyo na jihar Bauchi mun zo nan waje a matsayin sa ido. To tabbas mun zo mun sa ido. Kuma zan faɗa abin da muka gani na duniya tunda duniya ne take kallon mu a wannan lokaci. Tun da nake a rayuwata a kungiyoyin mu na masu sauraron kafafen yada labarai na gidajen rediyo baki daya ban taɓa ganin yanda aka yi zaɓe mai inganci irin wannan ba. Ina da dalilai da dama a dukkanin kungiyoyin mu na ka zuwa na zaɓe ana cikin zaɓen da aka yi wuce zaɓen. Amma wanda aka yi wannan tsarin na rantse da Allah babu wani da ya isa kafin a shigo da mutane nan ya ce ya san wanda yake gaban nan. Wallahi babu. Saboda me an tsarkake zuciya ne aka yi tsakani da Allah kuma da wanda ya ci zaɓe da wanda bai ci zaɓe ba duka sun ci zaɓe. Kuma kowa ya gamsu cewa zaɓe ne aka yi Allah bai bashi ba. To kaga an yi nasara kuma ƙungiya ta ɗinke waje ɗaya wanda mun kullum burinmu da fatanmu a ce mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. To tabbas mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda baka zo ne ya ce an masa kaza an masa kaza an masa kaza ba to zai mu godiya wa Allah. Waɗannan shugabannin da suka riƙe wannan ƙungiya Allah ko zaɓen ƙasa ka bar su in suka yi in za ka da su ya yi abin da za su yi.
0: An saurari shugaban kungiyar masu sauraro na jihar Bauchi Abdul Madri daga nan ne sai Al-Mustapha Hajji Sufi ya yi jawabi a madadin shugabannin dattawa na kungiyar masu sauraro na jihar Bauchi.
2: Yan kwana shugabanninmu a wannan zuwa ne tarin albarka inda aka gudanar da haɗin mai albarka zaben da ya zama zakaran gwajin da da koriyar ƙasa ba ta irin wannan zaben da an samu al'umma ta yi zaben fiye kowane zaɓe da aka yi a baya. Allah ya kuɓuce ya taimake mu musamman zaɓe ne wanda ya samu sa'ido na ƙwararru na fitattun mutane shugabannin ƙungiyoyi na masu sauraro kamar rediyo Najeriya kuma kungiyar Bauchi Alhaji Sani Sadamu tare da shugabana kungiyar masu sauraron PIC ke kuɓuce su banda Allah masa jagora sannan kuma da shi sabon shugabanin mu kungiyar ta mai albarka Alhaji Abdulrahman Al-Bushiri an yi hankuma an ƙara hankuma za a ci gaba kuma insha Allah Allah ya taimake mu. Sannan kuma da jinjina ta musamman wasu shugabanmu shugabanmu shugaban kungiyoyin Hassan Media mai albarka ɗan uwa a gare ni wato Alhaji Abdul Madin Abdulmajid Allah ya kuma ya kuma ciyar da kuma uba shugabanci abu ne mai wahala abu ne mai nauyi ni ne yanzu ba zan yi shugabancin kungiyar ba saboda ganin ta mata na guda kuɗi nan ma kuma yadda muke kan da juna abu ba kaɗan ba. Amma na ga shafi wani da ke wani dole kwanan da ya ƙara mai tsari kuma ga shi nan ya san da mace ba don dunya da ce mu Allah ya kuma Allah ce mu da wannan dama muke godiya da jagoran jihar Bauchi da ga barkatar wannan dauran Bauchi sai ko bara Abdulkadir Muhammad ko kwanakin baya ita wannan kungiya ta mutu albarka ya ba ta tallafin kuɗi naira miliyan ɗaya wanda ya san kungiyar na shaida ne kuma alhamdulillah in aka sake nema ma za a gana mata. To yanzu ma gwamna muna rola masa alfarmar ku a ci gaba da tiya shi da addu'a gaba ba abin da yake so kamar addu'a ita za ta kai shiga cikin na tsira ita za ta sa kuma al'umma su samu sassauci a cikin jagorancin sa to da Allah muna ƙara nuna mai girma gwamna a tiya shi da addu'a.
0: Hasken matasan arewa ya gama jawabi ne sai sabon zaɓen shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon albarka Bauchi kamar Abdulrahman Amfen Shekan ya yi jawabi a madadin sabon shugabanni.
3: Alal hakika muna nuna farin cikin mu matuƙa da Allah ya nuna mana wannan rana da aka gudanar da zaɓe na wannan kungiya ta masu sauraron albarka rediyo har aka dawo da ni a matsayin sabon shugaban da ke ci gaba da jagorar kungiyar a karo na uku. To ina amfani da wannan dama da haƙurƙurtar da waɗanda ba su yi nasara a kan wannan mataki ba su gane cewa ba wai an ƙi su ba ne Allah ne ke da su da samun magana ba muna fatan hakan ya zama musu alkhairi baya ga haka su ji maran su ƙungiyar uwa ɗaya muke uba ɗaya muke. Ko ni da na kafa wannan ƙungiya na taɓa yin rashin nasara da muka yi ta fara da bayan abincin abin kalifa ya kawo ni da ɗan tafali da farkon jiyar ba mun ci gaba da ba shi shawarwari da gudumawa har Allah ubangiji ya sake dawo mun da ragaman ƙungiyar Haruna. To ina amfani da wannan dama na sake ba da haƙuri haka za muka waɗanda suka yi nasara ba wai sun fi kowa ba ne Allah ya ba su wannan nasara Allah da ya ba su ganin damansa da fatan za su yi ƙoƙari sun tsoron Allah yadda suka fito takarkarin nan kuma Allah ya ba su nasara da mu hada hannu da su don mu ci tsungiyar gaba. Kalan hakika abubuwa jiwa sun tafi kuma al'ummar gari muna da waɗanda suke kaunar mu, muna da waɗanda sabanin haka. Alhamdulillahi wasu ce suna gani ko kuma suna da tabbaci duk kungiyoyin masu yaren rayuwar a banci babu yin na albarka rito ya ci wato kuroci shugaban ta ya samu tunin ne daga jihar wannan gaskiya ne yana daga cikin abin da yin martani da ni ko abiyan su na taɓa yin takara a yi haƙuri an ce a gurguje amma a ɗanyen haƙuri na taɓa yin takara da wani abokin na a cikin tafiya Abubakar Baba Sadiq wanda ya kada ni da ƙur'a da ya tak da aka yi batun wanda kuma alal haƙiƙa mun fi shi a shugabanci har wajen kusan gama shugabancinsa don duk da ƙaruwar shugabancinsa muka fice a ƙungiyar da ni da wasu kafin har Allah ya kawo aka zo aka gina albarka bayan ma ya gama shugabancin wani ya kama. Wannan wata mataki ne wanda ni na ɗauka da irin tunani da yunƙuri da ni nake son na ga ƙungiyoyin maridin suna kaiwa ga haka. Ni kuma ba samu daman ba yana daga cikin dalilin da ya sa na dawo ƙungiyar masu sauraron albarka rediyo muka tabbatar da mun kafa ta.
0: Da ma wannan jawabin Comrade Abdulrahman Alfan Shekal muke ga shirin namu na yau a madadin hukumar gudanar da gidan rediyon Bauchi BRC mai kula da shirin a kullum tukka Emmanuel Mango ni da gabatar sha'ayawa Adamu Yaha nace mu tara wani makon.

0: albarka nan ku wadi umma ta ne diwal bauchi albishir mun
1: Gwamnatin Jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzarta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau. Ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka ƴancin Katin zabe shaida ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je harkokin karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha Honorable Usman Shehu

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
1: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace tana cire hankali tana kwace rayuwa dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
1: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
1: Dan'uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
0: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta buɗari, idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi. A tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: wannan abu ne wanda zaka kamata mu taru mu yi wa Allah godiya mu kuma ci gaba da addu'o'i ba dare ba rana domin samu ma kasan mu tsaro dukkan mu da waɗanda ya shafe su can rashin zaman lafiya da mu da bai shafe mu ba dukkan mu taru mu ci gaba da addu'a domin in ka je mu dan wanka kama da to ka shafa wa naka ruwa ka ci saboda menene abin da kake gani ya faru da wani in baka addu'a ko ku baka daukar mataki domin kare naka to kai fa bai so ka shi ma ba dariya yayi wa Allah ya ka aiko maka ba kuma a'a wani abu ne ba jaraba wani intriga ta zo to ta shafi kowa da kowa musamman mu a matsayin mu na kasar musulmai musulmi ko ina ke dan uwan musulmi ne in ka ga wani musulmi kana cikin wani hali to ka masa fatan alheri ka kuma yi masa addu'a Allah ya fidda shi a wannan kangi da yake ciki kai kuma kai fata Allah kar ya kawo ka cikin wannan situation da yake ciki Allah dukkan ya kawo mana mafita mafi alkhairi a gare mu
1: Allah shehu kawula kenan shugo ma sai da kankana a nan garin Bauchi to bayan mun kammala da maganar tsafta kuma da fatan za a ci gaba da kiyayewa da sauran kungiyoyi masu kama da wannan da fatan shawarwari da su waɗannan shugabanni suka ba zai amfana sai mu je ga kungiyar direbobi na jihar Bauchi musamman kungiyar NURTW reshen jihar Bauchi inda kwanakin baya kamar yadda muka muku a cikin wannan shiri wata hatsaniya ta tashi a wani tasha da ake lodi a Turana Bau na Awala da ke nan Bauchi inda muka kawo muku ɗaya gefen inda suka bayyana irin dalilan da yasa aka samu wannan hatsaniya to mu wayaci ɗaya kungiyar wato NURTW inda muka sadu da Salisu Abdullahi wanda aka fi sani da Baban Larai shine yayi magana da yawun kungiyar shi ma ya mai da bayanin sa kamar haka
2: da yawa da al'umma ba su san ma menene dalilin faruwar wannan matsala ba kuma in ba mu da abin ta shafa ba kuka zo kuka hira da mu ba kowaye dai ba ku labari dai ba ku labari na ya ci gaba ne da kuma wannan labari da zan baka labari ne da an yi da ni wannan tasha da kake gani na Awala fili ne na wasu mutane ba tasha ne na gwamnati ba ko fili ne na gwamnati muka nemi alfarma tun ba mu bane shugabanni akai alfarma wa union tana cin arziki a wannan har aka zo matakin da Allah ya kawo mai girma gwamna Dr. Bala Abubakar Muhammad Gauran Bauchi ke ce ya kamata a tsaftace shi a lokacin da nake maka tsadi Gauran Bauchi ya zo gwamna return ba su da inda suke lodi a hanyar Kano sai central market in ka bar central market babu inda za ka je ka ga tsarin yana lodi a central market ba kin ka zo suke lodi da mutanen mu kawai da aka yi haka sai shugabanmu na kungiyar direbobi ya kira mu ya ce yana buƙatar wani alfarma a wurinmu domin mu daɗa ɗawa mai girma gwamna rai jihar Bauchi kuma ta samu zaman lafiya ce da na dama menene ya ce yana da buƙatar return su shigo cikin wannan wuri namu su zan kallo da mota ɗaya mu muna lo da mota ne ina ɗaya daga cikin wanda nake amma irin bayanan da ya mana da kuma martaba da mutunci da mai girma gwamnati yake da shi kuma mu ɗan yi ta da bilin muka kawo wannan gwamnati ba zai yi matsala fito daga wurin mu muka yadda mutanen nan suka shigo a bangare na alfarma ba a hukumance ba domin mun shigo da su kuskuren da muka yi ma ba mu magaya wa masu fili mun shigo da kungiya a su fili kwana a tashi sai suka ga tushen ta fara canzawa ana hatsaniya rikicin da ba su san mu da shi ba suna ji a su je 'yan sanda sun zo kona mai kama da haka suka kira mu me yake faruwa da muka gaya musu shugabanni ne suka ce ga abin da suke da bukata da mu kuma muka yi biyayya sai suka ce to su fa gaskiyar magana hada kungiya biyu a tasha daya sun gama iya yawon su inda aboci ne babu wani fili na haya na dan kasuwa wanda kungiya biyu suke operation sun je hanyar turu sun ga NURTW ga tashan ta nan a nan wurin masallah wurin albajallo return ga tashan su a turin kuma kowa yana cin abinci yana samun arziki sun ga hanyar jos sun ga gidan man chapel return ne take lodi ita kadan ta babu dan NURTW ko daya suka ce corn oil babu dan NURTW ko daya suka ce hanyar yalwa mutum mutufafa wurin unity power sun ga NURTW ne suke cin abinci a wannan tsallaken suka ga zonan wurin filin shafa wurin gidan man shafa suka ga return ne a wurin ita kadan da suke cin abinci suka je hanyar Gombe sai suka tambaya sai aka tabbatar musu tashan hanyar Gombe na gwamnati ne na local government wanda tashan nan an kirkire ta ko yanzu aka ja ta bi takardar da aka samu an ba wa NURTW da duk lokacin da aka gire tashan gobar Gombe babu da tana da shi babu ita ma a Najeriya muna da rijiya shekaranta 40 a wannan tashan muna da bishiyoyi da sun bi shekara 45 a wannan tashar wannan da office wanda tinkinin farko da ake

0: depression ko far wandi na en yu anti da bibu duk kun gene ka ga ta ci ba ta da shi sai dai in sai ta kika tambaya aka ce musu ai duk kun gyo biyu ne sai aiki a ciki kace a tura tashan gwamnati ta kadai ne mutanen nan suke hade su kuma ya sun ba wa union wuri da a samu su kungiya gida ka da shi da ba su mu ta musu aiki suka turo mana takarda suka tura hukuma takarda aka samu muka fita babu shiri kuma da ma lokacin kudin hayan mu ya kare muka fita suka gina abun su sai muka shiga tashin hankali muka tsaya a bakin titi muna lodi su ma a can suka zaya a bakin titi suna lodi shi muka je muka ci gaba da roƙon wanda yake taimaka mana akan filin nan ya gaya mana kuskuren mu shi bai yadda ba waya mutuwa ya da muka ta ba ta hakuri sai rubuta wannan condition na takardansa in zai ba mu wuri mu ci gaba da operation sai mun lauyan mu ya zo ya yi rubun da take cewa ba za mu sa wata kungiya ba domin wancan sa kungiyar da muka yi ba da yawun shi ba ba su san su ba kuma yana mai tabbatar maka da su sun sani ba su taɓa ke da masu filin nan ba su da alaƙa ba da masu fili masu fili ba su san su ba lokacin da mu biya haya ma ba sa sani sai mun biya mu zo mu ce kuɗin ba da abin da Allah ya ba ku wannan magana yana faɗa ko a ranar lahira aka sa da ni wallahi idan ma mai tashi wani irin lalacewa muka yi direba a gan shi da sanda da adda kuma yana faɗa da ɗan uwansa wanda yanzu za ka iya fita a ce motar ka ta faɗi ka mutu za ka iya fita yanzu a ce ka yi karo ka mutu kuma a ce kai kana gaba da ɗan uwanka da wannan sana'a ni wallahi ban san direba da gaba ba da gaskiyar magana ina roƙon duk da na baya da su ɗauki wannan ɗabi'a da suka ga an zo an yi a wala su ɗauka ɗabi'ar arziki su sa wa zuciyarsu ɗabi'a ce ta shaidananci ɗabi'a ce wadda Allah ya yi Allah ya yi Allah wadda rai da wannan ɗabi'a ba ma goyon baya ko muna roƙon hukuma lalle ta sa bincike akan wannan al'amari ba don wani abu ba don in aka samu masu laifi akan wannan al'amari idan aka hukunta su to zai zama izina ga mu da muke zaune muke shugabancin yanzu kuma zai zama izina ga waɗanda za su zo a bayanmu domin ko mu ji ko mu so mu ma in mun gama jagorancin wasu ne da su kamar mu yadda wasu ne suka tafi muka ɗana kujerun ko muna da tabbacin mu ma za mu tafi wasu da su zo to idan muka so suka zo suka same mu muna ta'addanci ko suka zo suka same mu muna gaba da junanmu ko suka zo suka same mu ba ma zaman lafiya Allah ya ɗebe albarka wa sana'ar yanzu ne fa zaka ga direba a koshi zaka ga direba da shaidan 30,000 ba irin da ba ma saboda sana'ar ta yi daraja masu mutunci sun shiga cikin ta kuma yanzu da a ce Allah lalata ta a ego yara daga gari banza shigo cikin hidiman da ba nasu ba wanda ba su mutunci abin ba mu lalata abin yanzu an yi rigimar kuma an hada an ce assalamu alaikum assalamu alaikum to ne fa'idar wannan rigimar da aka zo a kai so kaga ba daidai ba ne kuma ina roƙon direbobi da yara wanda ake ɗaukar su duk wanda yake zaune misali kana zaune a Muda Lawa sai Babullare ya ce maka zo mu je da kai wuntun dada a ce a dake shi wane ka ce Babullare ya ɗauko ɗanka an ina da ɗan samari an sani ina da ƙannin samari kai a ce Babullare ya ɗauko ɗanka ɗauko ƙannanka ka haɗa da mu mu ci in shugaba ya gaya maka ka gaya masa haka in yana tana tunanin zai kore ka ne akan gaskiya kore ka Allah zai baka inda yake wannan wurin amma a mai da kai kamar dabba ko a ce shiga mota billahi la ilaha illa huwa akwai waɗanda an kawo su a wala wallahi ban san me kawo su a wala so ubangiji Allah ya kawo karshen wannan fitina Allah ya kawo karshen wannan fitina amma mu dai matsayar mu shine masu fili ba su gamsu wata kungiya ta shiga musu fili ba kuma da ƙarfi mun tabbatar babu wani ta isa shiga wannan tashin da ƙarfi hukuma ce take da alhaki a kai da masu fili shine suke da alhaki a kan wannan al'amari
1: Salisu Babullare kenan sai mu ce Allah ya kawo mana zaman lafiya da kuma hakuri da juna wanda da hakan ne muka zo karshen wannan shiri na filin yan club din mu na wannan makon a madadin mai kula da shirin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya dauka mana wannan shiri Anas Shehu ni Musa Sarkin Fada Trun da na gabatar nake mana fatan saduwan alheri

yan adan ba yung liyo niya na hali yan ang liwa kasi ay liwa yan ang likang kasi ay likang ay nila kasi ay nila ay nila din kasi

barkamu da dawowa ci gaba da shirin na filin zai muku lafiya daga sashin talace-talace na gidan Dambaci 94.7 tashar Nabiyar FM uwa maba da mama titi kau a kafofin watsa labarai na jihar Bauchi. Na karbi sakon gaisar ka ne a daidai wannan lokaci, na dace kana dabda ku tare da ka wannan daren. To Alhaji Ahmadu Baba Kula mai kore ta kwana nan, Baba Kula dake kasuwar Madalan wake suya kaga gari kana da kace har manyan maka gagara a dade ana sai gaskiya zuwa ga matan naka Fatima Batula da Aishatu da Asma'u da Amarya mai jiran gado malama Mami ɗan mutanen durkumi dake garin Koma Misau garin Zadawa. Haka zalika kana gaida yaran naka Rabiu mai taya dake kasuwar waya a Modala da Bashir ta da Halimatu Sadiya sai Faiza da Rashida, Bashir tela dake kasuwar Madalan sakatare Irkana Ayuba Guru da matar sa malama Hawwa. Haka zalika Dr. Baba Akula kake karban tama da Sa'ido amma fanti sarkin yakin fanti, sai kuma baban gida mai doya da dankalin tura da ke kasuwar Madara tare da Aminu mai gyara agogo da ke filin Abba, Ibrahim mai gora siga da ke kawo gomo Idris Jika Malam mai gado da Katifa da ke sabuwar kasuwar Role na fatan Asuba ta gari. Na zo bisa katin ka na biyu a daren yau, Dahir mai fata zida mazaunin garin Akure da ke jihar Ondo, ka kwankwasa min kofa kuma na kwankwaso ma naka kofar, na miƙa ma gaisar ka zuwa ga matar ka Malama Hafsa sai Usman Gigani tare da Kabiru Izala da ke garin Akure da Adamu mai tumatir da ke garin Mami Maki da Okiti Ofa, sai Sadiya mai shinkafa da ke sabon Okiti Ofa tare da Musa mai kayan sanyi da ke sabon garin Okiti Ofa tare da baban gida mai doya da dankalin tura da ke jihar Bauchi, sai kuma dan kani mai sai da kayan karafu da ke jihar Bauchi. Haka zalika kace kar manta ma da Abubakar Danzaki direba da ke tashar kalabaita a jihar Bauchi, sai kuma Hambali direba toki naka gora na matarka, karshe kace dukkan su da fatan Asuba ta gami. Musa baka fushi miji dadin jarban filin za mu kwa lafiya daga nan gidan Dan Bauchi bai fushi da katin ka ba, dan ko ya mika ma gaisan ka zuwa ga matan naka Mantu da Zulai da Zulai da Asabe, baban na Kamala Umaru ta kin jalbanta da sarkin jalbanta Malama Ahmadu Manga Hudu mai wadda rawobi da ke garin jalbanta da Dahir mai fata zida mazaunin garin Akure, kace karan manta ma da Alhaji Abdu sarkin fa makaman Bauchi ta da Idris Jika Malam mai garo da Katifa da ke sabar kasuwa, karshe Musa baka fishi kace dafta ne da baba lolo magajin garin Bara Kauran Das ta da fatan Asuba ta gari. Barka da dare Abubakar Janzaki direba da ke tashar galabaita Madalan, ba shakka ka aiko kana gaida matan naka Malama Khadija da Jamila, Alhaji Dan Kani mai sai da kayan karafu, Alhaji Mustafa da daga jisir masa Gambuwa direba da ke tashar galabaita, sai ciyaman Shaibu ma mai Dangote a rabu lafiya direba da ke tashar galabaita tare da Alhaji Oga direban fika da ke tashar Babe. Haka zalika isa da ma gaisan ka zuwa ga ya malam mai wankin kula da ke tashar galabaita, sai kuma Dahiru mai fata zida mazaunin galaba ko ta da Alhaji wato ta da Alhaji Harisu mai goro da ke sabar kasuwar Rede, karshe Alhaji Abdu sarkin fawa makaman Bauchi ta da fatan Asuba ta gari. Alhaji Ali Zarge mai zare kasuwar Tudu, ka ara min kunnuwar ka in faranta zuciya matan naka Lare da Hadiza da Rabi'atu, sai kuma isa da gaisan ka zuwa ga Alhaji Dan Kani mai sai da kayan karafu ta da Alhaji Dan Ganji mai kifi da ke kasuwar Lawa, babban ya mai angwana kan kwana mai gyaran keke. Haka zalika Alhaji Sa'ido Muhammad Dan Giza direba Birshi Gandu ba ATB, Dafta Jeru Goro uku mai maganin gargajiya da ke Birshi Gandu, in faranta ma zuciya ASB Sa'ido amma fanti sarkin yakin fanti ta da Alhaji Jimba Santra Kemban Damiyo, karshen gaisan kana ga da ciyama Alhaji Musa Giri mai shinkafa da ke kasuwar Wuntan Bauchi da fatan Asuba ta gari, da fatan za su yi gari lafiya. Ci gaba da shirin filin zaɓen mu kwa lafiya. Na karɓi sakon gaisar ka ne Bello Ambo Santra Kin Zungur, ba shakka Zungur Kogi ko Zungur Dutse, nace a Zungur Kogi garinmu ne, Zungur Dutse makwabtanmu ne. To Bello Ambo Santra Kin Zungur kuma political na balansi na jihar Bauchi baki daya, katin ka ta iso cikin hannuna, kuma na mika ma gaisan ka ga dukkan yan siyasan jihar Bauchi. Haka zalika kace mika ma gaisan ka zuwa ga wanda, to Bello ai wanda kace in gaida ma shi a matsayinsa na babba kuma shugaba kuma cewa sarkin yaki ne, kuma bayan haka kuma cewar shi ne kuwaka wuka da nama a jihar Bauchi, ba ma sa sunansa a gidan rediyo, sai dai mu ce ana gaida dukkan shugabannin jihar Bauchi ka baki ɗin su. Haka zalika Bello Santra Kin Zungur kace in sa dama gaisan ka da ƙarin danƙon sai ka zuwa ga dukkan abokan arziki da ƴan uwa da abokan arziki kamar yadda ka rubuto, kace amma kana da babban aminin ka shi ko dole in faɗa, kace in sa dama gaisan ka da ƙarin danƙon sai da ƙarin danƙon zumuncin ka zuwa ga Aliyu Zakari na BRC Bauchi da fatan Asuba ta gari.

0: ko ko maga ilimi na Qur'an ko Allah ji tahiru
1: su agogo muna cewa karfe 11 da rabi daidai wanda kuma yanzu zan sanya muku waɗannan kadikadi na cikin gargajiya to ban kwana da mai sauraro da daga lokacin na fara kwance mun fara daga hannu wa kuma sauraron mu wanda kuma mun kusan tattara namu ya namu don yi wa mu je gida mu huta a cigaba da sauraron biyar su tafi kan mita 94.6